0: hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Okay mga kaibigan, it's 8:03 in the morning. Ikalawang oras po ng programang Celebrating Life at tayo papasok na po sa ating reflection segment.
6: Today's reflection.
7: Reflections.
6: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
7: Reflections.
6: Here on Celebrating Life.
5: Okay, we're excited. Ayan, ang saya-saya natin ngayong umaga dahil itong ating mga kasama at mga kapiling po ay matagal na rin nating hindi nakakaugnay. And hearing a news na galing na magkakaroon ulit siya ng laban come July 11 ay talagang binigyan na natin ng pagkakataong dito niya maibalita agad-agad. But before that, syempre ay ang ating pong kapatid, brother in Christ, many-time champion sa Southeast Asian Games, former Olympian, and ngayon po ay siya ay professional fighter na currently WBO International Super Featherweight Champion. I'm talking about my brother in Christ, Charlie Suarez. Charlie, good morning.
8: Isa pong mapagpalang araw, Ma'am Cecil, at sa lahat ng mga staff dyan sa Radyo Pilipinas 2, lalo na sa mga and this a reflection about sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Thank you po sa patuloy na suporta niyo po sa akin, sa patuloy na pagsuporta niyo po sa Radyo Pilipinas 2, dahil isa ito na ginagamit ng Panginoon para maibahagi, masapid ang salita ng Panginoon sa mga dapat ang
5: makarinig.
8: Kung saan makarinig na yes. Mga salita.
5: Yan. Alam mo, Charlie, yan, tama. RP to pa sinasabi ni Charlie. Matagal na tayo na. December, nagbalik na tayo sa dati. Sports radio na tayo. Yan.
8: Sports radio na.
5: Sports radio na tayo. Hindi, okay lang. Okay lang. Dati, kasi talaga, RP to tayo dati. Pero ngayon ay nagbalik na tayo doon sa dati, di ba? Sports radio. Sports radio na tayo. Siguro bago tayo mag-dive in, Brother Charlie, sa ating topic today na God, a faithful provider, no? E balitaan mo muna kami na sa July 11, ikaw ay lalaban muli dyan sa California, sa San Francisco, di ba? Tama ba? Tell us more about it, Charlie.
8: Yun po, may darating po akong nalaban ngayong July 11 dito sa San Francisco, California against Emmanuel Avila. At ang lalabanan namin ay WBO Junior Lightweight International Championship. So may belt po ito at kailangan po na siyempre manalo para sa rematch kay Navarrete. Siyempre kung matalo ka dito, wala na pong rematch kasi makuha na yung rank mo eh. Sinugal ko kasi yung pagiging number one ko dito, mandatory, dahil sa laban na ito.
5: Okay. So, kumusta ka na? This will be your very first fight, no? Matapos yung controversial na laban mo kay Emmanuel Navarrete, di ba, Brother Charlie? Kumusta ka naman? How ready are you for this fight? Medyo nabakante ka rin for a year, tama ba?
8: Yes po, almost 1 year din po akong nabakante at sa ngayon, yun nga, sa biyaya ng Panginoon, doon lang po ako umaasa at nananalig at nagtitiwala na darating din po yung panahon na para sa akin. Matagal nga lang, hindi lang binigay nung mga nakaraan, bagamat naniniwala ako na may purpose yung lahat na bakit nang nangyari sa akin ito. At ito na nga, one of the, ano na to, yung inaabangan mo na ibigay na sa atin yung laban. Siyempre, yun yung best namin, ang team, nalo sa laban.
5: That's right, no? Brother Charlie, makakalaban mo ang pangalan ay Manuel Avila. Anong pagkakakilala mo sa kanya? I mean, ano ba ang background nitong si Manuel Avila na next fight mo sa July 11?
8: Si Manuel Avila, mataas yung experience niya sa pro eh, kasi 26 wins na siya, 2 losses.
5: Mm-hmm.
8: So, hindi din siya basta-basta na boxingero. And matagal din yung preparation niya. Pareho kami, so matagal, mas may laban pa nga siya nung nakaraan, nanalo siya. So, pinaghandaan niya din talaga itong ano, yung laban namin. At siyempre, hangad din niya na matalo ako para siya yung pumalit sa rank ko at makalaban niya si Navarrete. So, opportunity sa kanya and opportunity din sa atin. So, ano na lang po ito, kapit lang po, siyempre, lahat naman ng atleta, ang boksingero, gusto talagang manalo at na may paniniwala sila sa Panginoon. Gawin na lang talaga yung best sa bawat training, ensayo, lahat na dapat ibuhos mo na para sa minimithi mong pangarap.
5: Amen. Amen to that, no? Talking about training and ensayo, Brother Charlie, kumusta naman ang pag-ensayo mo dyan? Sinong namamahala? Of course, si Coach Delpin Bohols, di ba, nandyan. Nasaan ka base hanggang July 11 ba? Dyan ka na sa Amerika?
8: Yun po. Dito ako sa, ano, dito kami sa Las Vegas ngayon. Di-training. Kasama ko si Coach Delpin. Kami lang. At hanggang matapos yung, ano namin, hanggang matapos yung before sa fight, pupunta kami ng LA. And yun na, Lord willing, manalo, tuloy-tuloy na po ito hanggang sa rematch ni Navarrete.
5: Ayun.
8: Pagkalob ng Panginoon.
5: Mm-mm. Charlie, the last time we talked, di ba, yung katatapos lang ng laban mo kay Navarrete, anong lesson yung natutunan, anong itinuro sa iyo nun? Kasi alam natin, it's not, sabi na natin heartbreaking kasi dapat nanalo ka doon, mm-hmm. Di ba? Pero anong mm-hmm. lesson learn mo from that experience kay Navarrete?
8: Sa akin, bilang atleta, kailangan, siguro nakikita ko, baka mayroon pa akong kulang. Bilang isang atleta, mayroon pa akong kulang. O meron pa akong dapat dagdagan at meron pa ako dapat bawasan. Dalawa lang naman po yun eh. So, sa nangyari na yun, pinagbubulay-bulayan ko din yun. And sa kabilang banda naman, bilang isang mananampalataya, nakikita ako na hindi pa para sa akin. At tinitest din yung patient ko, tinitest din yung, sometimes yung situation kasi na ibigay sa'yo ng Panginoon na mahirap na, alam mo yung, uy, okay na to, isang pool, nandyan na. World Championship na, lahat talagang kung titingnan mo, panalo na. Pero yes. Bakit hindi binigay?
5: Yes. So,
8: ang natutunan ko doon, everything we need, everything you need will come to you in the perfect time. Just wait patiently. So,
5: yes.
8: Marahil, even na natalo ako, maganda namang outcome dahil mas nakilala ka sa buong mundo.
5: Yes.
8: Na ito yung kalaban ni Navarrete, ito yung magandang laban nila, dapat may rematch. So hindi lang isang tao, hindi lang Pilipino, kundi buong mga mundo na nanonood na alam nila na dapat sa atin yung corona.
5: Yes.
8: Pero yun nga, ang response natin diyan bilang isang ako, may paniniwala, may Panginoon sa buhay natin na in terms na nandyan na sa situation na mahirap, paano ka maging light and salt, di ba? Paano,
5: yes.
8: paano makikitaan yung pagiging ano mo, pagiging Christian mo, pagiging Kristiyano mo? So siguro kung nag-comment po ako doon na nagmura ako doon or nung tinanong, "Oh, what can you say about your fight?" So ako parang wisdom din ng Panginoon, guided din ako na sabi ko, you know, I'm sad.
5: Dama.
8: Sabi ko, you know, I'm sad. And nagpasalamat ako sa Panginoon and I respect the decision of the judges and the referee. And thank you for the opportunity. Thank you for the top rank, the opportunity. Ganon, binigay sa akin. Ganon lang yun. Pero hindi yun, parang yun lang talaga yung nasabi ko. So, and nung nireply ko yung sinabi ko, sabi ko, salamat Lord, kasi pwede akong mag-react.
5: Siyempre, emotional ka pa. Emotional ka pa that time, oh, diba?
8: Sisihin mo na lahat. Minsan, as human, we are ganun tayong characteristic natin. Once na magkamali tayo, lalo na pag hot-tempered ka kasi pagod ka eh. Gusto mo agad na mag-action na salita, bunganga agad. Diba? Magsalita agad na ganito. Tama. So, yun na pala, hindi mo na mababawi. Kaya nga sabi, naalala ko yung sabi ni sa Psalms. Nakalimutan ko yung verse, basta sabi doon sa Psalms. Sabi niya, sa iyong galit huwag kang magkasala. Pumunta ka sa iyong silid at ikay manahimik. So it means once na nasa emotion ka, tempered ka, pinapalala ng Psalms na ni David na dapat mag-pray ka. Isipin mo muna, mag-pray ka muna, hingi ka muna ng wisdom, Lord.
5: Yes.
8: Baka hindi ko na mabawi yung sabihin ko dito.
5: Tama.
8: Pero, so, isa din yun na natutunan ko dun. At, siyempre, hindi naman tayo perfect everyday in our lives. Mayroon mga bagay na dapat na-overcome natin. Pero, by God's grace naman, lahat, until sa nagdaragdagan yung edad ay nandun na yung pag-grow mo as a person,
5: wisdom.
8: As a Christian.
5: Yes, tama. Yeah. Oo. Alam mo, Brother Charlie, nakita natin doon yung humility, nakita natin doon yung trust mo sa Panginoon, di ba? Kahit natalo ka, nananatili ka na hopeful, no? At napakahalaga nung nakita talaga ng buong mundo that Jesus is in your life. Kasi never ka nagsalita ng negative, although you were so honest to admit that I'm sad. Malungkot ako, syempre. Natalo ako, hindi malungkot ako, di ba? Anyway, this is the time. No? Tingnan natin ano yung pagkilos ni Lord sa buhay mo. Brother Charlie, as a boxer, may labang ka sa July 11 and everybody's looking forward for a rematch with Emmanuel Navarrete. Pero again, ito yung gusto natin. Baka iba ang will ng Panginoon na mas bigger, no? Mas maganda pa yung magiging favor ng ating Panginoon sa iyo. So, we will be praying for you sa darating na laban na yan. Alam mo naman yan, di ba? Prayer warriors tayo. Magkakapartner tayo sa panalangin. Okay. So, ngayon punta na tayo sa ating topic, no? Brother Charlie, God, a faithful provider. Ikaw ba? Everyday, no, sa buhay mo, professional fighter ka na, you've been to many places, araw-araw na ano yung biyaya ng Diyos na you are most grateful? Nakikita mo ba lagi yung grace ni Lord sa buhay mo sa araw-araw na buhay mo?
8: Yes, hindi talaga once na Kristiyano ka, embracing maliit na detalye sa buhay mo, makikita mo talaga yung grasya lang talaga ng Panginoon. Bakit ko nasabi? Tulad niya na sa panahon na nangyari sa buhay natin, binigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon na magising, di ba? Biyaya yan.
5: Yes.
8: Yung mga hindi insidente na nangyari sa buhay natin, biyaya yan. Sa bawat training, ako bilang isang atleta, biyaya yung kalakasan na binigay sa akin, pagkain, yung mga taong ginagamit ng Panginoon sa akin, yung mga even ng mga ibang lahi, biyaya ng Panginoon yan, grace yan sa Kanya. Even na, lalo na yung once na magkasala ka sa isip, sa gawa, sa salita, biyaya pa rin ng Panginoon na kaya Kanyang patawarin.
5: Yes.
8: So, lahat yan makikita pa ko. Makikita po kasi natin yan kapag yung seed na tinanim ng Panginoon sa puso natin, kapag tumubo na yan, makikita mo na yung maliliit na mga bagay na hindi mo nakikita. No? Akala mo yung nangyayari na pag-delayed mo sa plane or sa bus or sa sasakyan, akala mo hindi biyaya. Kasi may purpose yun para yes. baka pagdating sa unahan, oops, may mga pangyayari. So, ang daming makikita mo na, lalo na pag nasa ibang bansa ka, na nandito ako sa Vegas, makikita ko, Lord, thank you sa biyaya mo kasi na-experience ko yung init dito, na-experience ko yung ganitong buhay. Ang dami mong makikita eh, na hindi lang sa pangyayari, kundi kapag ikaw yung pinagbulay-bulayan mo yung creation ng Panginoon sa buhay mo, yung lalo na yung ginawa niya sa mundo. Ang dami.
5: So, tama.
8: So every day in our life talaga makikita mo yung biyaya ng Panginoon.
5: Oo.
8: Umulan o umaraw o bumagyo man sa buhay natin.
5: Biyaya pa rin yun, no?
8: Biyaya yan.
5: Oo.
8: Lahat.
5: And ikaw ba yung tipo ng tao, Brother Charlie, na talagang thankful ka every step of the way, na iisip mo na dapat pasalamatan ko kay Lord to. Ikaw yung pagkakain. Di ba may mga tao nakikita tayo very prayerful. Yung prayer life nila talagang kamangha-mangha. Is that you, Brother Charlie?
8: Yes, po, pinapakita ko talaga pag even sa malit na detalye nga. Pray ka, among Diyos na banal, marami po ganun. Para kumakain ka sa labas, ganun. Parang one time, naalala ko nung doon kami San Francisco, kami ni Coach, tapos sa Chinese restaurant, Pescon, after Pescon, kumain kami. So, may sikat na restaurant doon, tapos kumain kami ni Coach. Parang parang Vietnamese restaurant. Tapos, nag-pray ako, nakaganan. Tapos, pag ganun ko, nakatingin talaga yung babae. Kasi, siyempre, nagulat siya kasi. So, hindi ko naman sinasadya yun. Pero bakit nakaganun ako? Parang siguro dama ko yung gusto ko lang maganun. Leading by the Holy Spirit.
5: Yes.
8: Para ipakita sa mga tao na mayroon pang mga taong nagdarasal bago kumain. Kasi ngayon, pambihira na lang yan. Kasi minsan, mahihiya sila or matatakot sila. So, ako naman, binigyan ako ng courage ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu na ipakita yung ganong attitude as a Christian.
5: Yes, yes. Alam mo, mga kaibigan and Brother Charlie, yung fruit of the Holy Spirit, no, na very evident sa buhay ni Brother Charlie. Andyan yung mga salitang peace, no? And of course, yung hope, ganyang kindness, yung self-control. Pero ikaw ba, meron ka nito kapayapaan and contentment? Kasi sa buhay Kristiyano, very important na marunong tayong makontento at marunong din tayong makafeel ng kapayapaan kasi we have God in our lives. Ikaw ba, Charlie, kailan mo na feel to yung peace and contentment in your life?
8: Hindi ko kasi yung peace and contentment, makukuha mo kasi yan if you are a believer, a servant of God. Kung tanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon sa pagkas buhay mo, nandun na kasi yun eh. Part of the fruit of the Spirit, love, joy, love, suffering, patience, kindness, part na yun, kasama na yun. Kasi tayo, yung Holy Spirit, mag-empower na yan sa puso natin at ang Holy Spirit natin at ang Espiritu ng Amang Diyos na banal, mag-usap na yan sila. Yun na yung magpapaintindi sa atin kung anong dapat natin gawin. So, dyan papasok yung contentment, no? Pasok yung peace. Even na may problema ka, even na ang daming problema mo narinig, balita, nangyayari.
5: Yeah.
8: Saan? Kahit saan sulok ng mundo, Panginoon, tayo kasi, binigyan talaga tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Kasi siya nang ang makapagbigay niyan. Sa nangyayari sa buhay natin, everyday in our life, walang makapagbigay ng tulog na masarap matulog, magdimdim, wala. Only ang peace ang magbibigay sa atin ng peace ay yung peace ng Panginoon galing. Yes. Dahil alam natin, may pullback tayo eh. May sandigan tayo na hindi magigiba kasi taas ng bundok. Na alam natin, ito Lord, panandalian nando. Yung paghihirap ko dito, yung sa mundong ito, alam kong hindi ito ang hindi ito magtatagal. Meron pang mas higit pa dito na kasiyahan na walang hangganan.
5: Yes.
8: So, parang lumulutang ka sa, parang tinapong sa dagat, pero lumulutang ka. Ganun yung once na may Panginoon ka sa buhay mo. Ako, experience ko yan. Kasi nakapag-isip ka. Kahit may problema ka, meron kang wisdom, nakapag-isip ka na ay ganitong dapat gawin. Ganit kasi solution. Tapos kalmado ka lang yun. Kasi ang Holy Spirit, hindi kanya pababayaan din.
5: Yes.
8: Kikilos din siya sa puso mo, sa isip mo, na ito yung gagawin mo. Once na makabasa ka ng banal na salita, Word of God, and makarinig ka ng Christian song, worship song, parang may lalakas ka eh.
5: Yes.
8: Kasi pagkain yun eh. Kaya kailangan natin na meron tayong ano talaga, meron tayong church, prayer, regular Bible, church, prayer, prayer meeting, devotion, and fellowship. Dapat kumpleto ka niyan para malakas lagi.
5: Kasi tama
8: yun. Kasi manghina kasi, mawala yung peace of mind mo, contentment mo, kung wala ka sa mga sangkap na yan na bilang isang Christian. Believe me.
5: Right.
8: Kapag mawala yan sa'yo yung lima or tatlo, wala, mahina.
5: Yan.
8: Madali kang tangin sa mga pagsubok talaga. Lahat naman yan, lahat ng Kristiyano na experience yan. Pero alam ko na hindi ka rin pababayaan ng Panginoon. Iahon niya talaga kahit nalulunod ka na. Iahon ka. May gagamitin talaga ang Panginoon na tao or mga situation na para manumbalik yung kalakasan mo, init mo, apoy mo, para bumalik sa Panginoon.
5: Amen.
8: Yun yung nakikita ko at yun din yung experience ko sa buhay ko.
5: Yes. So sinasabi dito ni Brother Charlie na ang peace ay hindi po yung absence of challenges, problems. It's yung peace ni God, it's kahit nasa gitna ka ng problema, nasa gitna ka ng mga kabalisahan, you still find peace kasi galing yung peace kay God. Yun yung sinasabi dito ni Charlie. Okay, Brother Charlie, ikaw ba nakaranas ka na ng yung walang-wala kang pera? O kaya yung talagang sobrang hirap? Anong naging respond mo rito? Yung wala kang pera, parang nasa isang sitwasyon ka na nahihirapan ka or something, yung maraming kulang sa buhay mo, paano yung pag-respond mo dito as a Christian?
8: Yun nga, bawat tao, kailangan talaga ng pera. Yun yung isa na hindi ka makamove, hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, hindi ka maka... Parang robot kung wala kang pera. Pero siyempre, naranasan ko din yan. And mahirap po talaga yan. No? Pero nung time na nawalan ako, nung parang siyempre, bagong Kristiyano ka, nangangapa ka. Pero ang pinalit ko kasi yun is ministry. Nag-ministry lang ako. Parang doon, pag pumunta ka sa ano, libre ka. So may kain, may libre. So wala akong gastos. At saka, pero ang kagandahan kasi kapag dumaranas tayo ng pagsubok sa about lack of money o financial kasi na problema, kapag i-engage mo kasi yung life mo sa gawain sa Panginoon, talagang hindi ka mawawalan eh.
5: Hindi ka pagkukulangin.
8: Magulat ka na lang, may tatawag, bro, ano? Oh, may nagbigay sa'yo. Ano to? Wala. Ano lang sa'yo? Parang may basta bibigyan ka lang. Hindi mo humingi. Parang alam nila na kailangan mo. So, yun talaga mga experience niyan eh. Kapag nasa ministry ka kasi, na-involve ka doon, Bible study, mga ganon, magpupunta ka sa mga bahay, sa mga kapatiran, Bible study. Talagang ano eh, pagbalik mo, hindi ka naman umiringi, pero masaya sila na ibigay sa'yo yung parang love gift nila.
5: Yes.
8: Na sa ginagawa mo. Pero alam natin na galing talaga sa Panginoon yun, na alam ng Panginoon kasi yung pangailangan.
5: Yes. Ginagamit ni Lord yung mga tao.
8: Yes. Ginagamit nila. At saka doon mo makikita na talagang buhay siya at may Panginoon talaga na nagbibigay ng sagana sa pangailangan ng lahat.
5: Yeah.
8: Lalo na kapag nakikita niya lahat eh, kung ano yung mga kailangan natin, ano yung dapat punan, bawasan, nalulungkot ka ba, may pagkukulang, sobra ba, alam niya lahat eh.
5: Mm-hmm.
8: At kaya very thankful lang din ako tayo na sa ganung situation eh na-overcome natin by the grace, by the strength of the Lord na pinahiram sa atin. At sa ibang araw, sa ibang linggo, buwan, taon naman, ibang panibago namang pagsubok. Ikot-ikot lang yan eh, hanggang sa hindi tayo mag-iba.
5: Tsaka yun ang nakakapagpalago sa buhay ng isang Kristiyano, yung mga pagsubok na yan, di ba? Pero ito naman, Charlie, naranasan mo namang maging isang sikat na boxer, naging Olympian. Ayan, marami kang dinanas na mga victories in life, no? I'm sure sumikat ka, nakilala ka. Paano mo naman hinandle to, yung kasikatan, yung syempre may ano ka na niyan, may mga yung finances mo medyo nag-improve na niyan. Paano mo naman na-handle 'yon, yung mga 'yon na buhay kasaganaan mo?
8: Una niyan na kapag nasa Panginoon ka kasi, ako naniwala ako na mayroong pag-guide, mayroong ginaguide ka talaga ng Panginoon. Sa mga dapat mong gawin. Meron na siyang yung ma-discern mo na yung mga dapat mo ma-discern yan. At nakikita mo na yung dapat hindi. Yung alam mo yung paano i-value yung mga bagay-bagay. Kasi naranasan mo dati na ganito, na ganyan. Pero ako, personally, hindi ko talaga iniisip na kung ano yung narating ko sa buhay. Kasi na alam ko kasi yung plano at purpose ko sa mundo.
5: Yeah.
8: Kaya kung ano man yung achievement ko ngayon or kung ano man yung saan man ako, status ko ngayon or kung ano man, hindi ko inisip na lamang ako sa iba. Inisip ko pa rin na nagsisikap pa rin ako kasi may programa, meron akong purpose sa mundo. At ang kagandahan kasi, kapag alam mo kasi ang purpose mo sa mundong ito, yun yung isang na maging humble sa'yo. Bakit? Yes. Ganito. Kasi, yung lakas mo, yung pagpapala, galing naman sa Panginoon niya.
5: Mm-hmm.
8: Kapag kasi yung topic kanina, di ba? Deuteronomy 7, 8 to 10,
5: yes,
8: di ba?
5: Yes, 8, 7 to 10.
8: Kung babalikan po natin doon, ang Kanaan, dinala ang mga Israel sa Promised Land. Binigyan, kasi nandun lahat eh. Bago sila makapunta sa Promised Land, nandun yung mga Nephilim, mga higanti noon, napatay nila. Nandun, bago sila makapunta doon, gaming mga pagsubok na ang bibigat, mga higanti, or mga patayan, mga pagkain, lack of food, financial, nag-away-away, lahat nandun. Pero, na-experience ng mga Israelites noon. Pero nung dumating na sila sa Promised Land na ginamit si Moises para iligtas sila sa Egypto, nandun na yung silver, pilak, pulot, lahat ng masasarap
5: na pagkain
8: na. Habang buhay, habang nabubuhay sila, sagana. So, to make the story short, kung ating makikita doon, ano yung naging response ng mga Israel, di ba? Naging greedy sila, o di ba?
5: At that time,
8: naging greedy. Naging nagko-complain, hindi contento, uncontentment sa mga blessing na nakikita nila na nandyan na. Parang wala silang satisfaction sa buhay nila.
5: Yes.
8: So, ganun ang dating sa atin ngayon. Once na maintindihan mo yung purpose at plano, kasi sila hindi nila naintindihan ang purpose nila sa buhay nila. Yung mga Israelites, kasi matigas yung puso nila. Puso nila matigas. Hindi nila nakikita na ang purpose nila talaga is scattered ka sa buong mundo. Ipakita yung goodness ng Panginoon. Hindi nila matigas ng puso nila. Hindi nila nakikita yung purpose ng bawat isa sa kanila. Pero tayo, napapalad natin ngayon kasi tayong binigyan ng pagkataon ng Panginoon na malaman natin yung purpose natin sa mundo ito. So ngayon, ang purpose natin, tulad yan, sila, nakuha na din nilang team eh. Ako, ngayon, ganito ako. Kaya wala akong maipagmayabang kasi bakit? Isipin ko, marami pang masikat, marami pang mas magaling sa akin, marami pang mas nauna, marami pang mas tanyag sa akin. Ako, sa biyaya lang ako ng Panginoon, naintindihan ko kasi yung purpose ko na dapat ganito. Once na pinagpala ka kasi ng Panginoon, dapat maging humble ka.
5: Yes.
8: Dapat lumapit ka sa Panginoon. Once na biligyan ka naman ng subok, lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Kapag kasi hindi ka lumapit, pinagpala ka, o binigyan ka ng pagsubok, hindi ka lumapit at kumapit sa Panginoon, wala kang magagawa eh. Wala ka talaga magagawa eh. Kasi bakit? Siya naman nagbibigay ng source ng lahat.
5: Yes.
8: Kaya kita mo yung mga Israelites, sa ganun na karakteristik nila sa puso nila, wala silang nagagawa talaga. Ang pagsubok pa ulit-ulit.
5: Yes.
8: Kasi bakit? Hindi sila lumapit, hindi sila alam nila, pero hindi nila galing sa puso yung paglapit nila sa bunga nga lang. Kaya yes, ang paglapit natin sa Panginoon, buong puso talaga nila eh. Kaya ako kasi, naintindihan ko lang kaunti yung mga bagay na yun. Na
5: yes.
8: Wala talaga tayo.
5: Well said.
8: Wala talaga yung magagawa.
5: Well said,
8: ang
5: brother.
8: Ang gusto talaga natin sa Panginoon talaga.
5: Yes. Dapat talaga, we stay connected with God. Diba? Focus tayo. We know our purpose. Sabi nga, purposeful life. Yun yung kailangan talaga. Okay, it's now 8:32, Brother Charlie at mga kaibigan. We will take a quick break. Break lang tayo, Brother Charlie. Babalik po tayo sa ating kwentuhan dito sa Celebrating Life.
9: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
10: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo.
13: I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
14: Pero paano kung wala kang mask?
13: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
5: Check your time. It's 8:36 in the morning. Nagbabalik po ang programang Celebrating Life. Kapiling po natin si Brother Charlie Suarez. Yan. Si Charlie po, currently, ngayon, ay kausap natin siya emanating from Las Vegas. At nagpapasalamat ako, Brother Charlie, kahit short notice talagang pumayag ka na makasama ka namin ngayong umaga. Thank you. Thank you.
8: Yan po. Yan po, Ma'am Cicel. Sa akin kasi, isang opportunity and I'm very thankful dahil naanyayahan ako dito sa Sports Radio. Tama ba, Sports Radio?
5: Yes, Sports Radio. At saka Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na may bahagi ko yung life as a Christian. No?
5: Yes.
8: And it's an honor for me na madala ko yun. So,
5: yes.
8: Anytime, basta hindi lang conflict sa Wi-Fi ay sa internet.
5: Sa internet. Oo. Tsaka ang practice. Ano ba anong oras ang practice mo dyan, Charlie? Every ano ang practice? Kasi Las Vegas, mainit dyan eh. Ano ba panahon dyan ngayon? Sobrang init ba?
8: Yes, ngayon. Mainit ngayon dito. And may time naman kami doon. Pag hapon, mga 6 or 7 kami na hindi na mainit. Na. Pag umaga, mga 8 or 9. Ganun. Ina-adjust namin, depende sa weather.
5: Okay. Bilang atleta, Brother Charlie, tanong kita, after a win, pag nanalo ka, marami ka nang napanalunan sa SEA Games, di ba? And then nag-qualify ka sa Olympics, and then naging matagumpay naman ng pagiging professional fighter mo, di ba? Ano yung unang-unang ginagawa mo after manalo ka? The first thing you
8: una,
5: do? Yeah.
8: Yes, before manalo, after manalo talaga, magpasalamat sa Panginoon. Ako, sumisigaw talaga ako dyan eh. Praise the Lord, thank you Lord. Minsan hindi lang pinapaano parang sinasilent lang nila. But yun yung ginagawa ko. Binabalik ko talaga yung glory sa nagbigay na victory sa akin. Kasi alam ko eh, once na dapat hindi, nung nagsimula kang mag-training or
5: okay, teka lang, nagcha-choppy ka, Charlie, yung sound mo. Hindi kita masyado marinig, Charlie. Yes, okay, go ahead. Go ahead, Charlie. Yes. Teka, magkaroon tayo. Sandali lang, ha, Charlie.
18: Lagi ang pagpapala niya sa akin.
5: Yun. Oo, tama. Lagi mong kinikilala, di ba, yung pagpapala. But was there a time in your life, Charlie, na nawalay ka sa Panginoon? Nawalay ka as inadapa ka? Nadapa. Yan.
8: Ano po?
5: Was there a time in your life na ikaw ay nawalay sa Panginoon?
8: May mga panahon na nung mga ilang years nung nakaraan, lumayo talaga sa Panginoon. Kaya nga yun eh, sabi yan sa Colossians 3:23.
5: Yes.
8: Ay, sabi sa John 15:5, ako ang punong ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, sapagkat kung kayo iwalay sa akin, wala kayo magdawa. So, talagang sinabi ni Jesus dyan, ang Panginoong Hesukristo, doon sa mga disciples na kung hiwalay kayo sa akin, lahat ng gusto nyo sa buhay nyo, kung piliin nyo yung sarili nyo, kalakasan, kakayahan, katalinuhan, o desisyon, wala kayong magagawa. Kasi wala kayo sa puno. So, ako, na-experience ko din yan. Minsan, naging ano ka rin, yung baby Christian ka. Gusto mo din mag-explore.
5: Yes.
8: So, nung nag-explore ka, mas lalong napariwara yung buhay mo. Mas lalong lumayo sa Panginoon. Diba? Ganun din yung Israel.
5: Yes.
8: Sa Deuteronomy.
5: Yes.
8: Nag-explore sila eh. Kasi nandyan na sa kanilang kasaganahan eh. Nandyan na sila sa kanila lahat. Nang gusto nilang mangyari sa buhay nila, nandyan na.
5: Yes.
8: Pero, ang choice nila, yun nag-separate ni sa kanila sa mata ng Panginoon, sa relisyon nila sa Panginoon.
5: Yes, tama.
8: Naggawa ng Diyos-Diyosan, sumiparate. So, ganun din tayo eh. Kapag tiliin natin yung choice natin, lalo na pag dumating yung pagsubok, trials, iba-ibang label yan eh. Pag dumating yan, tapos piliin mo yung sarili mong lakas hanggang ipa-eralin mo yung sarili mong kakayanan, katalinuhan, koneksyon, or kung ano pa man, meron ka, I believe, wala kang magagawa. Kasi sinabi ng Panginoon sa mga apostolis eh.

0: balik pa rin tayo sa Panginoon talaga. Kasi yes, siya naman ang puno eh.
1: Yes.
0: Siya naman bibigay ng last source ng last hope. Diyan papasok yung obedience to the Lord.
1: Yes, obedience pa rin. Para ma-enjoy natin yung blessings niya talaga. Ito, magandang tanong ko, Charlie, no? Ano yung, you've been a Christian for many years, pero ano yung masasabi mo na pinakadakilang regalo ng Panginoong Ama sa ating lahat, sa sangkatauhan? Ano yun?
0: Sa akin, sa pag-take ko dyan personally, yung buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo, yun yung pinakaregalo na hindi kayang bilhin kahit anumang halaga sa lapi, kayamanan sa mundong ito. Kasi katanyagan, hindi talaga. Kasi bakit? Yan yung eternal life natin.
1: Yes.
0: Ang mundong ito mawala. Ang mundong ito maglaho lahat, mamatay lahat tayo, tatanda. Tapos pagkatapos ng matanda, mamatay. Sabi nga dun ni, ni Solomon sa Ecclesiastes 12:1-8 sa 1, sabi niya, remember your creator in the disperious, alalahanin mo yung manilikha sa araw niya yung kabataan. Pero sa 12:8, sinabi doon, vanity is vanity, all is vanity, lahat walang kabuluhan. Kung hindi mo inalala ang Panginoon sa araw na yung kalakasan, kabataan, kasikatan, katanyagan, kalakasan.
1: Kalakasan.
0: Yes, malahat yan mawawala. So, marami nang nag-prove, no, na mga great men in the Bible na wala talaga eh. So, ang choice kasi natin ngayon, marami na tayong, nadideceive na tayo ng kaaway. Marami na kasi sa, yan, sa
1: distractions.
0: Internet, YouTube, yes. Distraction, marami
1: social
0: na.
1: Social media, yeah.
0: Yes, so kailangan mo talaga as a Christian, kung diyan papasok, kung tunay ka talagang anak ng Panginoon at nandiyan na sa puso mo talaga yung Holy Spirit, yung Panginoon, talagang yun na yung ma-stride sa'yo, yun yung kikilo sa'yo. So, dapat talaga prayer, mag-read your Bible every day and you will grow. Yung kanta eh, read your Bible and pray every day and you will grow. So, totoo talaga yun. Kasi kung wala kang hindi ka nagbabasa ng banal na salita.
1: Wala
0: talaga. Kasi the Word of God is, the Scripture is guidelines for the successful life yan.
1: Yes.
0: Yan yung guidelines natin eh. Para success yung life na.
1: Aklat so, ng buhay.
0: Yun yung pag-take ko. Yes. Yun yung pag-intindi ko dyan. Yun yung pag-intindi ko sa nagbabasa ako. Gaaral lang.
1: The greatest gift of God is our eternal life. And we
0: eternal
1: can
0: life.
1: Yes, and we can only have that through Jesus Christ our Lord, 'di ba? Yung ng ating kasalanan, nagtubos ng ating kasalanan. Ayan. So ito na yung isa final question ko sa iyo, Brother Charlie. Bilang Christian, paano mapapanatili ang pagiging humble, contented, satisfied at kilalanin ng Diyos bilang makapangyarihan sa lahat? Paano natin mame-maintain yung ganun bilang Kristiyano? Sa mga nakikinig, sa mga nanonood, Brother Charlie, go ahead.
0: Siyempre, 5 fingers lang yan eh. Mamanatili natin yan kapag meron tayong prayer, so connection natin sa Panginoon yan. Through prayer, Word of God, read your Bible, para yung pag mag-pray ka, paano ba to, Lord? So, sa pagbasa mo ng Bible, doon niya yung kasagutan na ito pala dapat kong gawin.
1: Yes.
0: So, prayer, read your Bible, and then, church, siyempre, pagpunta ka, pupunta ka sa church para ma-energize ka, kasama mo yung mga kapatiran mo.
1: Yes, magkakasama kayo.
0: Yes. Prayer, meeting, fellowship, kasama, at saka, yung fellowship one another.
1: Yes.
0: Siyempre, meeting, fellowship one another sa mga Kristiyano. Para, ano tayo eh, parang kapag ikaw lang kasi sa pagsubok sa buhay mo, sinarili mo lang, hindi mo kaya. Parang walis lang yan eh. Kapag maraming mga damo dyan o maraming mga kalat, kapag isang tingting ang gagamitin mo, putol ka dyan. Hindi mo kaya. So, dapat marami. So, pag maraming mga prayer warriors mo, I believe na

0: ang kaaway talagang hindi maka ano eh, ang lahat ng pagsubok talagang maibsan man. Hindi lahat totally ibigay sa'yo. Maibsan talaga siya. Yes. Kasi merong nagpipray. So, dapat five fingers yan.
1: Yes. Prayer.
0: Read your Bible.
1: Church.
0: Prayer meeting and fellowship one another.
1: Yes. Alam mo, dagdagan mo ng isa pa yan, Brother Charlie. Evangelize. Diba? Share the word and
0: share the word.
1: Yan. Alam mo.
0: Be light and salt.
1: Yes. Alam ko, ginagawa mo yan eh. Nung nag-usap na kami ni Charlie before eh. Ano na kami? We stay connected. Why? Because of the spirit. No? Nag-connect na yung spirito namin ni Charlie. Eh. Diba?
0: Yes. Yeah. Mga Christian natin, magulat tayo mga dito nga. Even na mga aspiring ko. Sabi na, you are a Christian? Sabi ko, di. Ngayon lang kami nagkita ito, pero bakit alam niya? Parang ganun talaga, nagulat ako.
1: Talaga?
0: Sabi ko, yes, I am. Followers of Christ? Yes. Sabi ko, gulat nga ako eh. Nagulat talaga ako. Sabi ko, grabe, paano nalaman niya? Wala, hindi naman kami magkakilala. First time na magkita. Pero, meron talagang discernment.
1: Yes.
0: Discernment. Nadidiscern ng tao na Christian.
1: Christian.
0: So, praise the Lord, no? Praise the Lord for that.
1: Yes, praise the Lord.
0: Nakilala mo din yung mga pareho mong mga mananampalataya.
1: Oh, nagkakakonektahan tayo eh, di ba? We stay connected in yung ating espiritu. Okay, pinakauli natin, alam ko July 11 is another challenging time para sa'yo. Anong nasa isip mo going into this fight, no? Isang taon kang nabakante, tapos yung pinakahuli mong fight is Emmanuel Navarrete, very controversial. The world knows na ikaw yung nanalo, pero iba nangyari. Again, naka-recover ka na ron, nakapag-move on ka. Kumusta ka na going into this fight, Charlie? How do you see this fight for you?
0: Iniisip ko talaga na ito yung world, ito na yung world championship. Kasi bilang isang, magkaiba kasi yun, bilang isang Kristiyano at bilang isang atleta, dapat kasi balance mo yun. Dapat kung ano yung init mo, paano, anong init mo sa Panginoon, ganun din yung init mo sa paging atleta mo. Kasi dapat mabalance mo siya. So, itong, hindi ko dapat napabayaan yung goal ko, yung ambition ko, yung pangarap ko, yung dreams ko na maging manalo sa bawat laban at saka siyempre maging world champion. So, ibuhos ko na ng team namin kasi pangit naman kung ang team lang, yung coach lang, yung grabe yung init na manalo tapos ikaw, hindi mo din, wala ka rin kakayanan na ganun sa puso mo, sa isip mo, na mentality mo. So, dapat balance lang lahat. So, this time, this July 11, sa San Francisco, California, ibuhos ko na manalo at siyempre mag-ingat din na walang mga injury kasi may susunod pang laban, Lord willing. At ang lahat naman nito, alam ko hindi ko ito kaya kung wala talaga ang Panginoon sa likod ko. Wala talaga yung strength niya and yung grace niya sa akin. Kasi doon na ako umasa eh. Hindi ako umasa sa sarili kong lakas, sa mga kung ano pa man. Sa kanya talaga ko una umaasa na alam ko may purpose ako sa mundong ito at the age of 38 na nakapag mayroon pa rin lakas, mayroon pa rin mayroon pa rin ganitong stamina. Sa kanyang biyaya lang talaga to lahat.
1: Yun. 38 years old. Wow, Charlie, you're still fighting and you're still parang nandun pa rin yung lakas, no? Kaya we will be praying for you. Alam namin yung plano ni Lord. Syempre, we will abide by that. Pero syempre, alam naman din ni Lord yung heart mo, no? And you've been faithful to Him. Kaya we will be praying for you. And ayoko sabihin yung luck, no? God bless you. God bless you. Stay blessed and stay healthy. At maraming salamat for being with us this morning. Brother Charlie.
0: Thank you, Ma'am Cecil, and sa lahat ng staff ng Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publika.
0: Sports Radio.
1: Nalilito na
0: Sports Radio.
1: Oo nga.
0: Salamat sa patuloy niya, panayam niya sa akin. Yes. Pag-invite niya sa akin na huwag kayong magsasawa. Kasi sa isa tayo mapagamit sa Panginoon kung saan man tayong area nilagay niya, niya ngayon.
1: Yes.
0: So, thank you so much and God bless us all.
1: God bless us all. And regards kay Coach Delphine, ha? Ikumusta mo ako sa kanya. Salamat sa pagpapadala niya ng mga updates. Maraming salamat. That was our guest, si Brother Charlie Suarez. Yan. Salamat. Yan po ang kabuuan ng ating celebrating life. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumama sa atin this morning. Of course, Team Celebrating Life, si Jobel, si Arnel, si Jemart. And of course, yung pong ating Capital FM, no, 104.3, kasama rin natin this morning aside from Radyo Pilipinas, Radyo Publico Sports Radio 918. At kayong lahat po na nakasama namin, maraming salamat. And of course, si Miss Judith nandiyan kasama natin. Again, let's all pray for Charlie Suarez, ha, dahil ang laban po niya ay sa July 11. Maraming salamat, magkita-kita po tayo next Sunday dito pa rin sa Celebrating Life. God bless!
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao magiging maayos ngayong araw. Ito'y ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang live report ni Ray Ferrer. Babalikan po natin si Ray Ferrer. Samantala, niyanig ng magnitude 5.0 ang lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol bago mag-alas 7:30 kagabi. Ang epicentro ng lindol ay 9 na kilometro, Hilaga, Kanluran ng General Salipada, Pendatun. Tectonic ang pinagbunan ng lindol at may lalim ito na 18 kilometers. Naramdaman ng intensity 5 sa Malang, Cotabato at President Quirino Sultan Kudarat. Intensity 4 sa President Rojas at Carmen Cotabato, Malungon, Sarangani, Tampakan, City of Coronadal, Tupi, Banga at Tantangan, South Cotabato, at Isulan, Esperanza at Columbio sa Sultan Kudarat. Samantala, nananatiling stable ang power transmission services ng National Grid Corporation of the Philippines sa southwestern Mindanao at kalapit na lugar. Ito'y matapos yanigin ng magnitude 5.0 na lindol ang lalawigan ng Maguindanao del Sur kagabi. Ayon sa NGCP, walang nasira o nawasak na transmission facilities sa riyon. Okay, balikan po natin ang balita ni Ray Ferrer, supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao magiging maayos ngayong araw. Ito'y ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang live report ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mananatiling normal ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao ngayong araw, Mayo 17. Batay sa Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines, may sapat na reserba ng kuryente sa Luzon at Mindanao. Sa Luzon, umabot sa 14,091 megawatts ang available generating capacity, habang 11,784 megawatts naman ang inaasahang peak demand. Dahil dito, may operating margin na 2,307 megawatts. Sa Mindanao naman, nasa 3,286 megawatts ang available capacity kumpara sa 2,300 megawatts na peak demand, kaya may reserbang 986 megawatts. Samantala, sinabi ng NGCP na manipis Ang reserba sa Visayas Grid, nasa 2,438 megawatts ang available capacity nito, habang 2,203 megawatts ang peak demand na nag-iwan ng 235 megawatts na operating margin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, may git 500 driver mula sa Region 1 makakatanggap ng fuel subsidy at dagdag benepisyo. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, ang ulat ni Marie Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tsuper ng pampasaherong sasakyan sa Region 1. Ayon sa LTFRB, mahigit 500 public utility vehicle drivers pang inaasahang makatatanggap ng fuel subsidy sa mga susunod na araw, oras na dumating ang karagdagang pondo mula Department of Transportation. Ani Regional Director Crystal Sibayan, layunin ng programang matulungan ng drivers at operators sa gitna ng patuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang service contracting program ng pamahalaan para sa mga modernized public utility vehicles. Sa kasalukuyan, mahigit 300 modernized units sa Pangasinan ang kabilang sa programa. Sa ilalim nito, minomonitor ang biyahe ng mga sasakyan gamit ang QR code scanning system upang matiyak ang maayos na serbisyo sa mga pasahero. May benepisyo rin para sa commuters dahil may dagdag na 20% ang diskwento para sa regular passengers, gayon din sa senior citizens at persons with disability bukod pa sa umiiral na discount privileges. Patuloy naman pinag-aaralan ng Department of Transportation ang pagpapalawak ng programa upang mas marami pang operators at drivers ang makinabang. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: At Pilipinas at Canada, pinalalakas ang ugnayan sa turismo at kalakalan. Narito ang live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Mas pinaigding pa ng Pilipinas at Canada kapwa-kooperasyon nito sa turismo, kalakalan at iba pang sektor upang mapalawak ang people-to-people exchange na mapalago ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Sa pagbisita sa Department of Tourism o DOT ni Canadian Ambassador David Hartman, tinalakay ang mga programang magpapalakas at travel exchange, cultural cooperation at tourism linkage ng Pilipinas at Canada. Sinundan ito ng pulong sa pagitan ng DOT at ni Canadian Minister Rechi Valdez upang pag-usapan ang pagpapalawak ng kooperasyon sa turismo, agrikultura, kalakalan at science-based innovation. Binigyang diin ang magkabilang panig na mahalaga ang turismo bilang tagapagsigla ng ekonomiya at pagpapalalim ng ugnayang pangkultura kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Pinayagin ng Pilipinas ang optimismo nito sa pagdami pa ng Canadian tourists matapos maging ikalimang pinakamalaking source market ng bansa ang Canada noong 2025. Bilang bahagi ng pagbisita, inikot din ng Canadian delegation ang Museo de Galion kung saan pinuri nito ang yaman ng maritime at historical heritage ng Pilipinas. Ayon sa DOT, patunay ang mga hakbang na ito ng mas matibay na partnership ng Pilipinas at Canada tungo sa mas masiglang turismo, pagpapalitang pangkultura at sustainable development. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo!
6: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Maaring umabot sa 42 degrees Celsius o 46 degrees Celsius ang temperatura sa Dipolog, Zamboanga del Norte ngayong araw. Ito ay ayon sa Weather Bureau PAGASA. Nagbabala ang Weather Bureau sa iba pang bahagi ng bansa na makakaranas sila ng dangerous na heat index levels. Makakaranas ang Sangley Point, Cavite City, mga isla ng Coron at Cuyo sa Palawan at Gian Eastern Samar ng heat index na 45 degrees Celsius. Makakaranas ng 44 degrees Celsius heat index ang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, San Jose Occidental, Virac Catanduanes, Piri Camarines Sur, Dumangas, sa lalawigan ng Iloilo at mga lungsod ng Rojas, Iloilo at Tarlac. Makakaranas ng 42 degrees Celsius na heat index ang Dagupan City, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Ambolong, Occidental Mindoro, Alabat, Quezon Province at Los Baños, Laguna. Samantala, makakaranas ng 42 degrees Celsius na heat index sa Science Garden, Quezon City, Bacnotan, La Union, Camiling, Tarlac, Juban, Sorsogon, Mambusao, Panay at mga lungsod ng Batac, Tayabas, Legazpi, Masbate, Catbalogan at Maasin. Department of Public Works and Highways, National Capital Region, pinaigting ang Oplan kontrabaha sa Metro Manila bago ang tagulan. May report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas report.
2: Mas pinaigting ng Department of Public Works and Highways, National Capital Region o DPWH-NCR ang paglilinis at pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila bilang bahagi ng Oplan kontrabaha upang maiwasan ang pagbaha ngayong may nararanasang pag-uulan dulot ng localized thunderstorms at sa pagsapit ng tag-ulan. Katuwang ang iba't ibang district engineering offices, nagsagawa ang DPWH-NCR ng declogging ng mga drainage, desilting ng waterways, dredging, hauling ng spoils at paglilinis ng mga estero at drainage lines sa iba't ibang lungsod sa NCR. Batay sa datos ng ahensya, umabot na sa mahigit 6,800 cubic meters ng drainage ang nalinis sa ikalawang linggo ng Mayo 2026, katumbas ng 148.21% ng target na 4,606 cubic meters. Samantala, higit 52,200 cubic meters naman ang natapos na desilting operations sa mga daluyan ng tubig. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa operasyon ng Quezon City, Manila, Pasig, Taguig at Valenzuela upang masiguro ang maayos na daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga pangunahing lansangan at komunidad. Ayon sa DPWH-NCR, magpapatuloy ang lingguhang operasyon sa ilalim ng Oplan kontrabaha bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapanatiling ligtas at handa ang Metro Manila labas epekto ng matinding pag-ulan at pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, mga abogado ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection tutulong sa viral police officer na kinakarap o sa kinaharap na kaso. May report si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas report.
3: Nag-alok ng legal assistance ang Lawyers for Commuter Safety and Protection sa pulis na nasangkot sa viral road incident sa C5 Road sa Pasig City. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, dedepensahan nila ang pulis laban sa reklamong frustrated murder at malicious mischief na inirekomenda ang isang parang National Police Commission kaugnay ng umano'y pushing incident laban sa rider. Sinabi ni Attorney Inton na hawak na nila ang kompletong video ng insidente na umano'y nagpapakita na naprovok lamang ang pulis at nauna umanong manggulo ang rider na si Johnny Vincent Cayanes. Iginit din ng abogado na hindi umano intensyon ng pulis na manakit, kundi maiwasan lamang ang mas malaking gulo sa kalsada. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Quezon City Police District ang pulis matapos ang pahan ng kasong kriminal at administratibo, habang nakatakdang maghain ng piyansa ang kampo nito para sa pansamantalang paglaya. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mga persons living with HIV sa Cordillera, patuloy na bumubuti ang estadong pangkalusugan. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kinumpirma ng Department of Health Cordillera na dumarami ng mga persons living with HIV sa rehiyon ang nakita ng pagunlad sa estado ng kanilang kalusugan, makaraan sumailalim sa retroviral therapy. Sa paglalahad ni DOH CAR HIV AIDS Prevention and Control Regional Program Manager Darwin Babon, mula sa 1,349 na diagnosed sa cases mula 2025, 755 ang sumailalim sa antiretroviral therapy at 559 sa kanila ay kinukonsiderang may low viral load o nangangahulugang non-transmissible. Nangangahulugan din ito anya na nasa wastong direksyon ng malawakang HIV awareness campaign ng Cordillera, partikular na sa lungsod ng Baguio na may 4 na treatment centers na nag-aaruga sa mahigit 80% na mga persons living with HIV. Batay sa datos, nakapagtalang rehiyon ng 1,428 kaso ng HIV taong 1984 na may 79 na pagkasuwi, kung saan mula sa nalalaming bilang na 1,349 na kaso, ang Baguio City ay nakapagtala ng 761, kasunod ang Benguet na may 202, 174 sa Abra, 61 sa Kalinga, 54 sa Ifugao, 43 sa Mountain Province at 34 sa Apayao. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word,
10: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita. Para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

pa. Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din at babadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba din yun ang maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: All right. Magandang morning sa ating lahat, ha. I'm back and so with my partner.
7: Good morning, Pangulo.
6: Ating number 8 director, nakabalik na rin po sa kanyang pwesto mula sa pagiging number 6.
7: Hindi, number 9.
6: Number 9 ka ba
7: dati? Dati.
6: Ngayon number 8 ka ba?
7: Ngayon 8. Makbang, ha.
6: Makbang ka pala.
7: Congratulations, Pangulo, ha.
6: Okay na 'yun, tapos na 'yan, eh.
7: Mm-hmm.
6: Anyway, marami tayong mga paksang pwede pag-usapan ngayon, lalo na 'yun sa anong tawag natin doon? Stand-up o ano? Senado kasi.
7: Mm-hmm.
6: Magandang paksa yan. Dahil ako naman ay modesty aside. Eh. Teka muna. Ang partner ko nga pala, Director Dennis Napule.
7: Oo. Good morning, Pangulo. Good morning sa lahat ng ating mga viewers sa Radyo Pilipinas at sa lahat ng mga membro ng National Press Club of the Philippines at lahat ng mamamahayag. Good morning po sa inyo.
6: Siyempre, maligayang ating araw ngayon kasi hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong maulan. Katamtaman nga, ikaw nga.
7: Mm-hmm. Umuulan na. Ano. Oh, at least nababawasan na yung ano.
6: Init. Oh, sa nasa Cavite ako kahapon, biglang bumuhos yung malakas na ulan, mga bandang 10. Mm-hmm. Pero in the afternoon, bumuhos din. Ano, kaya lang, uminit din, kaya mainit pa rin yung singaw.
7: Oh.
6: Pero nasundan nyo ng gabi, medyo napaganda, medyo malamig-damig ngayon.
7: May tawag tayo sa Tagalog, yung amuyong ba yun?
6: Amuyong.
7: Oh.
6: Ambulong.
7: Amuyong.
6: Oh, para alimuom.
7: Alimuom. Sorry.
6: Amuyong.
7: Iba'y amuyong.
6: Amuyong is parang gossip yun, eh. Amuyong ka. Yung, parang saring kat ka. Saring pisa ka. Amuyong ka nang dyan, eh.
7: Yes.
6: Yun.
7: Siguro na, mamaya, eh, tama-tama, baka makapanayin natin ng pag-asa.
6: Hindi ko nakakalimutan yung ano, yung ating Filipino teacher. Hi there, mama. Uy, I forgot your name.
7: Oh.
6: Filipino teacher lang ako yung high school. Yan.
7: Sa Filipino.
6: Filipino yun.
7: Oh. Kumusta? Mat-
6: okay lang yun. So anyway, maraming nagpainit sa ating ano, upuan yung nangyaring ano, kasi kung may, hindi mo maitatanong, ako ay 24 years nagko-cover sa Senado.
7: Oo, at nandun ka.
6: At andun ako.
7: Oo,
6: may mga resibo.
7: Panahon.
6: May mga resibo naman.
7: Araw na nangyari yun.
6: Nakita mo naman, may resibo. Ewan ko ba, kasi gustong-gusto ko nang umuwi nun, eh.
7: Oo.
6: Pero parang something is telling me na dyan ka lang muna. Dyan ka lang.
7: Mm-hmm.
6: And to tell you frankly, nung medyo nakita kong seryoso na, medyo nakiusap naman ako dun sa mga taga-Senate, particular kay Ma'am Glenda, na makikialam ako. Akala niya kung anong pakikialam yung gagawin ko.
7: Mm.
6: Anyway, kamustahin muna natin ang ating ano, ang ating pag-asa.
7: Yes, ah, okay. May pag-asa tayo sa bagong panahon.
6: May pag-asa, may bagong pag-asa.
7: Bagong pag-asa.
6: Bukas may bagong pag-asa sa Senado, ha.
7: Yes. Mm-hmm.
6: Ayan, Sir Dan Villamil. Sir Dan.
0: Rancho Pilipinas.
8: Weather. Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa Rancho Pilipinas. Inasampal na natin yung mga pag-ulan sa ilang bahagi na ating bansa. Una, dito sa area ng Extreme Northern Luzon, sa Batanes at Babayan Islands, asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulok at pagkilat. Dito naman sa Mindanao, particular na sa mga lalawigan ng Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, Sulu, at tawi-tawi asan rin po natin yung mga pag-ulan na dulot naman ng ITCZ. Sa Metro Manila at lalawing bahagi nating bansa, magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ngayong araw. Magdala pa rin po tayo ng payong dahil nandiyan yung mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karakatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamiligulad.
6: Ayan. Teka muna. Sir Dan, meron tayong may mga katanungan pa tayo. Ha? Meron ba tayong mga thunderstorm ngayon sa ating particular dito sa Metro Manila at sa ating karatig lugar? Tapos po ang ating inaasang heat index sa mga areas of concern natin na sa tuwing summer talagang mainit po, particular siguro sabihin natin Pangasinan, Cavite, Baguio, Tagaytay, mga ganun po. Saan po ba tayo may mga ganun? Meron po ba tayong ulat na?
8: Yes po. As we speak, sir, no, for Metro Manila and nearby provinces, wala pa po tayo na issue thunderstorm advisory. So at least for the next 2 to 3 hours, wala pa po tayo na sa mga pag-ulan. Yung sa tanong niyo naman, sir, regarding sa heat index, yung forecast po natin for today ay 42 to 44 degrees ang ating posibleng maranasan heat index dito sa Metro Manila area.
7: Mm-hmm. Mainit pa rin.
6: Mainit pa rin talaga ang panahon. Ano? So, konting lamig ng ulo. Ha? Ikaw ba ay, okay, may tanong ka pa, Direk?
7: Wala na, Sir Dan. Maraming salamat.
6: Ayan, maraming salamat, Sir Dan Villamil ng Pag-asa. Thank you so much. Ingat po tayong lahat.
8: Thank you po and good afternoon.
6: Ayan. Mm-hmm. Public service announcement. Ayan.
7: Iba ang yung alam mo yung biglang lumakas yung ulan, di ba? Pagkatapos binapala yung
6: Slex.
7: Oo.
6: Eh, grabe. Pag napag-usapan yung baha,
7: Flood control.
6: Anyway, public service announcement muna tayo, ha. Paalaala mula sa National Telecommunication Commission to, mag-ingat sa mga peking text messages at tawag na nagpapanggap na mula sa mga opisyal o ahensya ng gobyerno. Huwag i-click ang kahina-hinalang links. Huwag ibahagi ang inyong OTPs, passwords o personal na impormasyon. Laging i-verify ang anumang komunikasyon sa official government channels lamang. Kung may nais i-report, makipag-ugnayan sa CICC hotline 1326 o bisitahin ang cicc.gov.ph/report. Yan. Yan ang paalaala sa ating NTC. Ayun, nakatawa si Ma'am
7: si Ma'am Isabel.
6: Si Ma'am Isabel. Oh. Kapangalan mo pa yung late wife ko. Dalawa pangalan nun .
7: Ah, ganun.
6: Si Susan tsaka Isabel. At tatlo nga pala, Maria Isabel Susan pala.
7: Haba ng pangalan ni ate.
6: Anyway, mabalik tayo dun sa sinasabi ko. Yung sa usapin sa Senado, baka may mga tanong ka sa akin. Nasagutin kita.
7: Grabe. Maraming mga kapatid natin na nandoon, Pangulo, di ba? At isa ka na nandoon.
6: Ang regular membership po ng Senate Media is sa roster namin, mga 120 yan. Regular po yan. Meaning ng regular ay yung almost daily, almost 90%.
7: Nandoon.
6: 90% ng 365 days ay nandoon po. Team ng TV. Marami dyan.
7: Ito yung mga beat reporters.
6: Yan, beat reporters kung tawagin. Mm-hmm. Yan. Pero wala kaming sariling organisasyon dyan. Unlike ng ibang mga beat na may mga press corps, kami wala.
7: Okay.
6: Kumbaga, we do it on our own. Mulat sa pool nung pumunta ang ako'y na-assign dyan, 24 years ago, wala po kaming Senate Media Group. Wala pong mga presidente dyan. Wala. Kumbaga, nagkakaisa lang kami. Kumbaga, nung time na active ako dyan, kasi, pardon me, itong huli, mga last 6 years, medyo hindi tayo naging aktibo dyan, gawa nang natay nahirang nga bilang executive officer ng National Press Club. So, nahati, if not, mas marami akong pasok sa NPC kumpara sa beat ko, sa Senate beat. Pero ngayon nga, at ako'y paalis na bilang Pangulo, at tayo naging kalihim naman, I see to it na maging active na ako sa Senado, and I inumpisahan ko na yan last week actually. Last week and then this week. So, sad to say nga, pagbabalik ko timing naman na ganun. Pero, sabi ko nga, first time in the history sa Senate, isang, kumbaga, non-combat area yan . Dito tinatasa yung mga batas natin . Hindi natin inaasahan na Ang isang sergeant at arms ay magkasa at magpaputok ng baril. Mm-hmm. Sa tagal-tagal ko po dyan, wala pa akong naranasan, wala pa akong nakita na ang ranking official, ang mismong sergeant at arms ay nagbit-bit ng ganyang high-powered. Mind you, mula kay the late General Balahadja, kasi long time yun, from Philippine Air Force yun. Long time siyang Senate Secretariat, medyo nagretiro na. Birik, kalmadong-kalmado yung mama na yun. Yun yung maririnig mong all rise, siya yun. All rise, siya yun. Kalmadong-kalmado yung mama yun. Tsaka in fairness, yung mga old-timer usaan na mga nakasabayan ko, kasabayan talagang ganun, hindi po ganun . Sila pa yung nagpapasipay sa kanilang superior. Sir, mukhang mali po ang gagawin natin. Kasi I know for an instance na talagang merong ganun, may nangyayaring ganyan. Unlike neto, iba . Kaya, when I was there, that unfortunate incident, ang akin ay inoobserbahan ko yung mga body languages ng mga usaa. And I can differentiate doon sa usaa na aral sa training ng mga nakaraang administrasyon saka sa mga baguhang usaa. Makikita mo naman. No offense meant to sa mga kaibigan natin dyan. Lahat naman yan halos kakilala ko kasi years ago, tinalo namin yan sa basketball. Kami nag-champion yung media, kalaban namin yung usaa. Malaking tao yung mga yan. Tinalo namin yan. Anyway, doon ko nakita, meron pa nga dyan, isang usaa nung pacified na lahat. I think that was almost mga 9 o'clock in the evening. Nasa baba na kami. Pumuporma pa siya ng sniper position. Sabi ko, anong ginagawa nito? Naka-best siya. Nasa harapan siya nung yung tangkahan. Pumuporma siya. Anong ginagawa nito? Pero I know him as a usaa personnel. Pero bakit ganun? Kaya nga, sabi ko, that's why yun yung nasa labas kami nagkukumpulan na sabi ko kay Glenda ulit yung...
7: Saan na to ha? Sa second floor ha?
6: Hindi, nasa baba na to .
7: Ah, ground na.
6: Sabi ko, Glenn, makikialam ko. Anong pakialam po ya? Ipapasipay ko lang kasi iba kasi dating . Kalat-kalat yung media, kaposisyon kung saan-saan. So, inano ko yun. Pinag-isa ko lang. Dito lang tayo para ma-identify tayo in case na magkaroon talaga ng putukan. Identify itong lugar na ito is exclusively for media covering the Senate. Yun lang yung ano ko. Okay naman, sumunod naman sa akin yung mga kaibigan natin. Young ones and old ones, sumunod naman. Ying, dito lang kami. Sige, dyan lang kayo kasi mahirap na. Baka mamaya. Kasi nakita ko yung posisyon ng mga ito. Parang pag may nakita kang naka-t-shirt ng may pang-inscribe na NBI, mukhang bibirahin nila . Yun ang dating sa akin . That's why nga sabi ko, ipasipay ko tong crowd ng media, dito lang kayo. Everybody can attest to that na ginawa ko yan. Dito lang tayo para walang... hindi tayo mapagkamalan. Mahirap na kasi to whom it may concern yung bala . Diba? At tama rin yung isang usaa lumapit sa akin. Kasi kilala niya ako, coach, baka pwedeng kasi baka mamaya masingitan tayo. Sabi ko, ilan nga naman kakumputukan nyo kami rito.
7: Clear.
6: Kaya nga po. Kaya nga itong ginagawa ko ganun. Anyway, balik tayo. Well, kung makita mo, may picture ako doon yun nung kinakausap nila. Si usaa Sergeant at Arms. Sabi ko, kakaiba tong tayo nitong mamang to. Kasi first time ko rin lang siyang makita. Kasi diba sabi ko nga, first time niya rin kasi Monday nagkaroon ng kudeta. Monday nag-resign si General Samonte. Diba? Yun yung pinagalitan ni Senator Bato. Nag-resign siya, diba? And then, ninominate
7: yun
6: naman
7: yung dating,
6: ninominate naman ito kaagad. So, napalitan kaagad yan. So, anyway, mamaya ulit tayo. Tingnan natin itong
7: Yan.
6: Ikaw naman.
7: Oh, sige.
6: Ulat to?
7: Yan. Meron tayong papasok na ulat. Pastoral letter ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Binasa bilang homily sa lahat ng misa sa mga lugar na saklaw ng Diocese of Lingayen Dagupan, Pangasinan. Ang ulat mula kay Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binasa bilang homily sa lahat ng misa sa mga lugar na nasasaklawan ng Lingayen Dagupan Archdiocese ang pastoral letter ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Ito ay bilang pagpapakita ng paglulugsa ng simbahan sa patuloy daw na lumalala na problema ng korupsyon dito sa ating bansa. Gayun din ang patuloy daw na pagtatago sa pamamagitan ng pagsisinungaling ng mga nasa sangkot sa suping ito imbis na depensa na lamang ang kanilang mga sarili. At itong pastoral letter na ni Archbishop Socrates Villegas ay binasa nga bilang homily doon sa mga misa at pabasahin pa sa mga susunod pang mga misa sa lahat ng mga simbahan sa mga lugar na saklaw nitong Linggay ng Dagupan Archdiocese ngayong May 17 o yung Ascension Sunday. Nakasaad dito sa nabanggit na pastoral letter yun namang paglalarawan ni Archbishop Socrates Villegas sa problema ng korupsyon sa bansa bilang palala ng palala. At gayon din na tinukoy din sa pastoral letter yung naganap na pagpapalit ng literato sa Senado na ayon doon sa liham ay malinaw daw na taktika upang maantala yung pagdinig doon sa impeachment case na nai-endorse na doon naman na sa Senado. Kasabay naman nito ay inilahad din doon sa pastoral letter na mayroon pang pag-asa na ito ay malampasan ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas kasabay ng panawagan sa bawat isa na magdasal at ipakita yung paglaban sa katiwalaan at korupsyon sa pamamagitan ng pagtanggi, pagtalikod at pagtuligsa sa anumang uri nito dito sa ating bansa. At kasabay din ito ng panawagan ng Archbishop Socrates Villegas sa mga Pilipino na huwag damang daw manahimik lalo na kung nakikita itong mga usapin ng korupsyon sa bansa bagkos ay gawin daw yung lahat ng kanilang makakaya lalo na sa pamamagitan ng pagdarasal upang nang sa ganun ay tuluyan ng malapasan ng ating bansa ang problema ng korupsyon dito sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Robert Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
6: Ay, Boss Rowen, may tanong lang ako. Wala namang sinabi si Archbishop Villegas kung parang call to action, wala naman siyang ganun. Ano po? So, ang kanyang panawagan is prayers pa rin. Tama? Tama po ba? Prayers.
10: Tama yung nabanggit po ninyo. No? So, yung kanyang panawagan ay magdasal, lalo na ngayong kasabay ng Ascension Sunday, na isang mahalagang Christian observation din. Pagkatapos daw ay gamitin daw yung ating mga kamay sa pamamagitan ng pag-protesta. At itong statement naman nito ay patungkol pa rin doon sa pagdarasal o yung action nga na ginagawa ng mga Pilipino na pinagdadaupan yung mga palad kapag nagdarasal. At gayon din yung paggamit lamang nitong mga legal na mga proseso o na mga hakbangin upang tuluyang malabanan itong usapin ng korupsyon na dito sa ating bansa.
6: Ayan, maraming salamat ha, Boss Ruel. Pero may isa pa akong tanong ha, although may kinalaman naman to sa ating ating heat index diyan, ano ang kalagayan ng Dagupan, mainit ba or kasi sa amin sa Cavite may ulan na, sa inyo ba?
10: At dito sa lungsod ng Dagupan, kasalukuyan ay nararanasan yung napakamaalinsangan na panahon. No? Kahapon dito sa lalawigan ng Pangasinan, nung hapon makulimlim lang namang ng konti at gabi na nung umulan din. Pero ngayon, simula pa kaninang umaga hanggang ngayong magtatanghali na ay alinsangan pa rin yung panahon na dito at wala pang indikasyon ng pagkulimlim at pagdating ng pagulan sa mga susunod na mga oras.
6: Ayan. Ikaw, Director, mayroon ka ba?
7: Okay na ako. Ayan po. Maraming po salamat, Boss Ruel. Ingat po kayo dyan.
10: Maraming salamat. Okay, at yan ang para sa Bagong Pilipinas, Ruel de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
7: Yan po ang tinig ni Ruel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
6: So, mabalik tayo dun sa nasaan na ba tayo?
7: Dun sa Senate.
6: Sa Senate, di ba yung nasabi ko kasi may post ako doon sa dami-dami ng inkwentro na akin nasaksihan. Parang dito lang yata ako hindi kinabahan.
7: Oo, na-post mo yun ha?
6: Kinabahan ako in the sense na itong mga kasamahan natin, hindi mo rin mawawala sa kanila. Nagtakbuhan na.
7: Yes.
6: Baka magkaroon ng mga stampede doon ako. Pero yung sabihin mo na kinabahan ka doon sa putok, eh medyo hindi po. Wala pong ganun, ha? Wala pong ganun. Mas kabado ako noon pa. Kasi ang inaano ko dito, ang iniisip ko rito, yung Senate is a very, ano, is a very safe coverage yan.
7: Hmm.
6: Pinaka-safest yan. Malacanang, hindi pa yan kasi may mga attempt, di ba, na kudita. Pero yung Senate, pinaka-safest yan na, ano, as far as my experience.
7: So, pala, talagang first time ito, ha?
6: Ano first yan? Time yan. So, makikita mo dun sa mga bata, so, ay can call din mga bata, tayo naman, di naman nakabataan, yung mga newbies natin, mga reporter, andun yung excitement at the same time, hindi rin nila alam kung anong pwede nilang gawin in times, in terms of magkaputukan. Mamaya, i-discuss ko rin yan kasi, let's admit it, mayroon mga traumatic, ano yan, may mga traumatic experience yan, ngayon hindi pa nila nararanasan yan. Diyan tayo nang galing eh, nang galing tayo sa police beat, operation ng police, kasama tayo. So expected mo na mayroon mangyayaring putukan. Eh dito hindi po eh. Lahat naman po siguro magulang, ay ang ganda ng beat ng anak ko. Sinado ata yan, di ba? Ganun ang datingan eh. So safe ka. Eh bakit biglang may pumutok? Ito isang tanong ko dyan. Hindi ba inisip nung sergeant at arms na ipinutok niyang baril, yung bala, ay mag-ricochet at tinamaan yung mga civilian na naandun. Di ba? Or meron ka bang dalang sandbag para doon mo iputok as a warning? Wala. Andun ako eh. Wala. So, hindi ba nila inisip yun na bumelta yung bala unless na blank bullets yung ginamit which is very safe. Di ba? Hindi ba niya inisip yun? Kaya sabi ko nga, for the first time, kasi sa experience ko dyan, hindi ganun eh. Yung time nung 2 presidents ago na talagang massive yung protest dyan, nakikipag-usap si the late General Balahadja, wala siyang dalang baril, wala siyang dalang sidearm, nakikipag-negotiate siya, hindi naman niya alam yung crowd, baka mamaya mayroon may gamit doon or what. Hindi ko talaga maano, hindi ko, hanggang ngayon, hindi ko maisip na bakit ganun. Napipwede mo ka nawang yourself. Di ba? Or, was he briefed by the old-timers o sa ano sitwasyon sa loob? Kasi yan, isang buong building yan, isang buong gusali yan, GSIS. Half of that is rented by the Senate. So, meron dyan pinto, yung sinasabi nilang winevel.
7: Yung access.
6: Yung access.
7: Yung parang emergency yan. Na nila, emergency exit.
6: Actually, hindi naman yan ginagamit eh. Ano yan, magpapaalam ka sa GSIS, security control nila, o dadaan kami dyan. Kami, halimbawa, na-experience ko yan. Maluwag pa nun eh. Ay meron kaming coverage sa GSIS. Kausap ko si tropang USAA. Parang baka pwedeng pabukas. Hindi, teka, coordinate muna natin sa kabila para makadaan na kayo kasi ang init. Yung ganun ba? Ganun ba? Hindi man lang ba inisip ng sergeant at arms na tumawag doon sa kabilang side? Uy, ano to nagwe-welding dito? Ano ba yan?
7: Nagdi-drill.
6: Ano ba to? Hindi niya naisip yun. Kasi nga sabi ko nga, wala na yung mga old-timer na USAA dyan. Nagretiro na eh. Kung meron man ngayon, nasa desk na lang sila. Kasi I can count on them naman eh. Meron pa dyan. Kaibigan din natin yan. Sabi nga siya, nakakalaro natin yung mga yan. So, hindi man lang in-advise o nagtanong man lang si bagong sergeant at arms na, uy, ano ba to? Ay sir, ito yan. Kasi yung nakapaikot sa kanya, sorry guys ha. USAA kayo pero hindi kayo siguro 10 years ago kayo dyan, 5 years ago. Hindi nyo pa alam yung kalakaran eh. Kasi kung yan, ayoko mag-mention ng pangalan, mga retirado na yon, the likes of ganito, ganong-ganong mga Air Force yun, bubulong lang yung sir, itawag muna natin dun baka mamaya sarili ng tao nila yan. Wala man lang nagsabi ng ganon. So, hindi mo may iwasan na magtaka ka. Bakit? Bakit? Spontaneous kang magpaputok, hindi mo naisip na yung nasa likuran mo, puro civilian, puro reporter yung naandun.
7: Pero after nung siguro doon naman sa binabanggit ng iba pangulo no, yung binabanggit lang imminent danger no, sabi ni USAA Sergeant at Arms officer no, yung si General Aplasca. So ano yung imminent danger kasi di ba may nakita sila na mga NBI personnel,
6: sige,
7: something like that.
6: May kuha rin ako noon sa grounds pa lang. As long as 4 o 5 o'clock or 6 o'clock sa grounds, meron talaga. Okay, very simple. Ba't hindi ka nagpadala ng USAA? Tanungin, boss, ano meron dyan? Pwede bang ma-ano? Pare-pareha naman tayong taga-gobyerno eh.
7: Oo. Pero tinanong daw eh.
6: May
7: nagtanong. Tapos pinabababa yung baril.
6: Ang binabanggit mo, meron talaga doon sa side ng GSIS. Kasi yung GSIS president was the one who requested the presence of the NBI na magbantayan nyo kami kasi baka mamaya may mangyaring hindi maganda. Ganun lang, di ba? So ito ngayon, nakita mo na, sige, may kuha ko niyan. Sa baba sila. So bakit hindi ka magpadala ng isang yung number 2 man ng USA or number 3 man, yung taga dyan talaga, nakakilala yung mga security officer ng kabila. Natanungin, oy, Colonel, ba't tayo may mga NBI? Ano bang meron? Eh, mag-uusap yan. Ni-request ni ano to, ni Wico, ni chairman, ni president, kasi baka may masama. Di, ikaw mismo, ibibirip mo si Aplaza, si Mao. Boss, request pala ni chairman yan. Baka pwedeng kausapin natin ano ba yung request niya. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Chairman, ano ba itong ano? Ay, general, kasi ganito po, ganun, ganun. May iwasan mo yung ganito. So, anong imminent danger doon? Hindi mo nga nakikita yung nasa likod eh.
7: Pero, hindi. Parang nagkita sila. Parang kasi nagkaroon ng ano eh. Oo, sa bintana.
6: Ay, nakikita niya sa bintana, doon na yun sa labas. Sa front na yun ng GSIS. Nag-pull out na yung mga NBI. Lumabas na sila, doon na sila sa harapan ng GSIS mismo. Yun nakita niya sa bintana. Hindi yung mismong nasa kabilang kabilang pinto.
7: Oo, yung sa kabila ng pinto kasi hindi naman mabubuksan eh, di ba?
6: Hindi mo rin masisilip yung doon. Yun yung reason kung bakit lima lang yung putok ng NBI. Pak, lima lang. Tapos alis na sila. Yung nakita nun sa labas, naka-NBI vest, wala yun eh. Walang kinalaman. Nasa harapan yun eh. So ano-ano talaga, kahit anong gawin natin, first and foremost ang inisip mo civilian. Yung mga media,
7: yung protection. Grabe civilian. Kasi isipin mo pati si ano ha, yung isang kapatid natin na babae na nag-cover dun sa loan ng GSIS building, talagang traumatic.
6: Iba naman yun kasi sila ang pinuputukan eh.
7: Si Ann Ambrosio, no?
6: Sila yung pinuputukan.
7: Grabe, naramdam ko.
6: Mamaya ulit tayo.
7: Sana okay na si Cian, ha?
6: Oo, kaya nga. Mamaya, sige, i-discuss din natin yan. So, for the meantime, break muna po tayo.
11: Meet the press.
12: On air.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
15: Maging sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
16: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
15: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
17: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
15: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
18: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
15: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
17: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
15: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
17: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
15: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
29: Meet the press on air.
6: So ayan. Hindi ma-contact siya. Bayaan niyo na yan, hindi ma-contact. Bayaan niyo na yan.
7: hindi pa siya ma-contact.
6: Bayaan niyo na po yan, iba.
7: Kapatid Erwin, Direk. Director elect Erwin Corpus, where are you?
6: Hindi bali. So yun ang ano ko, yun ang. Kaya nga hindi natin maiwasan na tingnan natin yung ano assessment, i-assess natin yung kasama natin kasi kumbaga itong Senate media, they were not trained to cover such kind of event. They are trained to cover yung sa political issues, how to pass a bill, mga ganun, etc. Hindi para mag-cover sa isang putukan.
7: Mm-hmm.
6: Konti lang dyan ang masasabi natin na kapag cover sa mga
7: violence,
6: hostile. Ano ba? Conflict sa Mindanao.
7: Conflict.
6: Mindanao. Marami yan. Sa TV, marami yan. Sa print, I can only name a few. Baka wala pa kaming sampu dyan nakapag-cover sa mga ganyan. Ha?
7: Oh, sila Pangulo Edwin, no? Nakapag-cover yan.
6: Ay, oo. Wala naman siya sa Senate, eh.
7: Ah, oo. Oh, oh,
6: wala siya doon. Wala siya doon si Pangulong Edwin Pacasmas. Wala siya doon. So, nag-cover siya. Wala namang, ano, wala namang pagtatalo doon. Magkakasabay kami ng mga yan, eh. To name a few, kaunti lang. Kaunti lang talaga. Siguro, sa 100 na reporter, siguro, 30%.
7: Mm-hmm.
6: 20%. Siyempre yung crew, okay yun. Talagang nakakapaghanda yan. Pero yung mga baguhang crew, wala din. Yung baguhang mga TV reporter, hindi rin.
7: Mm-hmm.
6: So, this, ito rin yung nagseseparate dun sa journalist and bloggers.
7: Mm-hmm.
6: Ayan, yan naghihiwalay eh.
7: Mm-hmm.
6: Diba? So, yan, sabi ko nga, karamihan sa mga yan, mga bata, kami nga, nakaupo lang ako that, sir, 5 o'clock in the afternoon, nakaupo lang ako. Takbuhan sila ng takbuhan. Sabi ko, dandahan kayo mga nene, ha, mga tutoy, baka kayo madapa. Kuya talaga. Yan ang pang-asardang. Di na namin kayong sumabay, masakit na tuhod namin. Mm. Ganon. Ay, doon kami ni, ano, Director Ninyo Aklan, Director Ninyo Sikat.
7: Nandun
6: kami.
7: No.
6: Si Vicky Cervales, yung mga veterano yan dyan.
7: Sila Eunice ata nandun.
6: Wala naman si Eunice dun. Hindi naman siya naka-assign dun. Eh.
7: Teka.
6: Ang ando doon, kung nakilala mo si Vicky, Ninyo, Jojo, Sinda Mar, hindi mo nakilala yung iba ron eh. Si Sally, wala. Si Marlon, andun si Marlon. Kaunting-kaunti lang, sa photo.
7: Kaya Estong?
6: Wala, umalis si Estong ng mga bago magputukan.
7: Mm-hmm.
6: Bago magputukan, umalis siya, pero alam ko baka may alam siya kasi siya ang bumulong sa akin.
7: Hmm.
6: Bumulong siya sa akin, be, may ano tayo, andyan yung ano, double check mo. Sabi ko, kada double check ko lang, confirm nga, mayroon sa kabila, pero hindi para mag-aresto.
7: Actually, yung parang, ewan ko, umaga ata ngayon, tatawagan nga sana kita kasi gusto ko pumunta doon eh, dahil nga ano yun, di ba? Dahil gusto ko rin magpasalamat doon sa ating mga membro na
6: nasabit. Mayroon pumasok sa Senate ngayon. Kailangan, ano, kailangan na well-coordinated ka.
7: Yeah,
6: oh. Hindi basta-basta na ano na.
7: Mm-hmm.
6: Gusto mo may kakilala ka, hindi. Kailangan may isang office of the Senate na senator ang may will vouch for you na, oy, bisita namin yan.
7: Mm-hmm.
6: Kaya ko namang gawin yun, pero a day before or 2 days.
7: Yes, ago, yes.
6: Hindi pwede yung aras-aras.
7: Yung biglaan.
6: Actually, ang, after I heard mas sa Nubina sa Baclaran, may ka-meeting ako ng 2 o'clock sa vicinity lang naman. 1 o'clock ang meeting ko. Diyan lang sa vicinity ng area ng Senate. Tapos, paglabas ko, marami na, mahaba na yung rally. Hmm. Malaki na yung rally. May nakilala ako, lumapit pa. Uy, Kuya Boying, ano, kumusta? Selfie-selfie pa kami. Ano, hanggang kailan kayo? Hanggang mamaya po, kasi mamayang gabi, papalit naman daw yung ano, yung pro-bato. Ah, ganun ba? So, parang hanggang 6 lang sila, din alis sila, palit naman yung iba. Yung respetuhan lang ba? Ano yung paniniwala mo? Ito paniniwala ko. Ganun lang naman yun.
7: Mm-hmm.
6: And then, nag-meet kami nung kausap ko. Binaba niya ako ulit, mga around 3 o'clock na.
7: Mm-hmm.
6: Start na ng session yun. So, hinihintay namin ngayon yung transmittal ng ano, articles of impeachment from the House Secretary General.
7: Mm-hmm.
6: Yun talagang, actually, yun talagang istorya plus yung kaunting taasan ng boses between Senator Kiko and Senator Padilla.
7: Mm-mm.
6: Yun talaga doon lang kami nakafocus yun. So, di ba, may direct line naman tayo doon sa counterpart ng Senate sa
7: mm-mm,
6: ano, sa SecGen. So, wala pa. So, hopefully gabi. So, anong nangyari nga niyan, nagkaputukan na di lockdown na.
7: Mm-mm.
6: Pinalabas na kami. Doon ko nakita naman yung staff ni Attorney Cheloy.
7: Garafil.
6: So, Kuya Boeing. Usap kami. Usap kami sa kabinang linya. Anong status dyan? Di sabi ko, ito. Pero secure naman kako si attorney na sa office ng USAA. Hindi naman kako ano yun. Sinong kalaban? Wala akong mabanggit eh. Hindi nga namin alam kung sino pinuputukan eh.
7: Mm-mm.
6: Ayun, yun ang paalaman namin. Nung pare, bahala ka na dyan ha. So, inantabayanan ko si SecGen. Hanggang makalabas, hanggang nakapasok siya sa van. Ako pa nag-traffic nga eh. Kasi sunod-sunod. Nag-request yung kanyang driver bodyguard, Kuya, baka pwede pa-assist kami. In-assist ko, pinabante. Ganun. Ayun, pero tapos na yun. Tapos na yung putukan noon. So,

0: para ipakita mo sa kalaban na superior in firepower ka. Natural yun. Ang hindi lang natural doon, pumuputok ka na sirkuluan mo mga sibilyan. Yun ang hindi natural doon. Paano kung mag-recoshing? Yan sinasabi ko, umikot si Barret, umikot si Bala, tumama sa noo ko. So, di ba? Alam mo yung ganun. Hindi niya inisip yun.
1: Yung associated risk.
0: Hindi niya inaisip yun. Siguro, medyo ano na siya, talagang ano siya. Kasi sabi ko nga sa'yo, first time kong makakita ng ganun, na very aggressive. Hindi ko nakita yun, Danit, General Balahadja, yung Air Force, retired Air Force. Very cool na mama yun, almost six-footer yun. Very cool yun. Saglit lang, saglit. Bubulungan yung isang assistant na usan. Alamin mo nga muna yun. Ganun. Ito, wala talaga. Pag ano, diretso. Ayan, so ito, usapin ng bakbakan. Mayroon palang bakbakan.
1: Oo, usapang putukan din ito. No? Yan, medyo...
0: Ako na, sige. Ibang rebelde patay sa bakbakan ng militar at NPA sa Kawayan, Negros Occidental. Ang ulat mula po kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo. Sir Paul.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dennis Boyeng, patay ang limang miyembro ng rebelde komunista sa serye ng bakbakan sa pagitan ng 50th Infantry Battalion Philippine Army at ng Southwest Philippine Rayon Negros sa kabutiran ng Barangay Abaga at Barangay Poblacion, bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Para matutunan ang lokasyon ng mga rebelde, pinalakas ng militar ang kanilang ugnayan sa mga residente para malaman kung saan nagtatago ang mga rebelde. Na-recover naman sa pinangyarihan ng inkwentro ang mga matataas na kalibre ng armas, granada at mga gamit pang bakbakan. Ayon kay 302nd Brigade Commander Jason Humawan, ang patuloy na paghina ng rebelde grupo sa Negros ay patunay na wala na silang suportang makukuha sa mga mamamayan dahil sa kanilang mga pangingin at pananakot sa komunidad. Tiniyak naman ng opisyal na patuloy ang military operations pero prioridad din nilang maproteksyonan ang kaligtasan ng mga sibilyan at maiwasang mahikayat sila ng mga rebelde na umani sa grupo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, Sir Paul, may tanong po ako.
3: Yes, sir.
0: Gaano kalayo ito dun sa last encounter kung saan 19 rebelde ang nasawi? Malapit lang ba ito? Negros Occidental din po yun?
3: Yes, sir. Separate na bayan po yun ang saan pinangyari yan yung rebelde. Sa previous na encounter, if I'm not mistaken, sir, 19
0: po, nasawi doon. Gaano kalayo ito?
3: Base ko, no? Sa natin.
1: Oh, medyo...
0: Sir Paul, nawawala ka.
1: Medyo may na-signal ni Sir Paul.
3: Yes, sir.
1: Yan, okay na.
0: Okay. Gaano kalayo ito sa previous encounter?
3: May kalayuan, sir, no? Based sa pagtansya natin, itong area.
0: Nawawala.
3: Ano, doon sa area na Kawayan, Negros Occidental.
0: So,
3: yung previous encounter ay nangyari sa bayan ng Toboso, Negros Occidental.
0: Gaano kalayo? Ilang kilometers ito? Magkatabing bayan ba ito? O ilang pagitan bayan?
3: Itong area ng Toboso at kung gaano kalayo itong area ng Toboso sa Kawayan.
0: Opo.
3: Yes, sir. Toboso at Kawayan, Negros Occidental.
0: Ilang kilometro to? 20 kilometers ang pagitan nila. Kasi iniisip ko dito bakit Negros ulit eh, di ba? I was thinking, nasabi ng ating government forces na neutralize na yan, bakit mayroon na naman po ng ganito?
3: Based po sa information na nakuha natin from Philippine Army, itong mga rebelde na napatay ay remnants ng Southwest Front pumiting Rio Negros.
0: Ayun. So yung same group ito na, ayan yun, yung same group itong naka-encounter. So ibig sabihin, they are operating in the same province. So magkakatabi na ito. Nakuha ko na. Anyway.
3: Sir, based po sa pag-check natin, no, yung area ng Kawayan at Toboso, may kalayuan po ito. More or less, mga 1 to 2 hours yung layo ng previous encounter.
0: So 1 to 2 hours, mga 50 to 75 kilometers yan kung bibiyahe ka na, ano, yun ang agwat. Bulubundukin din kasi yung lugar na yan, you know?
3: Most po ng mga inkwentro sa area ng Negros ay nangyayari, sir, sa mga kabukiran kung saan nagtatago itong mga rebelding komunista.

0: Ayan. So sana maging mapayapa na dyan sa lugar ninyo. Para naman makamtan na rin yung hustisya, magkabilang panig, and then yung siyempre yung sinasabi natin kaunlaran ng bawat na pamilya diyan sa lugar na yan.
1: Pero Sir Paul, wala naman sugatan sa ating sa hani ng kasundaluhan.
2: Sir, sa panig naman po ng Philippine Army ay wala naman pong naiulat na sugatan o napatay sa engkwentro.
0: Ayan. Ay, teka muna, maiba ko. Kamusta naman ang panahon diyan?
2: Sa ngayon, sir, ay mainit po at panahon at ramdam epekto ng El Nino, and we understand tatagal pa ito, sir, based sa forecast hanggang August. Kaya may mga efforts na rin yung mga government agencies para makatulong sa mga mamamayan na posibleng maapektuhan ng El Nino.
0: Sige. Salamat, Sir Paul.
1: Ay, hindi, tatanungin ko na rin si Sir Paul. Pagka ba nagko-cover kayo dyan, halimbawa, lalo na kung may mga putukan, bakbakan na, may ano ba? Anong protection meron ka? Meron na ba kayong best?
2: Sa ano, sir, no? Usually, pag may mga encounters, big experience, madalang lang po, no? Yung media, usually, sir, pag tapos na, after, dun po, no? Nagbibigay ng updates and information ang Philippine Army.
1: Yung pagtapos na para clear. Okay. Salamat, Sir Paul.
0: Okay. So, thank you so much, Sir Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Ingat ka po.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Ayan, thank you. Kaya, yan, di ba? Ang tanong mo kay Sir Paul, kung may gear sila, di ba? Natural, mayroon yan kasi ang combat zone yung po yung kinocover mo. Eh, isa sa unit, alam nga naman, naka-best kaming papasok eh.
1: Hindi, ibig ko sabihin, dun lang naman sa bakbakan.
0: Yung differentiate nga ng coverage namin sa unit, tapos dito sa mga Camp Karame, Camp Aguinaldo, may mga naka-standby yan. Pag may operation, yung sama ka ba? O mag-ano ka dyan, ha? Di ba? Then, isama ka, o mag-ano ka dyan, ha? Gamit ka ng ganito. Yun ang ibig kong sabihin. Whereas sa Senate, teka muna, naka-sleeveless ka, mag-jacket ka. Buhin, nakabalat ka, mag-rubber shoes ka muna.
1: Di, kaya ko natanong kay Sir Paul, ito na yung kasing panahon para mapag-usapan yung protection ng media. No?
0: Hindi, ang Presidential Task Force on Media Security naman, meron naman silang provincial engagement sa mga.
1: Yan, oh.
0: Alam mo rin yan, di ba? Safety procedures, etc.
1: Yeah.
0: And then, sa military and police operations, ngayon naman kasi, hindi to tulad ng araw na pwede kang sumama bigla. Ngayon hindi. Pinipili lang nila. Pili sila, tapos yung sinasabi niya after operation report, tama naman yung kasi hindi mo naman alam kung kailan kayo magkaka-enkwentro.
1: Pero yung yung mga kasama sa GSIS, naka-bulletproof vest siya,
0: Sino?
1: Yung taga GMA, si John Consulta.
0: Sa labas.
1: Sa
0: loob, sa side ng GSIS.
1: Nasa labas siya, sa labas siya.
0: Side ng GSIS. Kasi Senate side kami.
1: Hindi,
0: baka nung pumutok, sakalang sila nagsuutan na rin. Kasi may mga
1: gamit. Hindi, nakasuot na siya.
0: Nakasuot na siya.
1: Kasi natakot nga siya, tapos nag-ano siya eh.
0: Well, hindi natin alam kung anong version nila. Kasi ang tingin ko naman dyan, kasi nung kami
1: sumasama. Ang point ko, ibig sabihin, meron ng mga protective gear yung ilang mga sahanay ng media. Oo. Sana yan ay maging best practice ng iba pang mga publisher at saka, di ba? At saka sa TV, sa radio.
0: Anyway, marami pang dapat talakayin tungkol sa mga media protection, so ganun. So parang rin lang naman 'yan. I have the opportunity. Galing ako sa lugar mo, ha. Nagsimba ako sa isang simbahan sa Laguna, sa Marin, Laguna, and then we drop by sa Pagsanhan. We shoot the rapids. Naka-hard hat kami. Tapos vest na floating vest.
1: And nag-swimming ka.
0: kaya nga, naka-hard hat, ha. Sabi ko, para saan tong hard hat na to? Hindi naman construction yung pupuntahan natin. Hard hat. Ayun, teka, papasukin natin.
1: Kuli orange.
0: Papasukin mo natin si Mama.
1: Ayan na, oo. Ayan. Nako. Ito yung isa sa mga sikat nating director-elect ng National Press Club. Erwin Corpus, ang ating kolumnista. Mama, kung tawagin Mama, good morning.
3: Morning, morning po.
1: Director.
3: Direct Dennis Napule at saka kay NPC President Boying Abasola. Magandang umaga po sa inyong lahat, pati na sa mga nakasubaybay ngayon dyan sa inyong programa sa Radyo Pilipinas Meet the Press.
1: Okay, kala ko tayo na intervene.
0: Kala ko nga, tapos na eh.
1: Tapos na. Oo.
0: Anyway, Mama, ano, congratulations.
1: Congratulations.
0: After, kumbaga, nakuha rin sa ano.
3: Oh. Magbate.
1: Nakailang ano, nakailang take ba?
0: Bayaan mo na, importante
1: pa. Hindi, ibig sabihin, take doon sa, yung pagbati niya.
0: Basta nakuha sa tsaga.
1: Oo. Yung pagbati niya ngayon, kasi grabe yung pagbati, isipin mo, ako tinawag na director na puli, ikaw tinawag na... na President Lionel. O, di ba?
0: Natural na. Kasi hindi mo na itatanong, matagal kong kasama to.
1: Oo.
0: Kundi na nagkasama na kami nito eh.
1: 19, ano yun?
0: 89. Hindi naman yung 86.
1: 89.
0: 86, 85 sa showbiz.
1: Mahaba ng balbas.
0: Showbiz reporter yan, ako ba?
1: Ah, talaga?
0: Oo.
1: Director pa doon, nangyari yun na showbiz reporter ka, tapos napunta ka sa ibang beat.
0: Diba?
1: Nag-iba ang beat, nag-iba ang yung
0: well, anyway,
1: beat.
0: Well, anong aasahan ng National Press Club yes. sa yung pagkapanalo, Director Erwin Corpus? Hello?
1: Director Erwin.
3: Hello?
0: Anong aasahan ng National Press Club sa iyo? Mga members, ganun po.
3: Pakiulit po ito nung medyo nawala yung...
0: Ano ang plano mo ngayon? Ikaw ay isang ganap ng director ng National Press.
1: Sa pag-upo mo sa July.
3: Sa July pa naman po ang turnover. So, wala pa kung malinaw na detalye. Siyempre, alamin ko muna lahat yung mga dapat alamin natin dyan. Tapos yung magiging ilulunsad na pwedeng... maging kapakipakinabang sa ating press club.
1: Oo.
0: Yan. So, marami itong ano kasi, marami siyang program of... may mga programa siya noon pa man bago. Before this election, may mga programa na nag-uusap kami niyan. So, sana... Alam na
1: hindi, teka. Hindi naman to tumatay. Baka ibang programa yung...
0: Hindi.
1: Biro lang ma...
0: Hindi tumatay.
1: Baka ka ako ano eh. Anyway, hindi personally ha, natutuwa ako kay Director Erwin kasi 'di ba nung nakaraan, grabe talaga yung kanyang determinasyon, no?
0: Kinapos lang.
1: kinapos lang. Kaya nga sabi ko eh pagka nangangamba niya eh, wag naman magtatampo ibon nating mga kasama na, pero sabi ko, 10 kami na director na tumatakbo. At 10 ang kukunin sa aming partido. 10. Kung sakali hindi si umagustuhan, pwede ba? Si Director Erwin nila ipalin niyo sa akin. O, di ba? Oo, di ba ma? No? Ngayon, siya pa ang Director, number 5 ka? 6? Number
3: 7.
1: Ah, 7. O, magkasunod kami.
3: Number 7.
1: O, ako naman number 8.
0: Sino number 6 pala? Ang 4 si Mads, 5 si June Mendoza. Sino 6? Anyway.
1: Ano na natin
0: anyway,
1: yan.
0: Anyway. Erwin.
1: Oh, hindi. Tsaka ano. Ano yung masasabi mo tungkol dun sa protection ng media kung halimbawa katulad nangyari dun sa Senate? Ano yung mga tingin mo makakatulong para meron tayong emergency plan? Malinaw ang emergency
3: kailangan
1: plan.
3: Kailangan kasi dyan. Dapat tulad na rin ba yung mga nasa Senate, pagka naanong ka lang, dapat alam mo yung mga exit. Alam mo yung kung saan ka pwede makakuha ng safety gear.
1: Yan.
3: Yun, alam mo kung saan ka dapat mag-cover. So, kinakailan palagi alerto yung presence of mind. Tulad nga namin ni kasamang... Boying Abasola, mga late 80s, yung mga kudita noon, ay talaga namang marami namang kudita na pinagdaanan noon, na may mga experience rin ako na isang dipa na lang pagitan, bumuga yung government side, tinamaan yung rebel soldier, maigin lang, hindi sa akin tumama yung bala.
0: Hindi, yung sa CPD tayo noon, ano yun eh, paggawa ng sasakyan yun na ano, inoccupy ng ano yun, 1989 yun. Eh.
1: Mm.
0: Di namin, kami magkasama nito, hindi namin, alam mo, marami palang sundalong rebelde doon.
1: Mm.
0: Gapudo ka na sa gitna kami.
1: pero nung time na yun, beat na na rin yung ganyan. Beat at the same pulis. Time, may showbiz pa siya, ha?
0: Hindi na. Nagkasama kami sa pulis na yan eh.
3: Hindi na.
1: Hindi, baka pwede tayong kwenta. Paano ka napunta doon sa, ano, sa showbiz? Director.
3: Dati kasi, ang nung wala pa ako sa media, ako isang photographer, studio photographer. Then nagkaroon naman ako ng yung isa sa inaanak sa kasal ng mother ko, ay editor ng comics. So pagka nagbabasa ako ng comics.
1: Ano comics?
3: Sa ikong ay mga short story comics, nalimutan ko na pangalan.
1: Oh, kasi may Hiwaga, may Pinoy Classics, may Funny Comics, di ba?
0: Aliwan.
1: Aliwan.
3: Mga story.
0: Ayan.
3: So, nagturo ako hanggang sa apat na beses lang yung turuan namin. Then, sabi nga sa akin eh, pwede na akong mag-submit. Mm. So, hanggang after a month, eh, ito si Giovanni Calvo na yung may programa na ng Katok Mga Mrs. Katok at sa that time is editor siya ng showbiz ng Abante. May pa-seminar daw siya. So, sumali ako sa seminar. Siguro mga 70 mahigit kami na nag-seminar. Pero ang kwan niya noon, si Giovanni Calvo, magbibigay ng assignment. Halimbawa, yung chok, ihambing sa buhay ng artista.
0: Yon?
3: Then isa sa picture, isasubmit yun Merkules, dapat Webes at saka Biyernes pag-follow up kung pumasa ka ba doon sa article na binigay mo. Dahil yung hindi papasa, wala nang karapatang umaten every Saturday. Na ang natira na lang doon, isa, 12 na lang kami.
0: Yan.
3: Kami nila Dondon Sermino noon, si Roldan Castro.
1: Okay, no, anyway, medyo mahaba na, director eh, pero siyempre.
0: Dalawang taong po tayo magkakasama.
1: Isa-isahin
0: natin
1: yan. Hindi, baka may mensahe siya sa ating mga miyembro, no, kamiyembro sa National
0: Press. Any last words?
1: Yes.
3: Ang kwa natin sa lahat ng mga media practitioners, sa lahat ng, lalo na sa mga kaguluhan, palaging presence of mind. Huwag uunahin yung takot o ano. Kinakailangan yung mata mo, lahat ng paligid mo, tingnan mo, para alam mo kung saan ka iilag, kung sino iilagan mo. Kasi kinakailangan mas unahin mo yung safety mo. Yun eh.
1: Yan.
0: Safety first before safety others. First. Ayan, maraming salamat.
1: Maraming salamat.
0: Director.
1: Director Erwin Corpus, ang director-elect ng National Press Club.
3: Maraming salamat po kasama ng Direk Napuli at saka Direk President Boeing Abasola.
1: Talagang Napuli talaga, walang Dennis ano. I love you. Thank you so much, Director.
3: Thank you po.
1: Yeah, see you. Ingat ka. Ingat, mabuhay ka.
3: Thank you.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
5: 738 AM.
6: Ayan. So, ayan. Tayo nakabalik na muli. So,
7: may tanong ka kanina eh.
6: Na ano?
7: Kung sino yung pang-anim? Si Yusek Paul. Si Director
6: si Yusek Paul.
7: Gutierrez.
6: Anyway, happy listening sa ating bagong treasurer, si Ma'am Jenny Lacorte. Yan.
7: Hello, incoming treasurer.
6: Happy listening din kay Manager Bong Fandinho ng Banco de Oro Branch na yan sa Intramuros, Manila.
7: Wow.
6: Si Manager Bong. Si Manoy. Mm-hmm. And of course, happy listening din sa aking pamangkin, si May Sandro Astilla. At saka, binabati rin niya ang kanyang kapatid na si Nining.
7: Mm-hmm.
6: Belated happy birthday. Pamangkin ko to eh.
7: Pasingit pala, Pangulo. Mm-hmm. Si, Get Well Soon para sa ating, kay Pangulo nga, Noche Kakas.
6: Nga, nabanggit
7: ko sa akin. Mm-hmm.
6: Siyempre, happy listening din sa ating brother, si Brad, retired Colonel Roddy Rocio, dyan sa Pembo. Yan, mm-hmm. Pai Beta Fraternity and Sorority.
7: Mm-hmm.
6: Siyempre si Ma'am Jing Kitabor dyan sa Bicol Press Club sa Happy Island ng Catanduanes. And of course, hindi rin papahuli si Ate May Briones kung saan
7: Tita May,
6: sinasabi niya
7: Lifetime Secretariat.
6: Lifetime Secretariat. Hindi, piyesta ng ano. Kala ko naman mamimiss tayo sa kanila sa Gagalangin Tundo. Piyesta ng San Jose. Doon ako makikipiesta sa mga pamangkin ko sa Solis Street. Akala ko naman i-invite niya tayo.
7: Oo, yung pala. Ano? Yung pala padadalan lang.
6: Nang pagbate. Ha? Binabati natin yung mga taga-Gagalangin. Piesta ng San Jose. Ayan. So meron na pa tayong plus report. Okay.
7: Oo, may plus report.
6: Bago to, ano? Office of the Solicitor General tinawag na fugitive, quote-unquote, si Senador Bato de la Rosa. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. EJ, kumusta ka?
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
8: Ito, mga boli, no? Mainit-init pa. Giniit nga na kay Office of the Solicitor General of OSG sa Korte Suprema na maituturing kung anong fugitive from justice si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos umano nitong iwasan itong pagpapatupad ng warrant kaumbay ng kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa itinong itong komento ng OSG, sinabi nitong malinaw na makikita sa mga pilos ng senador ang intensyong umiwas sa mga otoridad. Binanggit ng OSG na matagal na umano nagtatago si de la Rosa bago muling nagpakita sa Senado noong Mayo 11 ngayong taon kasabay ng pagpili ng bagong Senate President. Ayon pa sa OSG, umano si De La Rosa sa Senado matapos ang tensyon at lockdown sa loob ng gusali at hanggang ngayon ay hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, sinabi ng OSG na hindi dapat pakinabang sa judicial relief ang isang individual na sadyang umiiwas sa proseso ng batas. Binigang din din ng OSG na ang fugitive death entitlement doctrine ay maaaring i-apply laban sa senador bilang bahagi ng pagprotekta sa integridad ng judicial process at pagpapatupad ng batas. Samantala, hinihintay pa ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyon ng kampo ni Senador de la Rosa sa ugnay ng ICC warrant. Para sa bagong Pilipinas, yes.
6: Jay, may tanong lang ako. Di ba, the OSG binigyan ng 72 hours to comment, di ba, dun sa earlier decision ng SC na TRO, di ba? Sa TRO yon. So, ito na yung comment ni OSG Lim Berberabe. No, tama ba ako?
8: Correct. Ito na yung kanilang komento dun sa petition na TRO ni, na sa kampo ni Senador De La Rosa. At may mga iba pang sinabi dyan yung OSG, patulad dyang tinupoy rin ng OSG, na may mga legal na basehan itong ang pamahalaan upang ipatupad itong waratang ITC laban kay Senator De La Rosa. Dahil kabilang dyan yung mga provision ng ilang batas natin, halimbawa itong Republic Act 9871 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law na maaaring itinbe kay Senador De La Rosa itong warrant na galing sa ICC.
6: Mm-hmm. So ito, si ang kampo ni Senator De La Rosa ay bibigyan din ng 72 hours para mag-comment ito o wala na po?
8: Ang pagpapaalam natin, dahil nga nagpasa na ng komento ang OSG, ay naantay na lang natin itong magiging desisyon ng Korte Suprema, dahil ang hinihingi na ng Korte Suprema ay magkomento itong mga parties involved dun sa hiniling na taroning sa mga dalawa.
6: Okay, okay. So, naku, gets ko na. So, ngayon, pwede na siyang tawaging fugitive. Fugitive.
8: Ito ay base lamang dun sa naging definition na inilabas ng OSG sa kanilang komento.
6: Oo, nabasa ko rin. May nagpasa sa akin eh. Oo, so, ayan pala yung kanyang ano, latest. Ano? O siya, sige. Maraming salamat. May tanong ka, Direk?
7: Wala na. Okay. Thank you, EJ. EJ, Lazaro, kapatid. Ingat.
8: Yan. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
6: Ayan. So, ayan. Mula kay EJ. So, klaro. Meron kasi akong kopya rin yan, yung comment ng ano ng Office of the Solicitor General. Kaya, ayan. Ha. Happy listening din kay Sir Randy Hagos ng Abante. Ayan. Dumadami ang ating mga listeners.
7: Oo. At saka si Dr. Jobert Pudan. Nag-comment pa siya. Maraming salamat, Dr. Jobert Pudan. Binabati ka, Pangulo. Ha. Binabati
6: si Jobs,
7: tayo.
6: So, yung naka-lance natin.
7: Oh, si Doctor. Doctor. Ito yung maraming ano, pagka sinulat yung pangalan niya, halimbawa in-interview natin, sigurado ang daming mga degree. Ang daming mga tinapos.
6: Bigyan niya ako ng isang.
7: Oh, hindi nga, pwede nga hiramin lang eh. Tapos balik natin.
6: Uy, batiin din lang si Prof. Jet.
7: Oo, Prof. Jet. So, tumakbo rin itong director.
6: Maganda yung maraming tatakbo para maraming
7: yes, choices. Yes. Oh, ito nga, oh, kuya ko, sabi niya, ni Spokes Jet Ramos. Eduardo Jet Ramos po yan, si Professor. Hi, Kuya Koy Hipolito Laura. Shout out niya. Hello po, Ate Auer Diaz. Si incoming President Mina Navarro, yung pinapatungkulan niya. Kinukumusta po kayo ni Tatay Boyet Antonio Jr.
6: Ah, kakilala niya yun.
7: Ah, okay.
6: Si Boyet Antonio.
7: Nagpahay din siya kay Tito Erwin daw. Tito Erwin. Nako, wag mo na siya tawagin Tito. Di pag Tito, di Tito rin ako. Joke lang po.
6: We happy listening kay Annalyn Ibarzabal Runas, ha, ng San Pedro, Laguna. Of course, kay Babes Naval, dyan sa Dasmariñas City. Kay Maylin Alfonso, kasamahan namin to sa Senate, pero wala siya nung kaguluhan. And syempre, si Vicky Sorbales yan. Kasama yes. Siya body-body ko together with my ano, Jojo Sikat. Yan. Syempre, happy listening din sa ating incoming director, Ninyo Aklan.
7: Yan. Yan. Oo, happy listening. At bumati pa rin si binabati ka, Director Alvin, ni Spokes Jet Ramos. Sabi ni May, mahina po ang audio. Via YouTube live. Ah, pakinote niya ito, ma'am. No? Arnel, sabi daw, mahina daw ang YouTube. Mahina ang audio daw dun sa YouTube. Sabi ni... tingnan natin po, baka... Ma'am May, baka pakicheck nyo po, Ma'am May, Sandro, Astilla, pakicheck nyo yung inyong signal. Nanonood si Roy Domingo, kapatid.
6: Wala, he missed the fun. Wala siya nun eh.
7: Oo nga, di ba? Dapat nandun siya.
6: Oo, area niya yan eh.
7: Oo, si Tess Padagas from US. Hello kapatid, Dennis Apule. Hello po ati Tess. No?
6: Happy listening kay Estong Reyes. Ha?
7: Happy listening.
6: Siyempre kay Atud, si Danny Bacolod na medyo ika-ika siya pero nakipagsabayan siya ng takbuhan.
7: Oh, ba't inatake ba?
6: Hindi, may gout? Diferensya kasi talagang tuhod niyan eh. Kasi survivor din sa mga aksidente yan.
7: Okay, ingat po kayo Kuya Danny. Sabi ni, yan nga, Dr. Jobert, good morning, Sir Dennis Napuli, and Boying. Actually, siya ngayon na Dr. Jobert. So, maging past president sa July, pero incoming secretary ang ating Pangulong Boying Abasola.
6: Secretary saan?
7: Sa, Pwede rin naman.
6: May narinig ka na.
7: Na, siyempre. Ayoko na magsalita. Baka ma-foul na naman ako.
6: Wag na.
7: Oh, wag na. Okay. Okay.
6: So, doon tayo sa discussion ulit sa Senate. Kaya medyo ano, medyo...
7: Pero na, traumatic talaga.
6: No? Traumatic. Traumatic. Ako, observe ko bukas, doon ako bukas, titingnan natin mga bata.
7: Ayan, merong erratum.
6: Ayan, oh, sige. Oo. Ikaw na.
7: Erratum. Ito po ay erratum.
6: Hindi naman. Paglilinaw lang.
7: Paglilinaw. Hmm. Karaniwan, pagkatapos magsumite ng comment ang respondents, gaya ng OSG, may option ng petitioners na maghain ng reply para sagutin ang mga bagong argumento o allegation. Pagkatapos nito, maaaring ituring ng Korte Suprema na submitted for resolution ang kaso. Ayan. Ito ay base sa rules of court.
6: Ayan. So, klaro na. Yan kasi ang tanong ko kanina kay EJ. If you remember, ang tanong ko, after the comment ng OSG, may comment pa ba yung kampo ni De La Rosa? So, klaro naman na may option.
7: Okay.
6: Maghain ng reply yung sa bagong argumento kung wala na diretso na sa SC. So okay, maraming salamat
7: po
6: sa pagkaklaro, ha.
7: Sa
6: so yun ang tanong ko kay EJ kanina.
7: Okay. Ayan, no. At binabati rin natin sila Ma'am Emeline Rivera, Ma'am Charisma Labugin, ang Batad Family, si Christopher King Laman, si Danilo o Danny De La Cruz at ang kanyang esposa na si Sam, ang ating aking kumare, Sam Valdivia De La Cruz. Ah, tama.
6: Esposa
7: Samantha
6: talaga.
7: Pala. Oh, esposa
6: talaga. Well, happy listening din kay Angel, kay Don Seferino Cruz dyan sa Dasmariñas, Cavite. And of course, sa pamilya Gadores, kay Kuya Nonoy at si Ate Dak. And then sa pamilya Alcantara, si parang Edgar Alcantara. And welcome home, Jovia Borbanora. Ito yung tropa natin na dumating. Nag-ihaw sila ng maraming inihaw kagabi. Ayan. So, yan ang ating mga tropa pits dyan sa Dasmariñas, Cavite. Happy listening habang kayo nasa ilalim ng punong mangga. Pagkaingat-ingat lang po at baka tayo mabagsakan na naman ng mangga. Ayan, ready na pala si Ma'am Vivian.
7: Ayan, ready na si kapatid Vivian Marasigan. Kapatid, magandang tanghali.
6: Si Ma'am Vivian ang sekretary ng Press Photographers of the Philippines.
9: Sa dalawang gwapong taga-NPC. And congratulations po pala sa inyo.
6: Okay, thank you ma'am.
7: Oo. Kumusta naman ang Press Photographers of the Philippines at si Pangulong Edwin Bacasmas?
9: Ay kami ngayon ay talagang sunod-sunod na ang mga proyekto para sa syempre wellness and taking care of our press photographers.
7: Oo,
9: may parating tayong kapatid, di ba?
7: Oo nga, napapanahon lalo na itong nangyari, 'di ba Pangulo Boy? Lalo na secretary itong nangyaring issue dito sa Senate, baka makatulong itong programa ninyo. Paano ba? Bigyan mo nga kami ng detalye dito sa media safety na programa ng PPP. Actually, naging programa to ng PTPOMS, no?
6: PTPOMS and PCPPP.
7: Yun lang, naputol. Oo, pero magbabalikan po natin si ang linya, naputol po ang linya ni Secretary Vivian Marasigan, ang Secretary po ng Press Photographers of the Philippines. Ayan.
6: Ano to? Joint project to ng PTPOMS, National Press Club,
7: at saka ng PPP. Okay.
6: May makakapag-butt-in din tayo ng participation naman ng PC dyan.
7: Oo, ayaan natin si ano. Ayan, oh, nagbabalik po sa linya ang secretary po ng PPP, Secretary Vivian, kapatid.
9: Okay po.
7: Ayan.
9: Hindi ko alam kung napakagandang premonition na kami nagbalak si Yusek Torres nitong nakaraang buwan na magkaroon ng PPP together with them tsaka na NPC na magkaroon ng media safety first aid for journalists sa frontline na nakaschedule nga ngayong May 26.
7: Mm-hmm.
9: Tapos nangyari itong sa Senado.
7: Mm-hmm.
9: So nakita natin yung need ng mga ganitong mga activity para sa proteksyon ng ating mga kasamahan sa media.
7: Mm-hmm.
9: Kasi conflict areas need our well-being din na ma-secure. So sa darating na May 26, isang proyekto ng Presidential Task Force on Media Security ng Press Photographers of the Philippines with the cooperation of the National Press Club ay magkakaroon tayo ng media safety first aid for journalists in the front lines. Last year kasi kapatid, kung naalala mo, nagkaroon din tayo ng similar workshop from PT Foam na alam kong nakatulong din naman sa mga participants. Kailangan lagi tayong merong paalala kasi pagka medyo lumalawig na, nakakalimutan na natin yung mga basic eh. Ito ang kailangan natin dahil kailangan natin protektahan. Sa amin sa press photographers, lalo na ang mga may hawak ng camera para makuna na action, yan lagi nasa front line eh. Sila din yung unang-unang pwedeng maging biktima ng karahasan sa mga ganitong coverage. So anong dapat gawin para masiguro mo yung seguridad mo, yung kaligtasan mo sa isang event o pangyayari? So, yun ang importance nitong parating nating workshop.
7: Lalo na, no, Bibian, tsaka Panglumboying, kasi yung Senate, hindi naman natin inasaan na gano'n ang mangyayari.
6: May initial talks lang kami ni Yusek Joe kagabi, kanina madaling araw. Meron kaming plano. Hindi pa alam kung kailan kami mag-uusap ulit, kung ipapasok namin dyan or paano, kung madadagdagan yung agenda ng training. Pero for sure, mayroon po tayong vaccination, anti-flu vaccination, dyan sa May 26, courtesy naman po ng National Press Club in cooperation wala na ng Department of Finance.
9: Ayun nga, nagpapasalamat din kami na may kasabay na flu vaccine para sa ating mga kasamahan na binibigay naman ng National Press Club.
6: Meron po tayo yan.
9: Thank you, Press Boying.
6: Tapos and then, yung usapan nga namin ni Yusek Joe, baka, mamaya siguro baka mag-usap kami ulit kung paano. Kung paano kasi balak namin sana parang debriefing doon sa nangyari.
9: Oo nga eh. Dito okay, kasi na? Sa mangyayaring workshop, Press Boying, magkakaroon tayo ng emergency trauma care, no? Yung paano mag-manage ng injuries, magkaroon ng situational awareness, at saka ano ba dapat yung mga survival kit na dala mo?
6: Anong araw nga pala ito? Thursday yata ito eh. 25. Tuesday ba ito? Anong araw to?
9: Oo.
6: Tuesday ano?
9: Tuesday. Oo kasi...
6: Martes.
9: Idil Fitr na yata yung mga susunod na araw. So, nausog namin yan to May 20.
6: May 26. Oh. Nakakalendar na ito sa opisina eh. Okay na yan. So, attendin ako rito eh. Yung 7 a.m. na yan. Hanggang 5. Kailangan
9: thank
6: ko
9: you
6: to
9: naman.
6: Eh.
9: Oh, malamang natin, nandyan kayo ni kapatid ni na Dennis eh.
6: Opo, opo.
9: Nandun din ako, Press Boying. Kaya lang sa labas ako ng gate.
6: Registration?
7: Sa entrance?
9: Oo, sa
7: infant. The registration.
9: Sabi ko nga sa'yo, kapatid na Dennis, punta kay.
7: Oo nga, oh, support kami.
6: Ano ko yung NPC workforce na andyan.
7: Yes.
6: Kasi yung nga, yung project ng NPC rin, of course, cooperation ng PT Pong sa kayan. PPP, yung sa anti-flu vaccine yun. Okay, mamanage din namin yun. Sa fourth floor yan mangyayari. Fifth floor naman itong training.
9: Oh, kasi nakita din natin yung need, no, live on TV na ganun ang nangyari sa ating mga kapatid sa media. Buti na lang, praise the Lord, walang nasaktan.
6: Doon ako, hello, usik eh.
7: Nung araw na yun, inaaya pa ako ni Bibian, Pangulo ha.
6: Na?
7: Oo, nung 13, no? Inaaya pa niya. Ano, punta nga ng Senate.
9: Kaya lang, sa labas lang ako ng gate.
6: Ah, nasa loob ako. Nasa loob ako nung gabi na nakialam na ako as a, hindi as an NPC president kundi as a bilang senior sa mga yon. Pinulong ko na sila isang lugar na lang kasi baka magkaroon ng magkaroon based race sa intel ng USA may mag-infiltrate. Sabi ko napaka-wild yung imagination ng mga ito. Anyway, inano ko na rin na isang lugar na lang yung nagko-cover para ma-check man yung kaligtasan ng mga kapatid natin.
9: So, kasi hindi rin natin talaga inaasahan. Pero wala, no, sa ngayon, no,
7: buti naman
9: talaga mag-anticipate na tayo ng mga pangyayari. Yes. Peaceful sa umpisa.
7: Kumbaga yung mga worst case scenario na.
9: Oo, kung wag nag-escalate pala, 'di ba? Who would know? Inside the Senate, ina-expect pa namin baka outside the Senate kasi nandoon ang supporters, marami supporters.
6: Pero kaya yung pala nga, kaya nga sindabulit nagbababaan na noon. Ipaalam pa sa akin.
9: Ang dami nating kapatid sa loob, ang dami nating kapatid sa labas. Both are very chaotic. Pero thank God na lang na safe ang lahat.
6: Oh, wala naman, wala naman.
7: But, wala namang so, ano, wala namang tumasang alta presyon pala.
9: Physically, kapatid, baka wala silang mga injury, pero yung trauma.
7: Trauma,
6: yung PTSD, yung sinasabi ko, yung trauma andun eh. Mararamdaman mo eh.
9: Oo, yung trauma nandun. Hindi, kaya kailangan din siguro, once in a while, ma-remind kung paano tayo dapat maging safe sa workplace, sa field.
6: Kasi ang balak ko dito, I will invite also yung Senate Media, personal invitations ko sa kanila kung gusto nilang umattend dyan. 7 a.m. to 5 p.m. Kung pasyal sila or basta, kailangan may mag-participate sa kanila kung anumang kailangan. Mag-usap pa kami ni Yusik Joe kung anong pwedeng gawin.
9: Opo, ang PT Pumps naman, nag-pledge naman talaga si Yusik Joe na for the benefit of all media workers, eh nandiyan ang PT Foams para mag-conduct ng mga ganitong kahalagang mga event para sa atin.
6: Okay.
9: Eh tayo lang, wag na natin deadmahin. Inihahain na sa atin. Grab it.
7: Yes.
6: Okay, maraming salamat. Any parting words?
9: Salamat.
7: Dennis at Press Boy. Baka may dagdag ka pang mensahe, last message, final message.
9: Ang Press Photographers of the Philippines ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa katulad ng National Press Club at ng PT Foams at iba pang mga ahensya ng media para sa isang unified na yung nakakagawa kami ng mga paraan para sa ating mga media practitioners para maging safe, para magkaroon ng magandang workplace and field work. Salamat sa suporta po sa inyo, kapatid na Dennis Presboying. And congratulations po again.
7: Thank you, Secretary. Maraming salamat din sa pagpong.
9: Salamat din po. Magandang araw.
7: Magandang araw. Mabuhay ka. At paki-regards lang. Regards na lang kay Pangulong Edwin Bacasmas.
9: Opo. Makakarating po.
7: Ayan. So, yan po ang ating tinig, ang Secretary ng Press Photographers of the Philippines. At editor din pala siya ng Pond News Asia, Bibian Marasigan. Salamat kapatid. Ayan, Pangulo. Ayan, meron tayong mag-ano muna tayo?
6: Short break.
7: Break muna tayo.
10: Okay. Meet the press.
11: On air.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
14: service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Balansing opinion.
5: Diretsyong pagbabalita.
3: Dito lang. Dito lang. Sa Meet the Press.
5: On air.
7: Ayan. Oo. Pangulo. Pabati lang sa aking pamangkin kay Patricia Angela Custodio, anak ng aking kapatid na panganay na sa aming mga magkakapatid. Meron naman siyang achievement. Ay, yun nga. Nagtapos ng Bachelor of Arts Communication. Hindi ko maaninag. Pero anyway, meron na naman siyang educational achievement sa US. Kaya sa aking pamangkin, Patricia Angela Custodio, congratulations sa yan, anak. Okay. Pangulo?
6: Well, so ano mga ganap pa natin? Ano? So yun nga, yung pag-usapan natin ni Secretary Cecil, yun na rin yung ano, yun na rin yung sa magiging paksaan natin. So i-announce na rin natin na meron tayong anti-flu vaccine.
7: Mm-hmm.
6: Courtesy ng kaibigan natin sa DOF.
7: Pero tapos na tayo diyan, no.
6: Kayo parang 1 year na kayo eh.
7: Ilang years ba 'yan?
6: 1 year lang 'yun kasi December last year, 1 year na dapat.
7: Oh.
6: Kasi nung unang term ko 'yan, yung sunod-sunod yung vaccination noon sa term ko. So after a year, wala. Ito lang ulit. Ako kasi nagpaturok na ako sa Senate. Less than a year ako, pwede na raw yun. 10 months. Kasi 12 yung last vaccine ko. October ako na turukan sa Senate. So 1 year yan. So kayo, ano kayo, pasok kayo ngayon March 26.
7: Nung nakaraan, iba yun, no?
6: Anti-flu rin yun, pero 1 year lang naman.
7: Okay.
6: Maganda yun. Hindi ka tatablan.
7: Nang
6: flu, medyo malakas yung resistensya mo.
7: Akala ko ano, ng bullet.
6: Ay, anti-bullet naman yun.
7: Wala bang turok para hindi ka tabla ng ricochet?
6: Diba? Naku, naalala ko na naman yun. Pag nagsisinking sa utak ko yung bahala na yan. Ay, naku.
7: Hindi, maganda yung ano, nag-timing yung programa ng Press Photographers of the Philippines. Although, ginagawa na rin naman ito nila Yusek Joe Torres, di ba, ng Presidential Task Force on Media Security. Yung Media Safety and Security Training, di ba, Pangulo?
6: Yan
7: diba?
6: Din yun eh.
7: Oo, at nakasama nga, naimbitan nga tayo para sa aktibidades na yun eh. Kaya tingin ko ngayon, siguro, baka nag-iisip na ng maraming, bukod doon sa mga pinag-usapan nyo, pressure na si Yusek Jot. Sabi niya siguro na ako talagang kailangan na ng massive, ano to, no? Massive information campaign, di ba? Para sa ating mga kapatid. Hindi na sa National Press Club po, kundi sa lahat po ng mga membro ng media. Yan, no? At talaga napapanahon naman. Kasi, Pangulo, hindi lang naman tungkol doon sa mga, ano eh, yun sa mga conflict areas eh, no? Kundi safety and health na rin. Kaya katulad niyan, 'di ba, may mga trauma, 'di ba? At saka may mga nagkakasugat din minsan dahil sa mga aksidente rin. So paano ang mga gagawin para maiwasan yung unang-una para yung mga proactive measures. 'Yan ang mga kinakampaign ni Yusek Joy. Proactive measures at saka yung emergency response o tama, response ay isa yan sa mga tinatawag na reactive measures, no, para ma-mitigate at para ma-protektahan ang hanay ng media. Pangulo?
6: Hindi, binabasa ko yung apila ni PNP chief, Narita Test, kumbaga ang apila niya ay remain calm. sa mga espekulasyon kung anong mga pangyayari dito sa ano, dito sa Senado. Yan, kasi sila naman daw ay nag-iimbestiga naman. So
7: may separate investigation ba ang NBI, di ba?
6: Meron.
7: At
6: si IDG meron.
7: Si IDG. At ganun din ang Senate, di ba? Ang OSA.
6: Talagay ko, di na kailangan yung Senate, yung OSA dyan eh. Kasi sila yung iniimbestigahan eh.
7: Mm-hmm.
6: So, paubaya na lang sa, ano, sa CIDG, kung ano, kaya task force. Kung
7: mag-create yung task force para may independent body no sa investigation.
6: I would suggest na mag-create na lang ng task force na composite team, kung meron sa NBI, meron sa OSA, meron sa PNP. Tatlo kayo, kung kinakailangan pa yung AFP, di sige.
7: Ay, paalala lamang po ah, sa ating mga kababayan, medyo nagkakaroon ng mga issue rin, ang tawag dito, doon sa sunog.
6: Saan?
7: Ayan ha. Hindi, kasi yung sa battery ng pag-charge, nag-charge ka ng halimbawa electric vehicle. Ayun. So, kasi mayroon akong kaibigan na parang uminit yung charging niya. So, syempre hindi na natin babanggitin yung ano ha, yung pangalan ng kumpanya ng ano, pero para lang mas safe, dapat certified, no? Dapat approved yung charging ano, kung may charging port 'yan para sa mga electric vehicle niyo. At para maiwasan ng sunog. Kasi kung noong araw, parang mga 3 years ago, kundi ako nagkakamali Pangulo, di ba, meron na sunog na e-bike, di ba? Yun ang naging cause. But, yun nga. Battery. Na sunog yung kabahayan ng isang pamilya, no? Na nagdulot ng, yun nga, pagpanaw ng ilang membro ng pamilya. Ayan, meron tayong report. Apat na CTG members sumuko sa 401st Brigade, 41D, matapos mapatay ang kanilang leader. Ang ulat mula kay ayahatid sa inyo ni Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas Butuan. Jocelyn?
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Matagumpay na naproseso ng maayos ang 75th Infantry Battalion ang pagsuko ng apat na mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa 401st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division. Unang sumuko ang dalawang miyembro ng Regional Operations Command Northeastern Mindanao Regional Committee. Bit-bit ang kanilang AK-47 rifle, isang rifle grenade, isang scope at tatlong AK-47 rifle magazines. Isa pang CTG ang sumuko sa pamamagitan ng 75th IB at 3rd Special Forces Battalion sa Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur. Kasabay nito ang voluntaryong pag-abot ng isang R4 rifle na may magazine, laman ang 6 rounds of ammunition. Mapayapa rin ang pagsuko ng isa pang CTG sa Barangay Del Pilar, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Ayon kay Colonel Glenn Joy Aynera, Acting Commander ng 401st Brigade, patuloy ang paghina sa pwersa ng mga CTG matapos ang inkwentro na nangyari sa Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur na ikinasawi ni Edelberto Daval alias Waco, ang commanding officer ng ROC-NEMRC, kaya't demoralisado ngayon ang mga natitirang CTGs sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
6: Ayan, maraming salamat, Ma'am Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas, Butuan. Ang CTG ay Communist Terrorist Group, yan ibig sabihin yan. Anyway, so talagang tuloy-tuloy din yung kanilang kampanya. And sana matapos na rin tong rebellion na to at tayo naman ay pumunta sa dako na ang ating bansa ay maunlad, na walang mga ganyang kumakanti ng ating ano, kapayapaan. Ang dulot ay kaunlaran, kasi pag ang lugar ay mapayapa, tsak ang kaunlaran.
7: Yan. Kailangan kalma.
6: Kalma ka lang.
7: Kasi mas magandang kalma para makapag-isip ka ng mga proyekto, di ba? Development. Paano natin maabot ang prosperity kung merong mga sigalot?
6: Kung merong mga sigalot, ayan.
7: Buti na lang kung ano eh.

0: Sino? Sino kaya?
1: Hindi kasi mayroon pa siyang kasi, di ba, mayroong call yung batch 86 ng PMA na suportahan siya. Pero mayroon naman, member naman doon na sabi naman eh, General Cusi, Retired General Cusi, na tingnan nyo yung sa konstitusyon, hindi pa pwedeng porkit kabats natin yan, eh ano natin, aralin natin kung anong sitwasyon kinakalagyan niya.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, so,
0: oo.
1: Tayo ng ulat sa ano, ikaw na.
0: Oo, meron tayong traffic update mula sa Metro Manila Development Authority Metro Base Fek Karinan. Ma'am Fek!
2: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Magandang hapon po sa inyo, Sir Boy, and Sir Dennis, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. So, pisaan po natin sa southbound ng EDSA, yung makakaranas po ng moderate traffic, dito na po sa may Ermin Garcia Cobao, hanggang dito sa may split po ng Aurora Tunnel. Pero after po niyan, bibilis na po ang Daloy, magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic, dito na po sa may Annapolis. Pero after po niyan, bibilis na po ang dalayhan ng mga sasakyan hanggang pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover. Ngunit pagbaba po natin, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito sa may split po ng Show Boulevard. After po ng show, mabilis na po ang dalayhan ng mga sasakyan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa may loading bin ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ng flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Cabrera hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa north po ng EDSA, Rojas Boulevard, moderate heavy hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Pero after po yan, Taft, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na po tayo dito sa may Buendia. Ngunit pagsapit naman po dito sa may Kalayaan, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy hanggang dito na po sa may Estrella. After ng Estrella, mabilis na po ang daloy ng masasakyan. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Show Boulevard Split. Pero pag pasok po natin ng tunnel, mabilis na po yan hanggang pag-akyat na po ng Ortigas Flyover. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pagdating natin ng Commonwealth. Punta naman tayo sa copy po ng southbound. Kung galing tayo ng Commonwealth, papasok ng Old Balara, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may CP Garcia. Pero after po niyan, bimlis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Mackinley Road. Pero after po niyan, bimlis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero after po niyan, Lanuza, mabilis po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic po dito na po sa may palapit po tayo sa intersection po ng Bonnie Serrano. Pero after po ng Bonnie, bilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. After po ng Ateneo, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, dahan-dahan lang po tayo sa pagmamaneho at kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, po yung tumawag sa hotline MD-136. Yun po ulit ang traffic mula dito sa MD Metro Base.
0: Hello, Ma'am Pe? Nawala na. Okay. Anyway. Ayan, Pangulo.
1: Nakabalik na si Ma'am
0: Pe? Oh, hindi na natin nahabol. Pero okay lang. Okay lang.
1: Bilis tumakbo ang MDA, ano?
0: Oh, hindi. Alam mo, si Ma'am Pe, pwedeng ano, ha?
1: Ano?
0: Kung napapanood niya pa ito at narinig tayo, ha, sa radyo. Si Ma'am Pe, pag gumawa ang MMDA ng application na MMDA map, ano lang to, ha? Imahinasyon ko lang ho ito, ha? Foresight to. Ha? Pwedeng voice over si Ma'am Pe, ha? Diba?
1: Pwede.
0: Diba parin sa Waze, diba? Tsaka yung sa Google Map. What do you think, Ma'am Tess? Diba?
1: Batiin mo si Ma'am Joy. Andyan
0: na. Ay, nandyan na ba? Ma'am Joy. Ma'am Joy.
1: Ligaya.
0: Nasa labas pa siya. Anyway, oy, pasalamat tayo sa team ng Radyo Pilipinas.
1: May bago tayong ano, may bago tayong kaibigan.
0: May bago tayong kaibigan, si Isabel. Di ba si Hi Isabel, andiyan si Arnel,
1: Isabel
0: si Lang.
1: Ayan.
0: Ganda ng ano na ng kanyang ini

0: you're not, you don't feel them because it, dividends are not credited to your account. They get reinvested back to the fund. For the fund manager to have extra liquidity to either buy more.
1: So, pero ibig sabihin niyan, lumalaki yung investment mo.
0: That's right.
2: Okay. And but lumalaki yung unit mo rin.
0: Lumalaki yung unit and lumalaki rin and to a certain extent tumataas yung performance because you're giving your fund manager bala yung funds, liquid funds to buy more of their top performers or to pick up parang good stocks or securities with good potential.
2: Yes.
0: So that's how they do it. Another thing I'd like to share is hindi ka rin confined to peso-denominated funds. Eh, sabi ko nga, pinag-usapan natin yung evolution. No? Meron ng mga foreign currency-denominated securities na yung ETFs, mutual funds. Ang tawag natin sa kanila, feeder funds and fund of funds.
1: Pero pwede, ang pwede mong gamitin pang-invest, peso.
0: That's right. Peso. Pwede rin. Peso.
2: So, ipapalit mo to dollar.
1: So, bibili ka muna ng dollars yes. bago mo i-invest doon sa dollar-denominated.
2: Which the bank will provide the dollars for you.
0: That's right. Though there are some brokers, there are some platforms na pwedeng peso ka mag-i-invest tapos meron lang siyang dollar equivalent parang ganun. But again,
2: but the broker does the exchange
0: rate. That's right.
2: Parang ganun yan. The broker or the bank becomes the medium for forex transactions.
0: That's right. So the idea lang there a few more minutes. The idea lang for us to finish itong asset classes natin, no? The idea there is again for Filipinos to get this wide array of investment products and services, it pays to research. It pays to research kung sino ba yung mga brokers na pwedeng magbigay sa akin ng access.
1: Saan mo makikita yung mga information?
0: Yun. I don't want to sound like I'm marketing, kaya maganda ang sagot natin. Yung regulators, no? If you're looking for UITFs, nandiyan sa website ng Banko Central yan, BSP.
1: So sa Banko Central ka, no?
2: That's pwede
1: right.
2: Pwede ka muna sa First Metro Securities din. Saan? Oh, First Metro Securities.
0: Yan, nandiyan na lahat. Nandiyan na lahat.
2: For na yung shameless plug.
1: Take mo na. Ano na tayo? We will try to finish that again next week.
0: Yeah.
1: Kasi, maubusas na naman tayo ng oras. Hindi naman tayo nakakapagpasalamat.
0: That's right.
2: Hindi mo binating asawa mo ngayon. Pala, baka mag-
1: So anyway, we'll try to have a good goodbye words to our listeners. So on that note, we will now end our program for this Sunday, and we are inviting again our listeners to listen to us next week. At nagpapasalamat ako sa inyong dalawa kay Kuya Mark and Kuya Antoy from that prestigious institution na tinatawag Metro Bank. And again,
2: First Metro Securities yung brokerage namin.
1: Okay, yeah. So this is Ned Sumera, and see you again next week.
2: Thank you very much.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Emma. 155.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Office of the Solicitor General pinababasura sa Korte Suprema ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa. May live report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hiniling ng Office of the Solicitor Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong inihain ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng usapin sa International Criminal Court o ICC. Sa isinumitong komento ng OSG, sinabi nito walang sapat merito ang petisyon. De La Rosa at igiit na dapat manaig ang rule of law at pananagutan. Binigyang diin din ng OSG na mahalang isa alang-alang ang magiging epekto ng kaso sa kinabukasan ng bansa at sa international obligation ng Pilipinas. Tinugoy rin ng OSG na may legal na basehan ang pamahalaan upang ipatupad ang warrant na ilabas ng ICC laban si De La Rosa. Kabilang ang provision ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Iginit pa ng OSG, hindi dapat pigilan ng Korte Suprema ang posibleng pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC, lalo't may umitiral umanong proseso at due process sa ilalim ng Rome Statute at International Law. Samantala, hinihintay pa ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon ng senador habang patuloy ang usapin kaugnay ng ICC investigation sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Para sa Wagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. Isang bilyong pisong agriculture transformation na program ipinakilala ng Department of Agriculture, World Bank at ng United Kingdom. Mayulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinunsad ng Department of Agriculture kasama ang World Bank at United Kingdom ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PSAT program. Kaakibat ito ang isang bilyong dolyar na financing package para gawing moderno ang agrikultura at mapalakas ang food security sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng programa na mapataas ang ani at mapatatag ang supply ng pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka. Target ng PSAT ang pagpapataas ng rice production, pagpapalakas ng climate resilience ng agricultural value chains, at pagpapahusay sa kakayahan ng mga institusyon ng gobyerno. Ang PSAT ang kauna-unahang proyekto ng Pilipinas sa ilalim ng Program for Results Model ng World Bank, kung saan nakabatay sa resulta ang pagpapalabas ng pondo. Makatutulong ang programa upang madagdagan ang kita ng milyong-milyong magsasaka at mapalakas ang kanilang kakayahan laban sa epekto ng climate change at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balita naman sa lalawigan, panalangin, protesta at reforma. Panawagan ni Linggayen Dagupan Archbishop Villegas sa kanyang pastoral letter ngayong Linggo. Kaugnay naman sa mga usaping politika sa bansa. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, si Verna Beltran Adaban sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa gitna ng taimtim na pagdiriwang ng Linggo ng pag-akyat sa langit, babasahin sa lahat ng misa sa Archdiocese ng Linggayen Dagupan ng pastoral letter ni Archbishop Socrates Villegas na nanawagan ng panalangin, protesta at reforma laban sa lumalalang katiwalian sa pamalaan. Sa magkasunod na misa na ginaganap sa St. John the Evangelist sa Dagupan City ngayong umaga, kasabay ng katahimikan ay mariing nakikinig ang mga deboto habang binabasa ang pastoral letter na pinamagatang Sad and Angry but Brave and Hopeful. Sa liham, ipinahayag ng Arsobispo ang pagluluksa sa lumalalang katiwalian sa paggamit ng pera ng bayan. Anya, pili tayong umaahon mula sa kumunoy ng korupsyon, ngunit lalo lamang tayong lumulubog at patuloy na tumataas ang antas sa pagnanakaw at kasinungalingan. Ayon kay Villegas, ang kasamaan ay tila nagiging mas matindi habang ang katotohanan ay patuloy na pinapatay. Sa halip na ipagtanggol ang sarili, ang mga nasasangkot ay nagtatago sa likod ng teknikalidad at pagkaantala ng proseso. Patuloy din anyang tumitindi ang pagnanakaw at kasinungalingan sa pamalaan. Binanggit din sa liham ng Arsobispo ang biglaang pagbabago sa pamunuan ng Senado na anya'y ginamit bilang panangga sa isang opisyal na may bisa at lehitimong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Binigyan din ito na may pananagutan ang mamayan sa pagbagsak ng pamantayang moral sa pamuno. Nanawagan siya sa publiko na gamitin ang kanilang mga kamay sa panalangin upang humingi ng kapatawaran at paggaling ng bayan. Gamitin ang mga kamay sa protesta kung saan ang katahimikan sa harap ng kasinungalingan ay pagsuko ng moralidad, at panghuli ang gamitin ang lahat ng legal na paraan upang i-pressure ang pagbabago sa politika. Ang tunay na reforma ay nangangailangan anya hindi lamang ng panalangin at protesta kundi ng pagtsatsaga. Binigyan din sa pastoral letter na walang kulay politika ang panawagan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
5: At pangwakas, apat na CTG members sumuko sa 401st Brigade ng 4th Infantry Division Philippine Army matapos mapatay ang kanilang leader. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si Jocelyn Morano sa report.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na naproseso ng maayos ang 75th Infantry Battalion ang pagsuko ng apat na mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa 401st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division. Unang sumuko ang dalawang miyembro ng Regional Operations Command Northeastern Mindanao Regional Committee. Bit-bit ang kanilang AK-47 rifle, isang rifle grenade, isang scope at tatlong AK-47 rifle magazines. Isa pang CTG ang sumuko sa pamamagitan ng 75IB at 3rd Special Forces Battalion sa may bayan Marihatag, Surigao del Sur. Kasabay nito ang voluntaryong pag-abot ng isang R4 rifle na may magazine, laman ang 6 rounds of ammunition. Mapaya pa rin ang pagsuko ng isa pang CTG sa Barangay del Pilar, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Ayon kay Colonel Glenn Joy Aynera, acting commander ng 401st Brigade, patuloy ang paghina sa pwersa ng mga CTG matapos ang inkwentro na nangyari sa Barangay Bayan Marihatag, Surigao del Sur na ikinasawi ni Edelberto Daval alias Waco, ang commanding officer ng ROC-NEMRC, kaya't demoralisado ngayon ang mga natitirang CTGs sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
12: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
11: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
12: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
11: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito.
15: Kaya
14: nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo!
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Music and memories. Memories. Music and memories.
23: Light the corners of my
22: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

your boyfriend's brother.

Bye.

0: Maggio Pinipina.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Philippine Standard Time 2:56.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Tourism, pinalakas ang ugnayan sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mas maayos na turismo sa bansa. Ang report mula kay EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalalakas sa Department of Tourism o DOT ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapaganda pa ang karanasan ng mga turista dito sa ating bansa. Sa mga pulong kasama sina Bohol Governor Aris Aumentado, SBMA Tourism Committee Chairman Raul Marcelo at Commission on Filipino Overseas Secretary Dante Clink ang the second, tinalakay ang mga programa magpapalakas sa turismo sa Subic at Bohol. Kabilang dito ang pagbuo ng mas maraming tourism products at itineraries, pagpapabuti ng connectivity at ease of entry, at pagpapadali ng travel experience para sa mga lokal at dayuhang turista. Hinikayat din ng DOT ang mga destinasyon na paigtingin ang kani-kanilang tourism identity, mula adventure tourism hanggang cultural at slow travel, upang mas makaagapay sa interes ng mga biyahero sa buong mundo. Nakikipag-ugnayan din ng DOT sa CFO para sa mga programa magpapalapit sa overseas Filipinos sa turismo at kultura ng Pilipinas. Samantala, katuwang din ng ahensya ang NTF-LCAC sa pagsusulong ng community-based at sustainable tourism sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Ayon sa DOT, sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon sa iba't ibang sektor ng pamahalaan, layunin itong makabuo ng mas konektado, mas inklusibo, at mas globally competitive na industriya ng turismo sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, Department of Tourism nagpaalala sa mga foreign at local tourists na maging magalang sa mga Pilipino at sa kultura at batas ng bansa. Mayulat si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinimok ng Department of Tourism ang mga turista na tratuhin ng maayos at may paggalang ang mga Pilipino, gayon din ang kultura at mga umiiral na batas sa Pilipinas. Pinapagawa ng DOT ang naturang panawagan kasunod ng ulat ng isang grupo ng mga dayuhang turista na umano'y nananakit sa may-ari ng isang cafe sa Siargao nitong nakaraang linggo. Hindi partikular na binanggit ng ahensya ang insidente, ngunit pinalalahanan nito ang mga turistang Pilipino at Banyaga na walang espesyal na pagtrato pagdating sa batas. Ayon pa sa DOT, layunin itong protektahan ang turismo sa Siargao, gayon din ang dignidad at kapakanan ng mga Pilipino. Yan muna pinakuling balita mura pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa iba pang balita, mahigit sa 34.5 milyon pesos ng halaga ng hinihinalang cocaine isinuko sa PNP sa lalawigan ng Quezon. Mayulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Voluntaryong isinuko sa Philippine National Police ang mahigit 34 na milyong pisong halaga ng hinihinalang cocaine sa lalawigan ng Quezon. Sa ulat ng PNP, nakapaloob sa 5 tape-sealed plastic bags ang hinihinalang illegal na droga na tumitimbang na mahigit 6,514 na gramo, isang 52 taong gulang na lalaking residente. Ang nagsuko ng mga kontrabando sa barangay Busdak sa bayan ng Patnanungan kahapon, agad namang isinailalim sa pagsusuri ng Quezon Provincial Forensic Unit ang mga nakuhang hinihinalang cocaine. Patuloy pa ang masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagbulan ng ilegal na droga at kung paano ito napunta sa pag-iingat ng hindi pinangalan ng individual. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At mawakas na balita sa lalawigan, National Housing Authority People's Caravan Job Fair at Government One-Stop Shop Services nakatakdang ganapin sa Urdaneta City Cultural and Sports Complex ngayong darating na Martes. Mula Radyo Pilipinas sa Tayug, si Grace Aquar sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nagaanyaya si Assistant Peso Manager Joey Del Rosario ng Peso LGU Urdaneta City kaugnay sa gaganaping National Housing Authority People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa, job fair at government one-stop shop services sa Urdaneta City Cultural Sports Complex sa May 19, 2026. Anihalayunin ang aktibidad na mailapit sa mamamayan ng iba't ibang oportunidad sa trabaho at serbisyo mula sa mga regional government agencies kung saan ito ay magdadala ng maraming oportunidad sa trabaho sa lahat ng mga aplikante, benepisaryo at residente mula sa iba't ibang lugar. Kabilang sa mga serbisyong ihahandog sa caravan ang job fair, aplikasyon para sa trabaho at iba't ibang government assistance at frontline services mula sa mga regional line agencies. Hinihikayat ng Peso Urdaneta ang publiko lalo na ang mga naghahanap ng trabaho na mag-isa at samantalahin ang pagkakataong makapag-apply at makakuha ng kinakailang serbisyo sa isang lugar lamang. Dadaluhan ng mga kinatawan mula DMW, OWA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, NFA, DOH, PSA at marami pang iba. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Tayug.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Ng AM
8: sa iisang himpilan,
3: pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
8: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM,
8: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service,
9: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Energy powers everything in our lives.
13: Have you ever stopped to ask, saan nga ba nanggagaling ang kuryente?
14: Walang perfectong source. Kung hindi nakadepende sa merkado, nakasalalay sa panahon.

0: kinabukasan ay gawa ng Pilipino para sa Pilipino.
1: Ang kagandahan ng nuklear, ito lang ang source na kayang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7.
2: Mas magagandang paaralan para sa maayos na ospital, maraming trabaho, at gayon din ang mas malinis na kapaligiran.
3: Ang kinabukasan ng enerhiya ay nasa kamay namin.
2: So, the choice is ours.

0: Sa Pilipinas, iba-iba ang pinagmumulan ng kuryente. Ang tawag dito, power generation mix. Pinakamalaki ang fossil fuel. Mayroon ding mga renewable energy tulad ng hydro, solar, at wind. At mayroon din natural gas at kaunti sa oil.
1: Coal accounts for around 62% of our energy mix, habang oil naman ay nasa 4%. Madali kasi itong angkatin at mura, pero marami dahil sa malaking binibigay na greenhouse gases. Renewables naman ay sa 20% plus. Malinis sila, galing sa hangin, araw, tubig at init ng lupa. Pero hindi lagi maaasahan kasi nakadepende sa panahon. Ang natitirang 12% naman ay natural gas. Fossil fuel pa rin, pero mas malinis kumpara sa coal at oil. Ang problema, limitado ang supply.
0: Walang perfectong source. Kung hindi nakadepende sa merkado, nakasalalay sa panahon. Kaya't lahat may ambag. Parang team project, marami ang nagtutulungan para sa iisang output.
2: Sa mga susunod na taon, plano ng Pilipinas na magdagdag ng renewables, i-modernize ang mga planta, at maghanap ng mas malinis at maaasahang mapagkukunan.
1: By 2030, target na umabot sa 35% ang renewables at tataas pa hanggang 50% sa 2040.
2: Meaning, tayo mismo ang makakaranas ng energy transition. Mas ligtas, mas sustainable kaysa dati.
3: Pero hindi lang iyon. Plano rin ng Department of Energy na isama sa generation mix ang nuclear. Mabibigay ito ng dagdag na source of energy para mas matatag at maasahan ang supply ng kuryente sa bansa. Pero ano nga ba ito?
4: Ang kagandahan ng nuclear, ito lang ang source na kayang tumakbo ng tuloy-tuloy, 24/7. Hindi ito nakadepende sa init ng araw o lakas ng hangin. Umulan man o umaraw, siguradong may kuryente ka.
1: Paano? Nagsisimula ito sa uranium, isang natural na elemento. Kapag hinati ang atom nito, isang prosesong tinatawag na fission, lumalabas ang napakalakas na init. Tulad ng takore, pinapakulong nito ang tubig para gawing steam. Ang steam ang nagpapaikot ng turbine, at ang turbine ang gumagawa ng kuryente na dumadaloy sa mga linya.
5: Ang buong prosesong ito ay malinis. Kaunti lamang ang greenhouse gases. At dahil hindi nakatali sa presyo ng imported fuel, pwedeng mas mura ang kuryente sa hinaharap.
2: Okay, alam na natin kung saan nanggaling ang enerhiya. Pero paano nga ba ito nakakarating sa ilaw sa kwarto mo o sa charger ng cellphone mo? Ganito ang biyahe ng kuryente.
1: Pagkatapos gawin ng kuryente sa planta, may mahabang biyahe pa itong tinatahak. Step 1, transmission. Dumadaan ang kuryente sa high voltage lines na hawak ng national grid. Para itong expressway ng kuryente. Step 2, distribution. Pagdating sa mga bayan at lungsod, pinapababa ang voltahe sa substation. Dito pumapasok ang mga electric cooperative at utility companies. Parang exit ramp papasok sa mas maliliit na kalsada. Step 3, connection. Sa huli, dumadaan sa mga poste hanggang makarating sa bahay, paaralan at ospital.
2: Kaya nag-on ang ilaw, gumagana ang gadgets, at tuloy ang pag-aaral.
6: Simple lang ang daloy ng kuryente. Pero pagdating sa nuclear, maraming kumakalat ng maling impormasyon at maling paniniwala. Let's put them to the test.
7: First question. Kung may nuclear plant, puputok ba ito na parang atomic bomb?
8: False. Nuclear power plants and nuclear bombs use different technologies. Power plants are built to produce electricity safely, not to explode. May safety systems sila designed to prevent accidents.
7: Nakakatakot ba ang radiation?
9: Hindi palagi. Radiation is natural part of life. Meron sa bananas, x-rays, at kahit sa paglipad sa eroplano. Ang mahalaga ay kontrolado ang exposure. Sa natural plant, may multiple safety barriers at strict monitoring to keep radiation levels safe for workers and nearby communities.
10: Nuclear waste, green glowing slime?
8: Nope, that's just from movies. Nuclear waste is actually solid and it is sealed in heavy, secure containers made of steel and concrete. Walang slime, walang glow. Just safe storage while waiting for long-term disposal or recycling.
10: Okay, what about this? Bawal ang nuclear sa Pilipinas?
11: Not exactly. Walang operational nuclear plants sa ngayon, pero legal ang development. In fact, the government is studying it as a part of our future energy mix kasama ng clean energy scenario ng bansa. Ang mahalaga, may batas at safety guidelines bago ito may patupad.
6: Last question, pag may nuclear plant, tataas ba ang singil sa kuryente?
12: Not necessarily. While mahal ang initial cost ng pagtatayo, nuclear plants can produce large amount of electricity consistently and reliably for decades. Over time, this can actually help stabilize or even lower electricity prices, especially as we shift from imported fossil fuel.
13: Mga classmates, hindi lamang ito tungkol sa kuryente. Kapag may maaasang enerhiya, tuloy-tuloy ang klase. Walang sagabas pag-aaral at walang hadlang sa pangarap. Higit pa doon, ang nuclear ay isang daan sa makabagong kinabukasan. Ang mga Pilipino ay magiging engineer, scientists, at technicians. Hindi lamang tayo manonood. Tayo ang hawak ng makina, gayon rin tayo ang magiging eksperto. Ang nuclear ay hindi lamang kuryente. Ito ay para sa mas magagandang paaralan, para sa maayos na ospital, maraming trabaho, at gayon rin ang mas malinis na kapaligiran. So, the choice is ours. Kung mas pipiliin mo ang kaalaman, ang katotohanan, at ang kinabukasan, mas maliwanag ang bukas para sa ating lahat.
1: Pero, ang pinakamahalagang tanong, sino ang magpapatuloy ng lahat ng ito? Ang enerhiya ng bansa ay hindi lang tungkol sa mga planta o kable. Ito ay tungkol sa mga tao nagpapatakbo nito. At para sa aming mga kabataan, ito'y pagkakataon upang maging bahagi ng pagbabago.
14: Ngayon, natutunan namin na hindi lang kami mga consumer ng kuryente. Pwede rin kami maging solusyon.
1: Sa mga paaralan, unti-unti nang tinuturo ang halaga ng energy literacy. Pag-unawa kung paano umiikot ang kuryente, saan ito nanggagaling, at kung paano ito nagiging parte ng pang-araw-araw na buhay.
3: Class, remember this. The Department of Energy exploring nuclear energy to provide the Philippines with a stable and reliable power source.
15: Yes, Alexa.
16: Simple lang. Kapag alam mo kung paano gumagana ang enerhiya, mas naiintindihan mo kung bakit dapat itong alagaan.
1: At habang natututo kami, mas lumalalim din ang respeto namin sa mga taong nagkatrabaho para manatiling may ilaw ang bansa. Ang kaalaman ay mas makabuluhan kapag ginagamit para makapagbigay lakas sa iba, sa mga paaralan, barangay, at online spaces. Unti-unti na nagiging leader ang kabataan sa usaping enerhiya.
16: Bilang bagong henerasyon, tungkulin natin hindi lamang matuto, kundi magbahagi, kumilos, at magbigay inspirasyon. Kasi kapag lahat marunong at may alam, mas matatag ang kinabukasan.
1: Kapag natututo tayong manguna, nagiging totoong powering the next generation. Hindi lang kami ang kinabukasan. Kami rin ang kasalukuyan. Ang kinabukasan ng enerhiya ay nasa kamay namin. At kung pipiliin natin ang kaalaman, ang katotohanan at pagkakaisa, sisiguruhin namin ang bawat watt ng kuryente ay magsisilbi para sa lahat.
17: Ang enerhiya ng kinabukasan ay gawa ng Pilipino para sa Pilipino.
1: At habang patuloy na lumiliwanag ang kinabukasan, isang bagay ang malinaw. The future is clear, the future is nuclear.
18: Isang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
19: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
19: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
20: Radio Pilipinas. News nationwide.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: World News in 5.
23: Ang inyong institusyon
24: sa Philippine Sports Broadcast.
25: Di papahuli
26: sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 impormasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas.
29: Radio Publiko.
30: 738.
31: Sports Radio 918,
32: Radio Magazine 1278,
33: at Radio Pilipinas World Service.
34: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3.
38: Radio Pilipinas World Service.
39: Sports Radio,
40: Radio Magazine, Servicio Publico,
41: the AM and FM collab
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Radio Pilipinas.
44: Radio Pilipinas
45: and Capital 104.3 collab.
46: Collab.
47: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Oras sa Pilipinas, 16 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Isang magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maulang hapon sa inyong lahat. At welcome po tayo dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas. Ngayong 17 ng buwan ng Mayo, taong 2026. At tayo po ay silalubong ng isang malakas na thunderstorm dito po sa Quezon City. At hanggang sa ngayon na tayo nakakaranas ng malakas-lakas na pag-ulan. At syempre, speaking of pag-ulan, yan po ang tatalakayin natin ang ating climate change episode hamon sa pagbabago ng panahon. Pero bago ang lahat, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager Sir Alan Anyanige, kasama yan ang iba pa nating kasama, si Sir Ray Sapak, sa Technical Side, Sir Orly Lopez, si Ma'am Joy Timidan. At syempre, dito po sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman si Richard J. Godon, kasama ng iba pang Board of Governors natin, kasama ng mga administrators natin nationwide, mahigit may 100 chapters po tayo, at kasama rin ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, okay? At ang ating mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, mag-like and share po tayo sa ating Radyo Pilipinas Facebook page at Kalinga Hatid. Okay, hindi na natin patatagalin pa, makasama natin ang ating laging kasama, Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, ma'am.
1: Yes, magandang hapon, pero mahina ang audio. At I understand na bisita natin si Miss Annalisa S. Solis hamon sa pagbabago-bagong panahon, climate change episode. At I'm glad she's here, but I think nasa sasakyan siya. Pero bilisan na natin kasi naubusan na tayo ng oras ng 20 minutes sa mga palabas prior to our program. Pero siguro bibilisan na lang natin kay Anna. Thank you for joining. Paano naapektuhan ang climate change ang dalas at lakas ng mga bagyo sa Pilipinas? Medyo sampu yung tanong, pero bibilisan na natin. Ana, go ahead.
2: Well, good afternoon po at marami pong salamat sa inyo pong pag-invite sa amin dito. So, paano naapektuhan yung climate change ang dalas po ng mga bagyo dito sa Pilipinas? So, usually po, dahil may climate change at dahil po din sa painit ng painit yung temperatura ng dagat, at ang ating global warming. So, kung mas mainit po yung dagat, mas madami po yung enerhiya na pwedeng gawin para makadevelop ng isang bagyo. Kaya po, usually po, ang nangyayari po, base po dun sa ating mga findings, ay mas kukunti po yung dami ng bagyo, but then medyo mas nagiging intense po or mas lumalakas. At usually po, ay mostly ay typhoon at super typhoon category, gaya po na nangyari yung time ni Yolanda, ni Ube, ni Odette, at yung pumaating mga recent na bagyo. So, mas kumukonti ang bilang na bagyo, pero mas naging lumalakas at mapamansala.
1: Tapos, dalawang tanong na pagkasunod ko ng babasahin. Ano ang mga pangunahing palatandaan na nararanasan na ang bansa ay kaugnay ng climate change, at paano naapektuhan ang pagtaas ng temperatura ng agrikultura at supply ng pagkain? Dalawa-dalawa na ang tanong ko para mapabilis natin, Ana. Go ahead.
2: Opo. Opo. Well, sa ngayon po, yung palatandaan na nakakaranas tayo ng climate change, mas umiinit po ang ating temperatura globally at locally. So, in fact po, yung every decade po is around 0.22 degrees centigrade po yung pag-increase ng temperatura ng ating bansa. At ang nakikita po natin dito, ang trend po natin ay mas umiinit po yung ating nighttime temperature kaysa sa daytime temperature. Halos triple po yung pagtaas, yung global, yung warming trend ng ating minimum temperature or yung nighttime temperature kaysa sa daytime. And also, nagiging regular po yung ating mga pag-uulan. So usually po, mayroong mga binabaha sa ibang lugar at mayroon naman pong tagtuyot sa ibang ating lugar. And also, mas lumalakas nga po yung ating bagyo, although nababawasan po yung bilang ng bagyo, and also yung pong pagtaas ng sea level na posibleng nagdudulot po ng coastal erosion. And also, yun din pong madahil mainit yung ating karagatan, ay nagkakaroon din po tayo ng epekto yung pagkakaroon ng coral bleaching at nagkakaroon din po ng sanhi ng pagkamatay ng ating mga isda. So, ano naman po yung epekto ng pagtaas
1: ng pag-asa, ang pagbabago ng klima sa Pilipinas? Ano ang paraan ninyo?
2: Well, sa ngayon po ay gamit po yung ating mga makabagong teknolohiya gaya ng mga weather stations, satellites, at yung pong ating mga tinatawag na mga climate models. So sinusukat po ng mga instrumento ito, yung temperature, yung ulan, yung pong bagyo, at kung magkakaroon po tayo ng mga matitinding mga pagbabaha o pagtutuyot, lalo-lalo na po kapag naglalabas po tayo ng mga seasonal outlook, El Niño, La Niña advisory, at yung pong mga tinatawag nating climate projections. So yan po yung ginagawang pagmamonitor ng PAGASA, including yung mga global models po natin.
1: Ano naman ang maaaring epekto ng pagtaas ng level ng dagat sa mga komunidad na malapit sa baybayin? Kasi di ba ina-expect natin baha, yung parang delikado yung mga nakatira doon. Go ahead.
2: Opo.
1: Ana?
2: Opo. So ang posible pong maging epekto nito is yung paglubog ng ating mga mabababang lugar. So ibig sabihin po, mas tumataas po kasi yung level ng tubig. So yung pong mga mabababang lugar ay posible na pong mga bumaba at lumubog dahil po yung kumbaga yung sea level na po yung katapat nila. And also nandiyan din po yung posibleng saltwater intrusion dun sa ating mga freshwater. So ibig sabihin po, magkakaroon po tayo ng mga water scarcity dun sa mga freshwater ecosystems natin. And also may posible din pong itong dulot ng pagkasira dun sa kabuhayan sa ang mga pangingisda. And also, kapag nakakaroon po ng mga storm surge, so mas dumadami po yung damage nito. So may mga nakikita na rin po tayo ngayon ng mga barangay sa Bulacan, Cavite, Mindoro, na nakakaranas na po ng pagkasira ng mga kabuhayan at nakakaroon po tayo ng mga tinatawag ng mga saltwater intrusion at yung po pagtaas ng mga storm surge damage.
1: Kasunod na tanong, ano ang pagkakaiba ng climate change at normal na pagbabago ng panahon? Ikaw lang siguro makakasagot
2: na. Well, pag sinabi po natin normal, ito po yung tinatawag na natural climate variability. So, kagaya po ng El Niño, La Niña, it's part of natural climate variability na nagkakaroon po ng malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng dagat. Ito po kasi yung ano eh, yung nature has its own way to balance itself. So ito po yung balance. And also yung nakikita po nating araw-araw na kondisyon, umuulan ngayon, mainit bukas, that pertains to weather or normal weather condition. And then pag sinasabi naman po nating normal is yung climate po, yung average pattern ng ating klima na galing po dun sa 30-year data natin. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng pagkakaiba ng tinatawag na climate change? So ito po yung pagkakaroon ng long-term shift dun sa pattern natin dulot po ng pagtaas ng mga greenhouse gases and also yung tinatawag po nating anthropogenic or man-made human activities. So yun po yung climate change.
1: Kaya nga ang tanong, bakit mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamayan laban sa climate change? Kasi kailangan labanan natin ang climate change. Hindi pwedeng tanggapin na lang natin yun at kung anong mga consequences.
2: Yes, tama po kayo. So both yung tinatawag nating mitigation at adaptation. So in terms of mitigation, so ilimit po natin yung mga paggamit po ng mga posible makapagpataas ng mga man-made greenhouse gases and also yung tawag pong adaptation na pagkakaroon po tayo ng ating mga early warning system. So malaki po yung gagawin ng gobyerno in terms of policy, infrastructure development, early warning system, na kagaya po ng ginagawa at pinoprovide ng DOST PAGASA. Pero wala pong silbi ito kung hindi po susunod at tutulong yung ating mga kababayan. So mas mabilis at mas epektibo pagsabay po nating pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan yung laban, paglaban natin dito sa climate change.
1: Kaya nga, ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga lokal na pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng climate change? Di ba dapat may aksyon ng local government dito?
2: Okay. Yes po. So, unang-una po, magkaroon nga po tayo ng mga local policy. For example, yung bawat household po, pwedeng gawin natin na bawat household ay talaga pong mag-segregate po ng ating mga basura para at least mabawasan po at hindi mapuno yung ating mga sanitary landfill. So, yung mga ganun pong polisiya. Tree planting, yung mga watershed protection, and also yung ginagawa po natin mga flood control and drainage improvement. And kasama na din po dyan yung tinatawag ng mga disaster preparedness drills at yung pagsunod at pag-develop ng mga community-based early warning systems, and then yung mga climate resilient farming support para sa ating mga magsasaka, and also yung pagbabawal po ng pagtatayo doon ng mga bahay doon sa mga danger zones. So yung mga ganun pong palisiya at hakbang ay posible pong makatulong yung ating local na pamahalaan para mabawasan ang epekto ng climate change.
1: So, ang susunod naman tanong, paano makakatulong ang renewable energy sa laban sa contact climate change? Kasi may relasyon ito, okay. Yung renewable energy laban sa kontra sa climate change.
2: Yes po, dahil unang-una po kapag gumagamit po tayo ng gas, fossil fuel, so nagkakaroon po tayo ng paggamit o pag-increase ng tinatawag na man-made carbon dioxide. So kapag tayo po ay gagamit ng mga renewable energy or clean energy kung tawagin gaya ng solar, wind at hydro, so yan po ay hindi siya naglalabas ng mga carbon dioxide na man-made. So binabawasan nito yung greenhouse gas na nagpapainit dun sa ating mundo. So ito po yung direktang magandang climate change mitigation na dapat po natin gawin.
1: Nakuula yata akong tanong na hindi mo masasagot, Ana. Pero ito, ano ang papel ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan at paghanap na pagharap sa climate change? Kasi ito naman yung role ng kabataan, na mas marami ang kabataan kaysa katandaan at saka sa general population.
2: Opo.
1: Go ahead, Ana.
2: Well, una-una po siguro, Ma'am Corazon, ay isipin po ng ating mga kabataan na sila ang magmamana ng epekto ng dulot ng climate change. Kaya sila din po sana yung pinakamalakas na mag-push for change. Ibig sabihin po, sila po yung dapat na maging sandata natin na sila ang magbigay ng matinding kampanya laban po sa magiging matinding epekto ng climate change. So yung mga pagtatanim, cleanup drives, yung pag-educate, hindi lang po face-to-face, kundi gamitin natin yung social media platform para makapag-educate po online. And also, dahil po nga more on sa mitigation tayo, yung pagpili ng magandang sustainable lifestyle. So yun po yung dapat na gawin ng ating mga kabataan in their own little way.
1: Kasi ako nakita ko na pa maapektuhan ng climate change ang kalusugan ng mga tao. Dahil kapag pagbabago ng klima, kasama na dito ng sakit. Ano sa palagay mo tungkol dito?
2: Sa ngayon po ay minomonitor pa rin po ng DOST Pag-asa yung mainit na temperatura at mataas na kalinsangan, na ito po yung posibleng magkaroon ng epekto sa ating kalusugan, yung heat stroke, dehydration, so yung mga heat cramps natin. So ito po yung kailangan po natin na maiwasan, at siyempre yung pong pagkakaroon po ng pagkalat ng mga dengue, leptospirosis, diarrhea, kapag meron po mga pagbabaha. So yan po yung posibleng makaapekto dun sa ating kalusugan, direct at indirect. And also, meron din po tayong posibleng maka-affect sa atin yung po tinatawag nating malnutrition dahil sa mahal po ng bilihin at kukuunti yung pagkain natin kapag meron pong global warming at climate change na kung saan posible pong mapababa ang produksyon ng agrikultura. So, yun din po ay makakasira or makakasagabal din po sa kalusugan ng ating mga kababayan.
1: Ang final question, anong maaaring mangyari sa Pilipinas kung magpapatuloy ang pag-init ng mundo sa susunod na dekada? Matagal yun, dekada, 10 taon. Ano sa palagay mong mangyayari sa atin?
2: Well, sabi nga po natin ay patuloy pong umiinit ang ating temperatura, hindi lang po globally, kundi locally, at nakikita po natin yan. So, ang posible pong maging dulot nito, kung magtutuloy po ito at hindi natin malilessen or malilimit yung paggamit ng mga greenhouse gases, syempre po, ang epekto nito direkta sa ating weather and climate. So, posibleng mas dadalas po yung mga super typhoon at typhoon category na posibleng mong magbigay po ng mapaminsalang malakas na hangin at pagbaha. So, possible din po na kapag meron tayo ng mga matitinding El Nino na dulot po ng sobrang malawak ang pag-init ng temperatura ng karagatan, so posible po magkaroon tayo ng malawakan na tagtuyot that could threaten our food security. And yun nga po, since tayo ay coastal area, so possible din po yung paglubog ng ating ilang coastal areas or coastal city. And syempre po, kapag ganoon ay pati na yung ekonomiya natin. Mas mataas ang kuryente, mas mataas ang bills ng tubig. So makaka-apekto po sa ating araw-araw na gastusin. So makaka-stress po yan sa atin sa araw-araw. And also, dun naman po sa mga natural ecosystems natin, yung pagkawala ng mga ilang species, gaya po ng mga pagkasira ng ating mga coral reefs, yan po mga bagay na yan, ay hindi po natin hindi maiiwasan kung magpapatuloy po yung pag-init ng mundo sa mga susunod na dekada at wala po tayong gagawin na mitigation options in terms of practices and mga policies.
0: Gobcora!
1: Maraming salamat, Annalisa Solis. Sulit na sulit ang pagiging guest mo sa amin dito dahil ikaw ay Chief Climate Monitoring and Prediction Section.
0: Gobcora.
1: Na DOST Pag-asa. Maraming salamat. Meron kaming station break ngayon at hopefully meron pa kaming dalawang bisita.
0: Ay, Gobcora.
1: Sa 20th International Conference on Community-Based Adaptation to Climate Change.
0: Gobcora.
1: Maraming salamat. Go ahead, Edison.
0: Opo. Gobcora, si Ma'am Annalisa ay babalik po sa ating panayam sapagkat po yung dalawang guest natin na delegate ay hindi na po natin makakasama. O kaya't kasama na natin si Ma'am Annalisa hanggang bago po mag-alas 4. Kaya magpapatuloy po tayo sa mga talakayan kasama ang ating Chief Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa, si Ma'am Annalisa Solis. At magkakaroon lang tayo ng commercial break. Magbabalik po tayo sa inyong mga paalala.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.

0: Okay, nagbabalik po tayo. Gobcora. Gobcora?
1: Edison?
0: Yes po.
1: Wala na tayong bisita yung si Catherine Chiremba.
0: Yes, opo.
1: At saka si Ed Chabagati.
0: Opo, kaya magpapatuloy pa rin yung ating...
1: Hindi makakarating.
0: Opo, ma'am. Hindi na po sila nakapag-join sa ating
1: so,
0: Zoom.
1: So, tatapusin natin ang programa with, ano, with Ana Solis. Pasasalamat sa kanyang sa interview ngayon na half an hour. Pero baka i-close natin ang program sa pasasalamat sa kanya and napakagaling ng kanyang paliwanag at nakatulong sa ating programa na Kalinga hatid ng Red Cross. Ang final words na lang ay para sa iyo, prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark. In faith, service, and communion, let us start the change we want to see, the change that begins in me. At ang natalakay na natin ngayon ay ang issue ng hamon, ng pagbabago-bagong panahon, climate change episode. Maraming salamat, Ms. Annalisa S. Solis, Chief Climate Monitoring and Prediction Section, CLIMPS,
0: yes.
1: DOST, PAGASA. Maraming salamat.
0: Oo, hingan natin siya ng final message. Hingan namin po kayo ng final na mensahe, Ma'am Annalisa. At kung may mga panawagan kayo, aktibidad para dyan sa PAGASA. Kung ano na, papalapit na po tayo sa typhoon season na Ma'am Annalisa. At ngayon, nakakaranas na tayo ng malalakas na pag-ulan dahil dulot po ng thunderstorm.
2: Salamat. Well, yun, patuloy po yung ating tawag na warm and dry season months at nakakaranas pa rin po tayo ng mga mataas na index or alinsangan. Ngunit nagkakaroon na rin po tayo ng mga local thunderstorm activities. So nakikita natin medyo makakapal na po yung ating kalupaan, so kaulapan. So ibig sabihin po, ito po din ang budget ng mga local thunderstorm activities. May mga isolated rain showers na rin po tayo. At nagkakaroon na rin po ng shift dun sa ating wind system na posible pong darating na po yung ating panahon ng habagat na tag-ulan sa mga susunod pong mga weeks. So, antabayanan nyo lang po yung payo at lahat po ng mga advisories galing sa PAGASA, lalong-lalo na po yung ating pagtataas ng El Niño Alert na kung saan ay maaari pong iiral ng El Niño sa mga nagbuwan. Nyo lang po ang kabayanan ng announcement ng PAGASA pagbibig po ng El Niño Advisory. Kaya ingat po tayo lahat.
0: Opo. Ah, ma'am, meron lang po nagpahabol ng tanong ha, mula sa ating nakikinig dito sa atin sa Facebook page mula kay ma'am kay Sir Bernard. Totoo daw po ba yung magaganap na Super El Niño? Kailan daw po to at gano'n daw po to katagal? Maaari nyo daw po bang ma-explain itong magaganap sa atin? Kung totoo ba yung magkakaroon tayo ng Super El Niño ngayong taon?
2: Well, sa ngayon po, base sa monitoring ng PAGASA ay posible pong mag-start ang El Niño ng around June, July, August into pwede siya maging very strong po na probability sa ngayon. Pero hindi po natin rule out yung pagkaroon nga ng pinatawag natin strong to very strong El Niño. So yun po yung tinatawag nilang term na Super El Niño, yung tinatawag pong very strong na kung saan posible pong more than 2 degrees centigrade yung pag-init ng temperatura ng ating karagatan. So ibig sabihin po nito, kapag ganito kainit yung karagatan natin, kumbaga sa lagnat sir ay convulsion po yung possible na maranasan ng ating karagatan na posible magkaroon po ito ng mga negative effects lalong-lalo na po sa ating global climate. Hindi lang po dito sa ating bansa. So hopefully ay hindi naman po matuloy, but then nandun pa rin po yung posibilidad around 25% na posible pong by end of 2026 ay magkaroon po tayo ng very strong El Niño o yung sinasabi nilang Super El Niño. I-monitor po natin.
0: Pag sinabi daw po bang Super El Niño, Ma'am Annalisa, tagtuyot na tagtuyot tayo, wala pong darating na bagyo, o pag may dumating na bagyo ay malalakas ang mga bagyo?
2: Pareho po. nating mararanasin yon. So, ibig sabihin po sa pagpasok ng ating habagat, posible po na magkaroon tayo ng mga heavy rainfall events at posible din po yung tinatawag na enhanced southwest monsoon na kung saan yung ating western section ng ating bansa ay posible pong makaranas ng maraming pag-uulan na posible magdulot ng baha at landslide. And there are areas naman po pagdating ng later part po ng 2026 ay unti-unti naman po nating mararanasan yung tinatawag na mga prolonged dry spell na pwede pong mag-lead to drought o yung tinatawag po nating tagtuyot. At posible din po ito, kung ito ay magtatagal, ay mas magiging mainit po ang temperatura natin next year, din first quarter. So yan po yung matamang minomonitor ni Pag-asa at mataas po yung mga possibility.
0: Mm-hmm. Okay, naghang na si Ma'am Annalisa. Andiyan pa ba si Ma'am? Okay. Ma'am Ana, na, yun, na, wala na si Ma'am Annalisa. Anyway, yun po, yun po yung sinasabi ni Ma'am Annalisa tukod doon sa magaganap na Super El Nino. Yan po ay talagang dapat nating pagtabayanan dahil po yan ay sabi nga nila, kapag nangyari po yan, malakas po yung mga bagyo pagdating sa typhoon season natin sa habagat season dahil nga malakas ang moisture na sinasabi nila, sobrang init at talaga nga naman makakakuha sila ng maraming ulan para doon sa nasa clouds at yan po yung magdudulot. Tapos pagkatapos naman ng tag-ulan ay sobrang init naman, tagtuyot at talaga nga naman makakaranas tayo ng pagkapos ng tubig na sinasabi dahil nga sa Super El Nino. At yung mga kababayan natin nandiyan dyan sa mga tatamaan na lugar ng Super El Nino. I think nangyari na po to parang 2 to 3 years ago. Anyway, maraming salamat Ma'am Annalisa Solis. At bago tayo magpaalam, nais lang natin ibigay daan ng ating ilang mensahe dito mula sa mga naganap sa ating Philippine Red Cross sa GovCorps. Nung nakaraang Miyerkules tayo po ay mula Lunes hanggang Huwebes tayo po ay nagkaroon ng isang Climate, Humanitarian and Resilience. Ito po yung sinasabing International Conference on Community-Based Adaptation to Climate Change. At kung saan ito po ay dinaluhan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at talaga nga ng mga weights on the urgent link between the extreme heat and public health. At sinabi nga ng ating Secretary General na preparedness must start at the community level, stating that heat waves are becoming more frequent and severe. At many communities still underestimate the danger of extreme heat because it is a silent emergency. Unlike typhoons, heat cannot be seen yet it can be equally deadly. Yan po. At yan po yung dinaluhan ng ating mga ilang delegado mula sa iba't ibang lugar. At dapat kasama natin sila ngayong

0: Commission. Okay. At yan po ay naganap kamakailan din dito sa National Headquarters ng Philippine Red Cross. Yan. Kaya karagdagang mga water tanker din po ang nadagdagan sa atin sa fleet ng ating Philippine Red Cross. At kahapon din po ay nagkaroon tayo ng Safer Access Framework Context Risk Assessment. Diyan po, ginanap po yan, kasama natin dito ang ICRC at ang mga chapters natin sa Batanes, Cagayan, General Santos, Ilocos Norte at Olongapo chapters. At kahapon, nagkaroon din tayo ng pagpalakas para dyan sa sinasabi po nating Red Cross 143. At yan po ay ginanap din sa ating National Headquarters. Okay? At yan na po ang ating programang kalingahatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas, GovCora. Maraming salamat at lagi natin siyang kasama dito sa ating programa. Hanggang sa susunod po tayo na linggo, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Hindi na nakapag-join ulit si Ma'am Annalisa. Anyway, maraming salamat sa mga tagapag-asa at ang kanilang isang weather services chief din na si Engineer Lorenzo na nakasama natin po nung meron silang resilience caravan dyan sa may Quezon City, dyan sa may bagong silangan at talaga nga naman nagkaroon sila ng iba't ibang servisyo ng Red Cross sa pagtuturo ng first aid. Meron din tayong blood donation, meron din po tayong libreng check-up, gamot, at meron pang food spa at iba pang mga servisyo ang hinatid ng at meron din tayong hot meals ha, sa mga beneficiary ng diyan sa may Humanity Village sa may Barangay Bagong Silangan sa may Quezon City. At kasabay din yan, syempre nasa nating pasalamatan ng kanilang administrator na si Ma'am Janice Adolfo at kasama ng ang mga delegado na dumating po diyan. Syempre nais pangungunan ni Ma'am Eliza Ventilacion ng ating REACH program at syempre sa ating disaster management services na si Ma'am Griselda Longa. At syempre kasabay din po niyan, meron din tayong naganap na may diyan sa may Antipolo Rizal, ha, yung sa ating village kung saan tayo nagtayo ng mga pabahay do sa mga biktima ng Typhoon Ondoy yata, I think. At resilience caravan din po yan na ginanap dyan sa may Antipolo Rizal. At nais nating pasalamatan ang kanilang administrator na si Sir Robert Duckless. Okay? Ayan na po ang ating programa. Kalingatan din ng Red Cross Radio Pilipinas ngayon ika-17 ng buwan ng Mayo taong 2026. Maraming salamat po muli at sa ating mga nasa technical side, si Sir Oli Lopez, si Ma'am Joy at si Ma'am Lustre. Okay? At susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. Pulson ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez. 9 minuto bago mag alas 4 ng hapon.
1: Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon.
7: Sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli.
9: Sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: 738.
1: Sports Radio. 918.
11: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
1: Sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
1: Servicio Publiko.
13: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738.

0: AM.
1: Philippine Standard Time. 3:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, libreng cervical at breast cancer screening hatid ng Makati City at Department of Health. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magsasagawa pamalang lungsod ng Makati, katuwang ang Department of Health o DOH na isang workplace mentoring session kaugnay ng pagpapatupad ng cervical cancer screening sa Mayo 20 bilang bahagi ng pagdiriwang ng cervical cancer o Cervical Cancer Consciousness Month. Gaganapin ang aktibidad mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Barangay San Antonio Multipurpose Hall sa Makati. Kabilang sa mga libreng serbisyong ihahandog ang cervical cancer screening, breast cancer screening, counseling services at patient navigation services para sa mga kababaihan edad 35 hanggang 60 years old. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman hinggil sa kalagahan ng maagang pagpapasuri upang maiwasan at maagapan ang cervical at breast cancer. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng mga kababaihan sa target age group na makilahok sa programa dahil ayon sa mga health expert, mahalaga ang regular na screening upang makapagsalba ng buhay at mapanatili ang long-term wellness. Samantala, patuloy na nararanasan ang pagbagsak ng ulan sa area ng Maynila at Quezon City kung saan nga sa pagdaan ng Radyo Pilipinas sa area ng Quezon Boulevard, particular sa may area ng Dituason at Biak na Bato, bandang alas 3:30 ngayong hapon ay nakaranas na ang ilang lugar ng gutter deep na pagbaha. Kaya ingat po sa ating mga motorista na hindi po maiiwasan na lumabas, lalo na ang mga dadaan sa mga nasabing lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Lechon Festival sa La Loma ay nasa hampalalakasin ng industriya ng paglilitsyon. Ang report mula kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinataos ngayong araw ang taon ng Lechon Festival sa La Loma sa Quezon City na kilala bilang sentro ng lechon sa Metro Manila. Ayon kay William Macachua, Pangulo ng La Loma Lechoneros Association, mas pinalaki at pinagandaan ngayong taon ang festival sa tulong ng iba't ibang organisasyon at ng lokal na pamahalaan upang mas maipromote ang industriya ng paglilechon. Anya, nanatiling abot kayang presyo ng lechon na naglalaro mula 12,000 hanggang 18,000 piso depende sa laki sa kabila ng epekto na mataas sa presyo ng langis at pagtaas ng gastos sa produksyon. Ayon pa sa kanya, patuloy ding naapektuhan ng mataas na gastusin sa transportasyon ang supply ng baboy mula sa Mindoro, Marindoke at Quezon. Diniyak naman ng mga lechonero na dumaraan sa inspeksyon ng licensed meat inspector sa Quezon City ang mga karni upang matiyak na ligtas at maayos ang paghanda ng mga inilitsyong baboy. Tampok sa festival ang parada ng lechon, model fight at iba't ibang aktibidad bilang bahagi ng pagpapanatili ng tradisyon at kultura sa La Loma. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga balita naman sa lalawigan, ligtas na transportasyon para sa mga vessel workers, ikinampanya ng Department of Labor and Employment, Surigao del Norte. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si May Diez sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Department of Labor and Employment o Dolicaraga Regional Director Attorney Jason Balaiz ang Information Education Campaign ukol sa ligtas na transportasyon sa karagatan, katuwang ang Coast Guard Surigao del Norte. Batay sa mensahe ni Balaiz, binigyang halaga nito ang papel ng maritime sector, kaugnay ang komunidad at economic stability. Dagdag pa niya, bukod sa equipped skills, kailangan ding maunawaan ng mga seafarers ang kanilang karapatan at kapakanan sa trabaho. Formal na binuksan ang Labor Education Seminar sa pamamagitan ng Ribbon Cutting Ceremony. Layon nito na maisulong ang mas ligtas at patas na sitwasyon sa trabaho sa maritime industry. Tinalakay sa naturang seminar ang General Labor Standards, Occupational Safety safety and health standards at mental health awareness. Kasabay nito ay inilunsad ang video advocacy campaign sa mga sasakyang pandagat at namahagi rin ng advocacy materials sa layuning palakasin ang implementasyon ng labor law at mapalawak ang kamalayan ng mga manggagawa. Nakiisa naman sa nabanggit na activities sa mga vessel operator, crew members at iba pang stakeholders sa maritime industry. Isinagawa ito sa dalawang magkaibang ruta mula sa Surigao City Port patungong Siargao at Dinagat Islands Province. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Dole Region 1 naglatag naman ng mga programa para sa mga manggagawang apektado ng krisis sa Middle East. Mula Radyo Pilipinas Zagupan, si Ricky Kasipit sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Patuloy na nagpapatupad ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 1 ng iba't ibang programa para matulungan ang mga manggagawang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Sa isang pulong pambalitaan, sinabi ni DOLE Ilocos Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman na kabilang sa mga inilatag na programa ng kagawaran ang pagsasagawa ng mga job fair upang mabigyan ng oportunidad sa trabaho ang publiko. Nagbibigay din ang DOLE ng referral sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga skills training na makakatulong sa pagpapalawak ng kakayahan at oportunidad sa hanap buhay ng mga individual. Ayon sa kagawaran, nakatuon ang mga programa para sa mga gawa sa loob at labas ng bansa na nawala ng kabuhayan dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Bukod dito, inaalok din ng DOLE ang Livelihood Assistance Program upang matulungan ang mga individual at asosasyon na makapagsimula ng sariling negosyo. Kasabay nito, pinalalakas din ng DOLE Region 1 ang pagpapatupad ng labor laws upang matiyak na napapangalagaan ang karapatan at benepisyo ng mga manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
7: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kaparis yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo.
11: Ma, tama na.
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano, game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Flight PR1043, now boarding.
23: Hey, that's us!
24: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
25: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
26: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
25: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
24: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
26: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
25: Leave all your worries as we soar over the clouds.
24: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
25: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
27: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
28: Mano ba?
27: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Okay, ayan, magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, napakaganda ng linggo dahil sa sobrang init, eto, binuhusan tayo ng tagaktak ng ulan. At paglabas ni Edison Enriquez dyan, siguradong mababasa yan. Pero anyway, yung iba, nakutuwa yung mga bata nung nakita ko kasi hindi naman itong unang ulan eh, nung isang araw pa yung unang ulan. So, anyway, at lahat ay nagiging masalimuot lahat, ano, sa pagtutok dito sa atin, sa Senado, sa mga pangyayari niyan. Pero anyway, let's put it this way, ano na lang, ano, sana maging maganda ang panahon. Pero bagong lahat, please do like and share FB Live, Pulso ng Pilipino. At FB Live ko po, Vance Fernandez, at sa lahat ng social media platforms. Meron din tayo sa Channel 3 ng ABS na box nila. And then we have also Channel 45 to 49 ng GMA for the box. Yan. Kita nyo? Please do like and share, no? At pasasalamatan ko muna ang ating station at OIC natin, si Mr. Alan Alianigan. We have also ang ating tech, si Orlie Lopez, at si May Vidania, at si Joy Timidan. Ayan. Ako, biro mo, grabe, no? Medyo traffic-traffic na naman dahil alam naman natin, pag umulan, eto na. Dahil may mga lugar na baha. At naku, doon sa dinaanan ko at medyo baha-baha na agad. Ang bilis, naku. Diyan somewhere in Bimapa. My God, oo. Oh. So anyway, siguro pag na-tiyempohan natin ang pag-asa, Miss May, para makuha natin kung anong bagyong darating sa atin para mapaghandaan. At ang lahat ng mga barangaysa na pinapakiusapan namin na linisin lahat ng kanilang kanal. Pwede naman nilang i-request yan sa kanilang mga municipal mayor's office. Yun. O, hindi ba? Kita nyo na. Ito, isi-share ko rin sa inyo to. Nung last week, pinasinayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbasbas ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City bilang bahagi ng malaking pagpapalawak ng espesyal na serbisyong pangkalusugan sa Hilagang Luzon. Wow, ano, di ba? Kasi alam naman natin, dumadalo ang ating Pangulo sa iba't ibang medical health center at mga hospitals dyan sa mga iba't ibang lalawigan. Yung bagong pasilidad na may 30 bed capacity at 2 operating room theaters na inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng ospital sa mga stroke management, neurosurgery, neuropsychology, physiology rather, no? At neurodiagnostic at iba pang special na servisyong neurological para sa mga pasyente sa Region 2 at mga karatig probinsya. Napakagandang balita nito. So anyway, kabilang sa mga tampok na sentro ng acute stroke unit, neurosurgery complex, neurophysiology unit at mga makabagong diagnostic services para mapalawak ang akses sa komprehensibong gamutan para sa sakit sa utak at gulugod. Oh, yan. Kung sino may sakit na gulugod dyan, ano? At kahit nasa labas ng Metro Manila. So, anyway, no? At kasama din sa mga naroon ay sina House Speaker Faustino. At we have Boji de Guzman D. III at Governor Edgardo Aglipay. Ininspeksyon din ang Pangulong bagong pasilidad, kabilang ang operating room at patient's ward na matatagpuan sa 2 palapag. Wala ka ba? So anyway, ay, ready na sa ating linya ang Pag-asa Weather Update, si Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Okay, come in, Mr. Dan Villamil.
1: Rancho Pilipinas Weather!
2: Yes, so magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Ilang parte pa rin ng Southern Mindanao patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan. Dulot yan ng ITCZ dito sa mga areas ng Davao Region, Sacsayhuaman, Barmat, Zamboanga Peninsula, Asahan natin ito mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. Samantala sa Metro Manila at lalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin natin inaasahan bukas. Ngunit nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at manayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamilgo ulat.
0: Yes, Dan. May inaasahan ba tayong bagyo na darating?
2: Sa ngayon po, yes po. Sa ngayon po, wala pa naman po tayo may monitor na LPA, so nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod araw.
0: Maraming salamat sa iyo, Mr. Dan Villamilgo.
2: Thank you po and good
0: yes, ng Pag-asa yan, ha? Wala naman tayong dapat ikakabakaba kasi alam naman natin, pag nagkaroon na naman ng bagyo, eto na ang baha. At dapat, yan ha, pinapaalalahanan ko lahat ng mga barangay chairman dyan na sana linisin ang lugar ninyo nang sa gayon hindi kayo bahain. So anyway, batiin ko si Miss Milet Quirante, yung dati naming chairman dyan sa barangay 597 at ang kanyang dear husband na si dating Colonel Quirante. Director siya dati ng NAPOLCOM. So anyway, at babatiin ko din lahat ng nagbe-birthday si diyan sa DepEd si ano ang ating kaibigan na si Miss si Dr. Lucky Carpio. Yan ha. Dati kasi siyang principal ng Adamson University. At pasalamatan ko din ang mga nagbibigay tulong sa ating mga nangangailangan diyan sa DSWD na pinangungunahan ng ating kalihim na si Rex Gatchalian, Secretary Rex Gatchalian at ang Undersecretary Edu Punay at si Mr. Paul Ang. Maraming salamat sa inyo at kay Miss Day Picacho also. So anyway, nasa linya na po natin si Mr. Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Come in, Mr. Joel Wahe.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
3: Magandang hapon sa inyo, Ma'am Ban, sa lahat po ng mga nakikinig sa Radyo Pilipinas. Yung huling kalagayan ng trapiko natin ngayon, lalo yung EDSA. Yung southbound lane ng EDSA, kung manggagaling ng Balintawak sa oras na to, tuloy-tuloy po yung usad niyan patungo ng Kaingin hanggang makarating ng Muñoz. Maging sa may West Avenue, wala naman tayong nakikitang anumang pagbabagal patungo ng Quezon Avenue hanggang makarating pa sa may Scout Borromeo. Bahagyang babagal naman yan pagsapit dyan sa may Timog Avenue. Moderate traffic lang hanggang sa intersection po ng Aurora Boulevard. Muling luluwag sa may Pituason patungo ng Santolan hanggang makarating ng Connecticut. Sa may Ortigas, wala rin tayong nakikitang anumang pagbabagal dyan. Pero yung pagbaba sa may Ortigas flyover, bahagyang babagal din yan patungo naman sa intersection ng Shaw Boulevard. Maluwag pag nakatawid sa intersection ng Shaw Boulevard, patungo sa Boni hanggang makarating ng Guadalupe. Sa Estrella, tuloy-tuloy din yan patungo ng Buendia, Ayala Avenue hanggang sa may Pasay Road. Bahagyang bumabagal, dyan lang po yan sa bago mag-intersection ng Magallanes. Pagsapit sa Ebanghelista, muli pong luluwag, tuloy-tuloy yan patungo ng Cabrera, Taft Avenue hanggang makarating pa ng Rojas Boulevard. Sa kabilang panig ng EDSA, yung northbound lane, mabagal naman yung nararanasan kung manggagaling ng Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag sa may tramo patungo ng Magallanes hanggang Pasay Road. Ayala Avenue, light traffic din patungo ng Kalayaan Avenue hanggang makarating ng Guadalupe. Pagdating dyan sa may Pioneer Street, doon na po mararanasan yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad hanggang dyan po yan sa may Julia Vargas. Maluwag naman sa may Ortigas patungo ng White Plains Avenue hanggang sa may Santolan. Ganun din sa may Aurora Boulevard, tuloy-tuloy naman yan patungo ng Camyas Road hanggang sa may East Avenue hanggang makarating pa ng Quezon Avenue. Pero pag tumawid po sa intersection ng Quezon Avenue, moderate to slow moving ang mararanasan dyan hanggang sa may U-turn slot dyan po sa may North Avenue. Maluwag sa Congressional patungo ng Oliveros hanggang makarating ng Balintawak. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahe nag-uulat.
0: Maraming salamat sa iyo, Mr. Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Yan. So, napakinggan na ninyo kung saan kayo dadaan na maluwag-luwag. So, anyway, tutuloy ko lang, ano, at mamaya magkakaroon tayo ng commercial break. Yung kanina sinasabi ko na ito, sinamahan sila ni na DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagaw at CBMC Chief Dr. Cherry Lou M. Antonio. Yan yung tumungo ang ating Pangulo dyan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao. So anyway, bahagi ng inaugurasyon ay patuloy pagsulong ng administrasyon ng posibleng accessible at de kalidad na serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Universal Healthcare Act at Regional Specialty Centers Act. Sa mga naturang okasyon, pinangunahan din ng opisyal ng pamahalaan ang groundbreaking ng planong apat na palapag ng Heart, Lung, Renal Care and Kidney Transplant Center sa loob ng CBMC. Okay, dyan sa compound nila, no? Ang planong specialty center ay magbibigay ng advance ng cardiovascular, pulmonary, renal at transplant services para sa mga pasyente mula sa Cagayan Valley at iba pang bahagi ng Hilagan Luzon. So, kabilang sa proyekto ng 25-bed heart center na may cardiac catheterization laboratory at hybrid operating room, isang 25-bed renal center na may 25-unit hemodialysis facility at hiwalay na lung center na may sariling operating complex at pulmonary rehabilitation area. At inaasahan magsisimula ang construction ng pasilidad sa darating na June taon 2026 at target na matapos pagsapit ng Hunyo 2027. That is almost one year or more than one year or almost, no? Ayon sa mga opisyal ng ospital, layunin ng bagong specialty center na mabawasan ng pagpapadala ng mga pasyente sa Metro Manila at iba pang malalayong institusyon medical sa pamamagitan ng pagbibigay ng advanced treatment at diagnostic services sa mismong rehiyon. So, ayan, ano, napakagandang anito, napakagandang balita to dahil meron din silang aasahan na mapapalawak yung proyekto na access service ng pangkalusugan para sa mga may hirap at underserved na pasyenteng nangangailangan ng cardiovascular care, pulmonary critical care, dialysis, advanced urologic service, at kidney transplantation. Yan, eh. Hindi na sila kailangan pumunta pa sa Maynila dahil meron na silang tiyak na magiging magandang pasilidad na pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let's have some commercial break muna, Orly.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, we're back, no? At babatiin ko muna. Babatiin ko si Miss Gina Mape diyan sa Gina Mape sa National Press Club, isa sa mga officers, at si Nida Dulay ng nandiyan sa Antipolo, at we have also Mr. Perfecto Raimundo at si Raquel Avila Patricio at si Shoni Alzona Henry. How are you, my dear friend? And Miss Beng Posadas. At syempre, si Sheila Giling, si Ken, si Mabel Narilian, sa isa dyan sa mga masisipag dyan sa SM Santa Mesa. So, anyway, at kanina, napag-uusapan natin ang mga, maraming dapat ating pag-usapan tungkol dito sa mamanggagawa na ating Pangulo. Hindi naman siya nawawalan ng trabaho araw-araw, Diyos ko, from morning till evening na po. So anyway, nasa linya na po natin ang walang iba at masipag na spokesperson ng NCRPO, Philippine National Police, National Capital Region. Walang iba si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon sa iyo, Police Major Hazel Asilo.
9: Magandang hapon po, Ma'am Pan.
0: Yes, oo. Kumusta naman po ang ating PNP? Balita ko po, tomorrow baka mag-deploy kayo dyan sa Senado.
9: Yes po, meron po tayong ilalatag na security preparation para po dun sa proceedings na magaganap po sa Senate bukas.
0: Yes, usually mga ilan po madedeploy po natin?
9: Kasalukuyan po, meron po tayong initial na nasa 1,500 personnel mula sa iba't ibang operating at support units natin ang ilalaan po para sa security coverage sa iba't ibang areas po of concern, kabilang na dito po ang Senado. So meron po tayong ilalagay din sa ating mga major convergence areas at meron tayong standby reactionary forces. I-adjust pa po natin itong bilang na ito at patuloy na i-finalize para po magdidepende ito sa magdidepende po sa sitwasyon at sa assessment kung sa
0: ay nawala sa atin sa linya sa natin si si Police Major Hazel Asilo, baka nawala ng signal. At muli natin tinatawagan ni Miss May Bidanya, para mapatuloy natin ating panayam sa kanya. So anyway, happy birthday to you kay Doc Lucky Carpio. At ayan, at sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw na to, happy birthday sa inyong lahat. Okay, nasa linya na ba natin si Police Major Hazel Asilo? Okay, magandang hapon ulit, Major, Police Major Hazel Asilo. Ituloy lang po ninyo yung sinasabi, medyo nakat po tayo sa ere.
9: Yes po. So yung ating pong bilang na nasa 1,500 personnel mula sa iba't iba po nating mga operating at support units ay ilalaan po natin para sa security coverage, kabilang na din po dito yung ilalagay natin sa Senado, sa major convergence areas, at mga meron din po tayong standby support force na ilalagay po natin or isi-send po natin for deployment, depende po sa pangangailangan. So itong bilang na ito po ay initial pa lamang naman po at ipa-finalize pa po natin. So magdedepende po yan sa sitwasyon at sa assessment po natin sa kung saan po kinakailangan ng dagdag na tao.
0: Ano yung ibig sabihin ng major convergence area?
9: Yun po yung mga lugar, lalo po ngayong summer vacation, kung saan po nakikita natin na meron pong dagpagdagsa ng ating mga kababayan. Isa po dito yung ating mga terminal areas, yung mga terminals po natin, yung ating mga ports, yung ating mga malls, yung mga business areas po natin na dinadagsa ngayon ng ating mga kababayan. So ito po yung tinatawag natin mga major convergence areas.
0: Mm-hmm. Ma'am, usually may mga dinedeploy kayo diyan sa, sabi niyo, behind diyan sa vicinity bukas ng Senado. Mga ilan po ang ating madedeploy ng mga kapulisan?
9: Sa ngayon po nasa tingin ko po nasa 500 lamang naman po yung ide-deploy natin. Kasama na po dyan yung ating mga standby support force or yung ating mga naka-ready for deployment. So initially po yan yung ating ipapadala na mga CDM contingents po.
0: Mm-hmm. Let's say, meron kayo na ulat ba na may mag-rally diyan tomorrow?
9: Sa ngayon po, wala pa naman po tayong na-monitor na mga grupo or mga protesters na maaari pong pumunta sa paligid ng Senate. Pero patuloy po yung ating pag-monitor, kaya po meron din po tayong i-deploy na mga negotiating team para kung sakali man po na magkaroon po ng mga pagtitipon, ay meron po mga kakausap po sa kanila na ating mga ground commanders.
0: Yes, ma'am. Ano po masasabi natin dito sa ating mga ibang may mga spekulasyon o hinihikayat nyo na huwag magbigay o mag-spread ng mga spekulasyon over doon sa nangyaring insidente sa Senado?
9: Sa atin po mga kababayan, huwag po sana kayong mag-alala dahil ang lahat naman po ay nasa maayos. Ang ating pong peace and order, lalo po dito sa Metro Manila, ay sinisiguro po naman namin na generally peaceful. Sa mga nagpapakalat po ng mga hindi magagandang balita o yung mga fake news, pinapaalala ko lamang po na ang lahat ng ito po ay merong kaukulang, meron pong batas na maaari pong humabol sa inyo at magbigay sa inyo ng kaukulang disiplina kung sakali man po na mapatunayan po na nagpapakalat po kayo ng mga fake news o yung mga balita po na nagkukos po ng disturbance at ng gulo sa ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. So, ano pa ang latest natin dyan sa ating PNP, yung mga nangyaring insidente sa mga nakaraan sa atin sa mga lugar na, let's say, yung mga crime index po natin. Kumusta na po?
9: Sa ngayon po, sa pagdating po sa ating mga pagtatala po natin ng crime index, wala naman pong pagtaas. Katunayan po, marami po sa ating mga binabantayang krimen ang bumaba. At ito po ay dahil na rin po sa ating patuloy na pagpapatupad ng ating mga local ordinances. Kasabay po ng ating pagpapatupad din ng ating pong safer cities na sinimulan po natin noong nakaraang buwan, noong April 6. So wala naman po tayong dapat ipag-alala. Ang ating po mga krimen dito sa Metro Manila ay hindi po tumataas at patuloy po nating minomonitor at patuloy po nating inaayos po kung ano man po yung mga problema na maaari pong mag-arise dahil po doon sa ating mga krisis na kinakaharap po sa ngayon.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano po masasabi ng PNP regarding dito sa utos ng PNP na merong internal investigation dito sa allegation na may mga police units daw na nag-escort no sa black van na naroroon daw ang ating senator ba to?
9: Regarding po dyan, siguro po mula sa national headquarters po ang maaring magbigay ng komento, pero sa amin po, sa level po namin is patuloy po yung ginagawang investigasyon kung meron man po na nag-escort. So makakalalabas ng bond po ang gagawing, ang resulta ng investigasyon na yan ng PNP.
0: Mm-mm. Let's say, ma'am, bukas kung let's say may magra-rally, so meron kayong gagawin na paghahanda, palagay po ninyo?
9: Yes po, meron po tayong mga para po dun sa mga magrarally, meron po tayong nakahanda mga CDM contingents na i-deploy po natin, hindi lamang naman po dyan sa Senate, kundi sa iba't ibang areas po na namomonitor natin sa the past few days na nagkakaroon po ng mga pagtitipon. So makakaasa po ang ating mga kababayan na ang lahat naman po ito ay well taken care of. Lahat po ay ating minomonitor, kung kaya po yung peace and order ng ating Metro Manila ay makakasiguro po kayo na on top of it naman po ang NCRPO.
0: Okay, well said. So any parting message, Police Major Hazel Asilo?
9: Sa ating po mga kababayan, lalo na po doon sa mga makikilahok po sa mga pagtitipon bukas, kung mayroon man po, sana po ipairali natin ang disiplina, respeto at pagiging responsable habang ginagamit po natin ang ating mga karapatan na magpahayag ng saloobin. Kung mayroon po kayong mga namomonitor na mga kahinahinalang sitwasyon or may nais po kayong iparating sa amin sa PNP, maaari po kayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang magbigay po ng inyong report. Maraming salamat.
0: Maraming salamat sa iyo, Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO-PNP. Okay, ayan ha, napakinggan po natin. Bukas, siguro medyo matraffic dyan sa lugar na yan. Pero meron mo kayo mag-alala kasi may mga nakadeploy naman na ating mga Philippine National Police dyan. So anyway, at maya-maya, no? Siguro makakapanayam ba natin si Mr. Guido David para let's say, para may maitanong tayo na ibang mga kanyang opinion sa mga nangyari, no? So anyway, at ang survey, kung may tumaas, bumaba, or what, kung anong latest inflation, or kung anong magiging hakbang ng, mas magandang hakbang ng ating pamahalaan para lalong umunlad. So anyway, no? Kanina sinasabi ko ng ating pangulo, no, na may mga pinupuntahan mga lalawigan, lalong-lalo na yung mga ginagawa mga hospitals at ayun, sabi nila yung mga nasa probinsya hindi na pupunta dito sa Maynila, at siyempre alam naman natin napakataas ng pamasahe. At kung nandito naman sila, wala naman silang matutuluyan, kundi uuwi pa rin sila. Napakalaking gastusin. Okay, we'll have some commercial break, please.
10: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publico,
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: World Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
20: Radyo Magic 1278,
21: Sports Radio 918,
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publico
24: 738,
25: at Radyo Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3
29: the AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
35: I love it when you call me Senorita.
36: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
34: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahili ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
37: Pauso.
34: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent additions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
33: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
7: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

Okay, yan, we're back, no? At kanina, no? Kasi we're trying to call yung ano, tiga-aklan na police lieutenant, Colonel Rick Dan. So, kasi isa sa pinakamasipag na nakilala ko. So, anyway, isang tawag lang, andyan na, no? So, anyway, at siguro maya-maya, meron na tayo makakapanayam. Miss Bay, maybe Danya. So, anyway, no? So, marami tayong dapat pag-usapan lalo na ngayon. At palapit na ang mga ang ulan at medyo ayan na, baka magkabahabaha na, my God. So anyway, ano, at ito, meron tayong sinasabi na 6.5 livelihood assistance, no, pinagkaloob sa 14 na SLP Association sa Santolo Union. Panibagong pag-asa at oportunidad sa mga, let's say, sa mas matatag na kabuhayan ang hatid ng Department of Social Welfare and Development Field Office, ano? 1. Sustainable Livelihood Program, DSWDFO1-SLP, matapos ipagkaloob ang kabuang 6.5 million livelihood assistance sa 14 na Sustainable Livelihood Program Association, no? Mula sa Santolo Union. So sa pamamagitan ng naturang tulong pangkapital, inaasahan mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga benepisaryo, lalong-lalo na sa larangan ng integrated farming, habang binibigyan sila ng pagkakataon makapagtayo ng mas matatag at pangmatagalan pinagkukunan ng kita para sa kanilang mga pamilya at komunidad. So, pinakita rin dito ang isinagawang ceremonial awarding ang patuloy na pagkilala ng pamahalaan sa sipag at mahalagang ambag ng mga magsasaka at magsisilbing haligi ng food security at economy ng bansa. So, patuloy naman sinusulong ng DSWDFO1 ang mga programang nakatuon sa sustainable livelihood at community empowerment bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mas maraming Pilipino. O, ayan na, DSWD. At alam naman natin, marami silang natutulungan. So anyway, hi there to, yan yung super, super sipag dyan, ano? Si Miss Raquel Avila Patricio. At syempre, si Adrian Abarides, how are you? Yan, isa rin sa pinakamasipag dyan na mga kakilala ko. So anyway, at siguro, no, pag hindi natin na-contact si, ano, yung isa pa natin nais na makapanayam, no, at maaring magbigay sa atin kung anong mga dapat gawin o anong mga opinion tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. So bukas, no, may impeachment case na ating susundan. Alam naman natin ng ating ano, mga kababayan, medyo ano, alam niyo na, medyo nakatutok lahat kung ano mga nangyayari, pangyayari. At saludo ako lahat dyan sa atin, sa mga ano, ating mga journalists, reporters, at cameraman, mga photographers dyan sa atin sa Senado nung may nangyaring ganyang hindi magandang pangyayari. So, 19 million na pondo ipinagkaloob naman ng Department of Agriculture. Yan, under yan ni ano, no? Ang Department of Agriculture, alam ko under yan ni Secretary Conrado Estrella. DAMIADP sa mga IP community sa rehiyon ng Karagayan. Naglaan ng Department of Agriculture nung dyan sa Caraga sa pamamagitan ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project, in short, MIADP, ng kabuuan 19 million para sa mga Indigenous Peoples Organization, in short, IPO, sa mga bayan ng Bunawan, Rosario, Agusan del Sur, para higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. So formal na pinagkaloob ng DAMIADP ang unang bahagi ng mga cheque sa dalawang bayan nitong Huwebes, kung saan nakatanggap ng 8.3 million pesos ang kampakam
IPO sa Rosario sa ilalim ng CADT-078 na gagamitin ang pondo para sa produksyon, konsolidasyon at pagbebenta ng niyog at kopra. So, samantala naman, nilaan naman yung 11 million para sa mga BMA-DMCI IPO sa Bunawan sa ilalim ng CADT-136 para sa konsolidasyon ng pagbebenta ng palay. So, kaya nga sa ilalim ng proyekto, tutulong ang mga lokal na pamahalaan sa mga IPO sa pagbili ng mga makabagong makinarya sa sasakyan at pagpapatayo ng mga

0: hanggang ginagampan na niya ang kanyang tungkulin, lalong-lalo na nga siya magsasaka. Naroon din ako nung they say nagbabahagi ang ating Pangulo at siya ng mga titulo na ipinagkaloob sa ating mga magsasaka sa iba't ibang lalawigan. So, at pasalamatan natin ang ating, siyempre, ang ating tech na si Mr. Orlando B. Lopez, si Joy Timidan from Baguio, si Jobel Lustre, at si May Bidanya. At siyempre, lahat na magaganda dito, lalong-lalo na si May at si Joy, si Jobel. Oh, wow. Ha, ha, ha. Ayaw nilang maniwala, totoo naman eh. At ako ang magiging ninang ng anak ni Miss May Bidanya. Kaya nga, gustong-gusto ko eh, magka-baby, di ba? So anyway, batiin ko ulit, si Miss Beng Posadas na ngayon nakikinig, Nida Dulay, Eva Alanson Dulay, at ang kanyang butihing ina na talagang mapagmahal sa kanyang mga anak, si Rose Ann Fontelera, at si Liz Rotacchio, diyan sa ibang bansa, at ang siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan si Ma'am Erna Lajos, at si Arlene Villaluz at si Father Danny Pelayo dyan sa Adamson University. And we have also ang ating mga masisipag na mga guru dyan. So, at mag-enroll po kayo sa aming paaralan dyan sa Adamson University. We have this from kinder to senior high school. We have Cass College, iba't ibang iba't ibang kurso na gusto ninyo, nandiyan po lahat. So anyway, susunod na po, narinig na ba? Para sa pagbabalita ni baka naman may nakalimutan ako, ang tabayanan natin, na ang news update natin. Mula dyan kay Mr. Albert Sebastian. Albert Sebastian ba ngayon? So anyway, wala na ba ako nakalimutan? Baka may magtampo na naman pag hindi ko nabate. Anyway, ayan. So, kompleto na si Shoni Alzona Henry. Ayan. At wala na. Okay. Nida Dulay. Okay. Ayan na. Okay. At si Ma'am Jamie Quinto. Siyempre. At pasalamatan lahat natin ang ating mga gumaganap na magandang tungkulin sa ating bansa. Maraming salamat at susunod na po. Okay, at salamat din at nakapanayam din natin si Police Major Hazel Asilo. Kasi alam mo, napaka-importante kasi ng mga iba't ibang may mga nalalaman natin na mga news around us na maging makatotohanan tayo at doon natin natututunan kung saan may mali ang bawat isa. So, susunod na po ang news update ni Mr. Albert Sebastian. Ito pang yung lingkod, si Vance Fernandez. Till next Sunday, see you. God bless.
1: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala

0: kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Philippine Standard Time, 4:54.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Health nagbabala laban sa leptospirosis, kasunod naman ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Ang report mula kay EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang Department of Health o DOH laban sa leptospirosis matapos bahain ang ilang bahagi ng South Metro Manila, kabilang SLEX Bicutan, Las Piñas City at iba pang lugar sa NCR, bunsod ng pag-ulan kahapon at ngayong araw. Ayon sa DOH, ang leptospirosis ay sakit na dulot ng bakterya na Leptospira na maaring makuha mula sa ihi ng mga hayop gaya ng daga. Karaniwang naipapasa ito sa pamamagitan ng paglusong sa kontaminadong baha o putik, gayon din sa pagkain o pag-inom ng kontaminadong tubig at pagkain. Kabilang sa mga sintomas ito ang lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng likod o binti at pamumula ng mata na maaring maranasan mula 2 araw hanggang 4 linggo matapos ma-expose sa sakit. Babala ng DOH, kapag hindi agad na agapan, maaari itong umantong sa malalang komplikasyon gaya ng organ failure na nakaapekto sa atay, bato, baga at puso. Pinapayuan ng DOH sa publiko na agad maligo at maghugas gamit ang malis na tubig at sabon matapos lumusong sa baha. Sakaling makaranas sa sintomas, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center at huwag basta iinom ng gamot nang walang payo o reseta mula sa doktor. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Department of Health iginiit ang kahalagahan ng regular na check-up para sa mga nagbubuntis para sa kaligtasan ng nanay at kanyang anak. Mayulat si DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mahalagang kumpletong check-up ng isang nagbubuntis para mamonitor ang kalusugan at kaligtasan ng bata sa sinapupunan at ng nagbubuntis. Ayon sa DOH, maaaring makapagpa-check-up ng libre sa health center at primary care facilities. Kwento ni Mary Rose, nakunan siya sa una niyang pagbubuntis at dahil ayaw nang maulit ang nangyari, regular na siyang nagpapacheck up. Binibigyan din siya ng mga bitamina para maging malusog siya at ang kanyang baby. Nakita niya ang kalagahan ng regular nagpapacheck up dahil nababantayan ang paglaki ng kanyang anak at maagapan kung may makitang dapat gamutin. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit sa 45,000 na TNC drivers nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development sa pinakahuling payout. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 45,000 drivers ng mga transport network companies ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa pinakahuling payout operations sa Metro Manila. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, umabot sa 45,522 benepisyaryo ang nabigyan ng ayuda na may kabuuang halagang 227.61 milyong piso sa ilalim ng IX program. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang mga drivers at riders ng Grab, Joyride at InDrive. Pinakamarami sa mga benepisyaryo ay mula sa Grab, kabilang ang Moovit riders na may higit 37,000 drivers na tumanggap ng ayuda. Sinabi ni Dublao, naging maayos at mabilis ang payout operations dahil sa koordinasyon ng mga TNCs. Magpapatuloy niya ang payout operations sa susunod na linggo para sa iba pang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita sa Lalawigan Solar Energy Program para sa MSMEs, pinalalawak sa Pangasinan upang mabawasan ang gasto sa kuryente. Mula Radyo Pilipinas Sayug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalalakas ng DOST sa Ilocos Region ang paggamit ng renewable energy ng MSMEs sa Pangasinan sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading program. Ayon kay DOST Pangasinan Director Arnold Santos, maaaring umutang ang mga negosyo para sa pagbili ng solar panels sa ilalim ng programa na may no interest, walang kolateral at may grace period na babayaran sa loob na 3 taon. Layunin ang setup na matulungan ng MSME sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, kagamitan at technical assistance upang mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang kanilang operasyon. Sa tala ng DOST, siyam na setup assisted firm sa Pangasinan ang gumagamit na ngayon ng solar power systems. Kabilang dito ang BL Hatchery and Balut Industry na nakapagbawas na mahigit 50% sa konsumo ng kuryente kada taon. Umabot naman sa 70% na bawas sa gastusin sa kuryente ng Riliera Farm. Nakapagtala rin ng malaking tipid ang Unicolor Printing Press matapos bumaba na mahigit 60% ang kanilang taon ng konsumo sa kuryente. Ayon sa may-ari nitong si Teodora Dar, mula sa dating 60,000 pisong bayarin kada buwan, umaabot na lang minsan sa 2,000 piso ang kanilang electric bill matapos gumamit ng solar technology. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publica Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig yung bingin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Ito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
13: Magandang hapon po mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklatang bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at sa Facebook live stream ng National Book Development Board sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
14: Shoutout po sa lahat ng nakatutok sa ating atin via Facebook live stream. Isa na namang panibagong episode ng masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang inyong mga paboritong creatives. Ako po si Wari Sanchez.
13: Ayan, di ba kasama, may bago tayong kasama ngayong episode ngayong araw na ito. Alam mo, Wari, ngayong hapon ay kilalanin natin ang ating guest author na si Kim Derla. Siya ang ating special guest para sa Boses ng Aklat at sa Creator Spotlight. Tutukan yan mamaya, pero bago yan ay narito muna ang mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
14: Aklat Alert!
13: Inilabas na ng NBDB ang listahan ng 14 Filipino authors, creators, educators, and publishers na napiling Creative Nation grantees para sa 2026 Asian Festival of Children's Content o AFCC na gagarapin sa Singapore ngayong May 21 to 24. Dadalo ang 14 na creative sa mga conversation at mga activity kasama pa ang ibang mga creators mula sa iba't ibang Asian countries upang talakay ng key trends na naka-iimpluensya sa children's literature. Ang AFCC ang pangunahing festival sa Asia na nakatuon sa mga kwentong pambata at young adult fiction. Nakatakda rito ang mga programa gaya ng panel discussions, presentations, workshops, lectures, masterclasses, networking sessions, and public programs na itinataguyod ang paggawa at pagpapahalaga ng kalidad or pagpapahalaga sa kalidad ng children's lit at YA na nakatuon sa mga temang Asyano. Isinusulong ng NBDB ang pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan at network ng Pinoy creatives sa pamamagitan ng Creative Nation Grant.
14: Huling araw na ng pagsusumite ngayong araw, May 13, 2026 ng aplikasyon upang maging bahagi ng NBDB Collective Stand para sa Mindanao Book Fair 2026. Nagaganapin sa June 18 to 21 sa Function Halls ANB SMCDO Downtown Premier Cagayan de Oro City. Tinatawagan ang NBDB Registered Publishers, Illustrators, at self-published authors na interesadong maging bahagi ng NBDB Collective Stand para sa Mindanao Book Fair 2026. Ito na ang pagkakataon ninyong maibenta at maipromote ang inyong mga libro at makasalamuha ang mga mambabasa sa Mindanao. I-scan ang QR code na nasa poster o bisitahin ang link para sa guidelines na nasa Facebook page ng NBDB. Para sa mga katanungan, maaaring mag-email sa bookfest@books.gov.ph.
13: Samantala, NBDB ilulunsad ang Readers Rising Academy. Bilang tugon sa reading crisis sa bansa, ilo-launch ng NBDB sa pangungunan ng Readership Development Division o READ ang Readers Rising Academy ngayong June 2026. Ang Readers Rising Academy ay isang workshop fellowship na bukas para sa mga young adults na may edad 18 hanggang 30. Tatalakayin dito ang mga strategiya tungkol sa advocacy campaign management, community building development and engagement, at creative and innovative communications. Para po sa mga interesado, libre ang registration. Bisitahin lamang ang Facebook page ng NBDB upang mag-register at para sa iba pang impormasyon.
14: Tuloy-tuloy ang pagpapatibay ng NBDB sa Booknook site sa bansa bilang isa sa mga pangunahing inisyatibo ng ahensya sa pagpapalaganap ng kultura ng pagbabasa at pagsusulong ng mga aklat na gawang Pinoy. Sa linggong ito, nagtungo ang Readership Development Division o READ sa Bicol upang bisitahin ang mga Booknook site doon. Layunin ng site visit na i-monitor at tignan ang kondisyon ng mga Booknook site, particular ng mga aklat at alamin ang best practices at mga programang kanilang isinasagawa. Sa paraang ito, mapagtitibay din ang ugnayan ng mga Booknook site sa kanilang local government units, isang mahalagang salik sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng Booknook sites. Nitong Lunes, binisita ng team ang Booknook sites sa bayan ng San Jose at Goa sa Camarines Sur, nagkaroon din ng courtesy call sa LGU ng naturang mga bayan. Kinabukasan, tumunga naman ang team sa Booknook sites sa Bula. Nag-courtesy call din sila sa Provincial Governor's Office. Ngayong araw, nasa Booknook sites naman sila sa Pasakaw. Magpapatuloy ang site visit hanggang sa Biyernes sa Naga at Pulanggi.
13: At ilan lamang yan sa mga mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry. Boses ng Aklat sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Legacy 1278 AM.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
16: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
2: Sports Radio Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
20: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
19: 66 sa impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM collab
2: sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
22: Bakit mahalagang magparehistro sa National Book Development Board o NBDB? Ang mga individual at enterprises na nakaregister sa NBDB ang prioridad sa pagbibigay ng incentives at grants. Bukod dito, nabibigyan din sila ng suporta sa pagbuo ng kanilang network at binibigyan ng eksklusibong access sa resources ng ahensya. Maaari silang makatanggap ng National Book Development Trust Fund Grant o pondo na partikular na ipinagkakaloob sa mga manuscript na tungkol sa mga subject areas na limitado ang local literature. Publication grant o subsidiya sa publishing costs ng kanilang libro. Translation subsidy o subsidiya para sa pagsasali ng kanilang akda sa ibang wika. Creative Nation grant o subsidiya para makadalo sa workshops, contests, awarding events, conferences, at trainings sa iba't ibang bansa. At ang tax and duty-free importation of raw materials para makapag-import ng raw materials ng libro ng walang buwis. Sa bisa naman ng Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises Act o CREATE Act, ay mababawasan ang kanilang tax rates, mabibigyan sila ng tax reliefs, at maiindorso ang kanilang fiscal at non-fiscal incentives. Maaari rin silang mabigyan ng grants upang makapagdaos ng regional book fairs at makasali sa Manila International Book Fair na may subsidiya para sa kanilang itatayong book stand. Ang NBDB registered individuals at enterprises ay mayroon ding pribilehiyong makapagpalago ng kanilang network, kagaya na lamang ng access sa mga subject matter expert at resource person, libreng book promotion sa aming social media sites, at publication sa aming online registry. Mabibigyan din sila ng tulong sa publishing, importation, at copyright concerns, at magkakaroon ng eksklusibong access sa mga datos mula sa aming surveys at promotions. Bukod dyan, maiimbitahan din silang lumahok sa procurement activities, capacity building activities, at sa NBDB-sponsored events, awards, at contests. Nice mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa sumusunod na social media accounts.
3: Ano ang National Book Development Board o NBDB? Ang National Book Development Board ay isang ahensya ng gobyerno na nakatuon sa pagpapaunlad ng industriya ng book publishing sa bansa. Nakikipagtulungan ng NBDB sa lahat ng mga organisasyon, institusyon, at individual na bahagi ng book development. Kabilang dyan ang publishers, authors, creatives, educational institutions, policymakers, booksellers, printers, at illustrators sa bansa. Kaagapay ang NBDB sa pagpapasigla ng local book publishing industry sa pamamagitan ng pagkakaloob ng access sa Philippine books, pagbibigay ng grants, subsidies, incentives, at opportunities para sa trade promotion. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa mga sumusunod na social media accounts.
4: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
5: Boses ng Akla.
13: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan at sabay na mapanood sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at sa Facebook live stream ng National Book Development Board.
14: Narito po ang ating Boses ng Aklat. Sa segment na ito, mapapanood at papapakinggan natin ng ating mga paboritong authors na magbabasa ng excerpts mula sa kanilang libro. Literal nating maririnig ang boses ng aklat.
13: Tama ka, January. Ano? At ngayong hapon ay makakasama natin ang ating special guest para sa kanyang excerpt book reading. Siya ay best-selling author ng librong Paghilom, si Iska at ang Nawawalang Kampana, at iba pang mga title. Marami-rami na rin, may 15 na rin ang kanyang titles, Waria, no? Siya ay graduate ng Bachelor of Secondary Education major in English mula sa PUP at may master's degree Major in malikhaing pagsulat naman mula sa University of the Philippines, Diliman. Bukod sa kanyang pagiging assistant professor sa Mapua Malayan Digital College, ay nagkakandak din siya ng workshops para sa mga creative news and feature writing sa mga paaralan sa Maynila. She also dedicates her time in service as a youth minister naman sa kanilang simbahan dyan sa Taytay Rizal. Panoorin po natin ang excerpt book reading ni Kim Derla ng kanyang librong Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Let's all watch this.
1: Hello mga ka-Read Pinoy, ako si Kim Derla, author ng Paghilom series at ng Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Si Iska at ang Nawawalang Kampana ay isang young adult book about Iska, and nandito yung mga adventures niya sa paghahanap ng nawawalang kampana para malabanan nila ang bakunawa. This book is for you if mahilig kayo sa mga Philippine mythological creatures. Ngayon yung babasahin kong excerpt ay mula sa chapter 19. Ito na yung eksena kung saan nilabanan ni Iska ang bakunawa. Kulang-kula ang mga mata ng bakunawa. Napakalaki ng bibig nito na kayang lumunok ng isang buong lawa. Napakatulis ng mga pangil nito na halos kayang bumaon maski sa pinakamatigas na bakal. Napakalapad ng pakpak nito. Sapat na ang buong katawan ng bakunawa para lunukin ng buo ang buwan na nasa harap nila ngayon. Pansin ni Iska na nanginginig si Kiko sa loob ng sombrero niya. Ramdam ni Iska ang kaba ni Kenneth. Nanginginig ang tuhod ni Iska. Huminga siya ng malalim at tumayo na gaya ng isang diwatang handang makipagpatayan hanggang sa huling hininga. Pero mas malakas na rin ang loob ni Iska. Alam niyang hindi na siya ang dating Iska na umaasa sa liwanag ng iba. Ramdam niyang kahit may panganib sa harap niya, kahit takot, lalaban pa rin siya. Mukhang narito na ang bakunawa, Iska, sabi ni Kenneth. Maging alerto ka, dahil buwan lang ang pakay niya sa sandaling ito, paliwanag pa niya. And that is from chapter 19. Sa mga guro, sa mga magulang, and sa mga tito at tita na mga merong pamangkin o mga estudyanteng kakilala at kaibigan, I recommend na bilhin niyo na itong book na to para sa kanila kasi this is very fitting for them, especially if gusto niyo silang makabasa ng isang kwento na marami silang matututunan. Dito sa book na to, pupunta sila sa iba't ibang adventures and somehow it will inspire them na tatagan lang, lakasan lang ang loob sa mga dumarating na hamon or adventures ng buhay. Ayan, mabibili niyo po to sa lahat ng online shops ng Anvil Publishing. Available siya sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, and syempre, available rin siya sa national bookstores nationwide.
13: Ayan, no? Maraming maraming salamat, Miss Kim, sa iyong patikim na pagbabasa ng iyong librong Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Alam mo, pinapakinggan ko pa lang, talagang pinapanood pa lang natin itong video ni Miss Kim ng kanyang excerpt book reading. Alam nating adventure at action-packed itong kanyang bagong libro, no? Mas kilalanin pa natin si Miss Kim Derla, ang kanyang creative process at ang kanyang mga gawa sa ating naging panayam sa kanya dyan sa Creator Spotlight. Magbabalik po ang Read Pinoy. Dyan lamang po kayo.
6: Radyo Legacy 1278 AM.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
23: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
24: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
23: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
25: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
26: Beach vacation.
27: Ano tara?
26: Jogging.
27: Ano tara?
26: Hiking.
27: Ano tara?
0: Arginate is here! Tilikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
8: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
10: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
8: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
8: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
10: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
11: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
10: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakipaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Sino-sino ang maaaring mag-register sa National Book Development Board o NBDB? Bukas ang registration sa mga author or writer, editor, illustrator, translator, designer, educational technologist, instructional designer, librarian, literary agent, literature educator, publishing specialist, o subject matter expert. Siyempre, dapat ikaw ay isang Pilipino. Maaari ring mag-register ang mga enterprises kagaya ng mga sole proprietorships, corporations, partnerships, private o public academic institutions, non-stock o non-profit organizations, government institutions, at local government units na may kaugnayan sa book publishing. Paano mag-register sa NBDB? Scan ang QR code upang ma-access ang mga online registration form, individual registration form para sa mga individual na magpaparehistro, o enterprise registration kung kumpanya o korporasyon ang ipaparehistro. Kumpletuhin ang mga detalye at dokumentong kailangan bago i-click ang submit. Para sa karagdagang katanungan, mag-email sa registration@books.gov.ph. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging

0: mula sa online writing platform na Wattpad, malayo na ang nilakbay ng panulat ni Kim Durla. Mapa-contemporary romance, poetry, at ngayon, young adult adventure series author. Buklatin natin ang kwento ni Kim at ng kanyang paglalakbay tungo sa mundo ng publishing.
1: Isa po akong teacher. Nagtuturo po ako sa isang college sa Laguna, Digital College. So aside from teaching, mahilig rin akong magbasa ng libro, especially mga young adult books. So yung mga pinagkakabalahan ko, bukod sa pagtuturo, pagbabasa pa rin ng libro at pagsusulat ng mga reflection sa buhay. Nagsimula po ako magsulat sa Wattpad. Feeling ko lahat ng kabatch ko may Wattpad era sila. So nagsulat ako sa Wattpad around 2012. And then, doon na-form yung discipline ko na magsulat ng isang chapter every day. Yung mga usual na kilig, romance, yung mga may bida na may mga mental health problem pero kinakaya naman nila. More on inspirational, yung mga binabasa ko naman, karamihan noon romance. Then, nung nag-aral na ako ng malikhaing pagsulat, may mga required reading kami na malalalim basahin ng mga aklat, pero in a good way. So, Filipiniana, yung madalas naming basahing aklat.
0: Naging gabay ni Kim sa pagtahak sa inaasam na publishing career ang kanyang hilig sa pagbabasa.
1: Maraming advantages para sa isang batang nagbabasa. Number one, lumalawak yung vocabulary nila. Number two, lumalawak yung pagtingin nila sa mundo dahil sa iba't ibang point of view ng mga karakter na binabasa nila. Sa pagbabasa, maraming natututunan. Lalo na sa Wattpad, meron kasing negative impression na kapag Wattpad, kilig-kilig lang. Pero yung mga characters kasi doon, very inspiring na maraming matututunan sa kanila. And bukod doon, natututunan din ng isang batang mambabasa, mas magkaroon ng malasakit sa ibang tao. So ganun, more on values din yung makukuha nila sa pagbabasa.
0: Sa pagbabasa ni Kim ng Wattpad, waring nahalina siya nito sa mahika ng mga salita at hiraya ng mga kwento.
1: Nung nagbabasa ako sa Wattpad, sabi ko, parang gusto kong sumulat ng isang kwento na hindi ko pa nababasa. So may time po na nakasakay lang ako sa jeep, nakatingin ako sa dinadaanan. Sabi ko, what if magsulat ako ng isang kwento tungkol sa babae na gusto niya tapusin yung buhay niya, pero at the end of the day, may mamimit siyang guy na nanghihingi pa ng extension sa buhay. So may mga ganong plot habang naiisip dahil sa pagbabasa at paglalakbay at pagtutulala. Yung journey ko, very humble journey lang talaga siya. Nung nagsulat ako sa Wattpad, meron akong kwentong umabot ng 1 million views. So kumpara sa ibang kabatch nung buko na yon, mababa yung 1 million views. Pero naglakas loob pa rin ako na, linisin ko kaya itong manuscript. Linisin, i-revise, i-review ng paulit-ulit. Tapos ipasa ko sa isang publisher.
0: Subalit gaya ng mga kwentong binabasa ni Kim noon, hindi nakakamtan ang tagumpay sa isang kisap mata.
1: Mukha lang talaga siyang madali sa una. Pero bago ma-accept siya ng isang publisher, parang nag-submit din ako sa tatlong major publisher. Then hindi siya na-accept, hindi siya natanggap. So, nung una dinadamdam ko yon, sabi ko, bakit yung ibang kabatch ko na writers, may pa fan meet na, ganyan, may mga mall tour, ganyan. Yung challenges doon is yung pagkukumpara ng sarili sa ibang writers. Yun yung nakakalungkot, pero hindi ko siya hinayaan na maghari. Yes, maghari. Parang manaig sa aking passion sa writing. So tinuloy-tuloy ko pa rin na habang nililinis ko yung first book ko, nagsusulat pa rin ako ng iba. Parang I do it ng masaya lang kasi ako. Then eventually, kapag masaya ka pala sa ginagawa mo, nagtutuloy-tuloy na. Parang na-attract mo yung blessings pa. And yun nga, hanggang sa makapag-publish ng first book ko. March 15, 2014 siya na-publish. Sir, you're hot yung title nun. Yun kasi yung mabenta nung mga panahon na yun. So, dun ako nagsimula. Then after that, binigyan pa ako ng pagkakataon ng publisher ko na makapag-release naman ng mga collection ng book, na collection ng short stories. So, yung pangalawa kong book naman, sorry ang cheesy, pero nag-assume nagmahal na iwan na saktan. So, sa ngayon, sa TikTok, kahit parang ilang taon nang nakalipas, bumibenta pa rin yung book na yun. Hanggang sa nagkasunod-sunod na, yung iba ko pang mga kwento sa Wattpad, nirelease na rin ng publisher ko. Pagkatapos ng Wattpad era, nagsimula naman akong magsulat ng pandemic, nung Paghilom. So, Paghilom, 2022 siya na-release, and then nasundan na nasundan. Hanggang sa nung nag-thesis naman ako ng for malikhaing pagsulat, nabuo na si Iska book.
0: Noon, siya si Lee Miyake. Ngayon, si Kim Durla, ang manunulat sa likod ng 16 na libro at ang kanyang bagong akda, ang Si Iska at ang Nawawalang Kampana.
1: Si Iska is the usual teenager. Pero ang special sa kanya, after ng 16th birthday niya, is nalaman niya na isa pala siyang anak ni Bathala and may kailangan siyang gawing mission. So yung mission na yon is labanan yung bakunawa para hindi nito makain yung buwan. So yung bakunawa kasi basic, may kwento kasi noon na 7 daw ang buwan. Tapos kinain na ng bakunawa yung 6. Nawawalang kampana kasi may belief noon na para mataboy daw yung bakunawa, kailangan magpatunog ka ng kahit anong maingay. So kampana yung napili ko kasi related siya sa Antipolo, ay yung setting ng book ko sa Antipolo. And iba po familiar kayo sa Hinulugang Taktak. Nabanggit din yun doon na ang kwento is Hinulugang Taktak yung tawag doon kasi daw may kampanang itinapon doon para hindi siya mag-cause ng ingay. So pinagsama ko yung ibang mga kwentong bayan and then ni-review namin kung culturally accepted naman siya, ganun, hanggang sa mabuo yung Iska. So may mga adventure siya.
0: Nagsimula si Iska bilang thesis ni Kim sa kanyang master's degree sa UP.
1: Noong una, sinubukan kong maging makatang malalim, ganun. Pero sabi ko, ay, hindi to yung voice ko. Hanggang sa, bakit hindi ko balikan yung roots ko sa Wattpad na nobela? Sabi ko, nga, no? So, bumalik ako sa Wattpad. So, dun ko sinimulan yung kwento ni Iska. Nobela kasi dun ako nanggaling. Tapos yung inspiration ko, may subject kasi kami ng mga epiko sa Pilipinas. So parang dahil doon, exposed ako sa mga different creatures din. Na sinusulat din namin siya, sinundan namin yung hero journey ng mga epics na may isang hero, magte-train siya, pupunta siya ng iba't ibang, may mga mahaharap siyang iba't ibang challenges, hanggang sa mamit niya si Bathala, ganun, and then sa magsasucceed siya. So medyo may format siya in a way. Kasi ang target audience talaga niya, yung mga kabataan na hindi exposed sa mahabang makakapal na books. Yun kasi yung goal niya na i-introduce din yung Philippine mythological character sa mga kabataan na hindi pa masyadong into reading books. Ibang-iba talaga yung process niya. Medyo hindi siya free writing kasi meron akong thesis advisor na kasama. So, meron pa kaming tinatawag na thesis proposal. So, pinropose ko muna yung outline sa mga panel. Then, nung na-approve nila, tsaka ko siya sinulat as nobela. Yung first draft, binasa pa ng critic. Tapos, yung sumunod na draft, binasa ulit ng second critic. And then, hanggang sa binasa ng thesis advisor. Then, bago pa siya mapunta sa Anvil, nung napunta na siya sa Anvil, ni-revise din namin siya. And then may mga characters pa rin na dinevelop.
0: Habang binubuo ni Kim ang kwento ni Iska, kasabay din ito ang kanyang pagdiskubre at pagkatuto.
1: Narealize ko na marami pala akong matututunan mula sa iba, sa mga experience editors, lalong-lalo na sa mga professors ko na nauna ng nagsulat ng maraming libro. Maraming inputs from them when it comes to world building. Kasi first time ko po magsulat ng fantasy na may adventure, kaya challenging siya for me. So, tinuruan nila ako about pagde-develop ng worlds ganyan, pagde-develop din ng character, pagiging maingat sa pag-i-introduce ng mga nilalang dyan sa book na yan. So, it's a good experience working with different people na matagal na rin sa publishing. Yung intention is, it is to introduce din the kwentong bayan, the magic that we have in our country. Kasi siguro naiisip ng iba na ay more on Western kasi yung nagiging references natin pagdating sa mythology. Sabi ko, what if gawin natin pagsamasamahin ko siya? So number one, it is really to introduce. Then number two, to preserve the kwentong bayan, especially yung mga nabanggit ko doon sa Hinulugang Taktak, sa Bakunawa, ganyan. Ayun, and then number three na rin, para ma-enjoy din ng mga kabataang Pilipino na pwede pala siyang basahin in a fun and makulit.

0: Ano ko gagawin yung lugar para sa bungis-ngis na isang halimaw? Paano ko gagawin yung mundo ni Tikbalang na laging nasa puno? So, yun yung pinaka-challenging. Mas mabigat yung world building kasi yun yung gagalawan ng characters. So, dahil fantasy siya, parang saan ko kaya siya pwedeng ilagay or ilagak sa settings na sinimulan ko? So, in this case, Antipolo. Tapos sabi ko, saan ko ilalagay yung parang underworld doon? Saan sila magsisimula? Saan ko ipapasok yung magic? So, tapos na-mention ko rin doon yung Antipolo Cathedral. So, dapat hindi magbangga yung pre-colonial idea sa ano na, colonial idea. So, yun yung mga bagay na isinaalang-alang ko habang ginagawa yung mundo sa loob ng book. Sa pagdating naman po sa character profile ni Iska, nag-observe ako ng mga 16 years old din sa paligid. Kasi bilang active youth member noon, exposed kami sa different groups of youth. Tinitingnan ko yung conversations nila kung paano sila magsalita. Kasi yun ang challenging sa pagsusulat ng nobela, lalo na in Filipino na baka over naman sa lalim ng Tagalog, pero hindi naman pala ganun magsalita yung mga 16 years old. Yung sa teknolohiya din, tinitingnan ko yung exposure ng 16 years old din pagdating sa mga technology. So, and also, si Iska kasi hindi siya perfect character. Maaring sa akin bilang adult, yung mga problema niya mababaw lang. For example, sa first chapter, nabanggit ko doon na parang nagdududa na siya sa boyfriend niya, na parang may iba na. So, sa akin bilang adult, kaya mo yan. Pero sa mga ganong age kasi, opo, big deal yung ganon. Tsaka big deal din yung pagtanggap ng magulang nila. So, yung mga worries din, yung mga problems ng 16 years old, yung tiningnan ko rin in building Iska's character. Yung pinaka na-enjoy ko po, yung mga fighting scenes. Kasi mahirap siya, pero nakaka-enjoy siya, especially bago siya for me. So, iniisip ko ano kaya yung dapat maging strength ni Iska. Strength when it comes to using different tools para talunin si Bakunawa. Strength din na nagmumula sa mga kaibigan niya. Strength din mula sa family niya na gusto niya ring iligtas mula sa danger. So, yung mga scenes na may pag-aaway, ganun. Nakaka-enjoy. Yung pinakagusto kong takeaway is may mga challenges na kakaharapin ang isang kabataan. And sa una lang siya mahirap, pero kapag nagpursige naman, ginawa naman nila yung best nila, maari naman din silang mag-succeed. So, ang pinaka-takeaway sana sa book na makuha nila is patuloy lang na mangarap. And then, pag gusto mo, paghirapan mo, kasi eventually magsasucceed din naman. Or kung hindi man, at least merong natutunan.
1: Sa pagtatapos ng paglalakbay ni Iska sa aklat, magpapatuloy naman si Kim sa kanyang pagsusulat, baon ng mga panibagong danas at kaalaman.
0: Ang biggest takeaway ko is, sa totoo lang, take your time. Take your time sa pagsusulat. Kasi dati, minamadali ko yung isang manuscript na tapusin ko na agad to para ma-print na, ma-release na. Dito sa si Iska, natutunan ko yung pagdadahan-dahan pagdating sa pagsusulat at sa paglalabas ng libro, na pahalagahan yung bawat proseso. Kasi for sure naman, pinag-isipan naman ng lahat ng taong involved yung mga bagay na kinomento sa libro upang mas mapaganda pa ito. Kaya nga po, super thankful ako sa mga editor ko kasi sobrang galing nilang magbigay ng mga tips para mapaganda pa yung manuscript.
1: Sa huli, may mga gintong payo si Kim para sa mga nangarap na maging manunulat.
0: Lagi ko sinasabi, huwag kayong mag-overthink pagdating sa pagsusulat. Kasi parang nirerush nila yung process. Ang tip ko is, magsulat ka lang muna. Isang sentence, dalawa, and then kapag marami ka ng inspirasyon, ituloy-tuloy mo na. Tapos habang nagsusulat, huwag isipin yung pag-e-edit. Parang gawin mo lang siya, then tsaka mo na siya i-edit. Then number two, gawin lang yung pagsusulat ng masaya. Kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo, natural yun eh. Natural na lalabas yung mga salita. Natural na sisipagin ka, na mag-outline. Kahit marami kang ginagawa, dahil masaya kang magsulat, matatapos mo yung isang manuscript. Tapos, isa rin sa tip ko eh, minsan ang hirap magsulat, lalo na pag walang nagbabasa ng sinusulat talaga. yun yung pinaka-challenge din as an author. Magpapatuloy pa ba ako magsulat kung walang nagbabasa ng gawa ko? Ang lagi kong sinasabi,

0: magsulat ka lang, may nagbabasa man ng gawa mo o wala. Kasi it builds discipline. Ang tip ko po talaga sa mga gustong magsulat, tapusin ang manuscript. And huwag kalimutang magbasa pa ng iba't ibang libro. Iba't ibang libro in the sense na magbasa ka ng local literature para mas ma-expose sila sa iba't ibang ano natin, culture, ganyan, iba't ibang forms of writing. Magbasa rin sila ng books na international. So magbasa at magsulat at tapusin ang manuscript. Hello sa lahat ng nanonood. Muli, ako si Kim Derla and I hope you continue support my books. Lalo nang lalo na si Iska at ang Nawawalang Kampana. Marami po kayong matututunan doon. And then follow me rin sa iba't iba pang social medias at Wonders of Kim and kimderla.wordpress.com. So maraming salamat po and abangan nyo rin yung mga susunod kong books.
1: Talaga namang very inspiring itong kwento ni Miss Kim Derla, no, Wari? Imaginein mo, ang dami niyang pinagpasahan o pinagsubmitan muna ng kanyang libro o ng kanyang manuscript bago ito finally naging libro. Kaya maraming salamat, Miss Kim, sa iyong hatid na inspirasyon para sa amin at sa mga nangangarap din na magsulat in the future. Samantala, tuloy-tuloy lamang po kayong makitambay dito sa ating Aklat Tambayan.
2: Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing and creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po muli si Wari Sanchez.
1: Maraming salamat, Wari, sa iyong pakikitambay dito sa atin sa Read Pinoy. Samantala, i-follow nyo rin po ang aming official social media pages na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng aming ahensya sa pangunguna, of course, ni E.D. Charis Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok kada Miyerkules ng hapon dito sa aming programa. Ako pong muli si Lowa Lalohado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico
5: 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa OSG, hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa mga lokal na hukuman upang maaresto ang senador sa bansa. Nilinaw din ang tanggapan na hindi saklaw ng regular extradition rules ang kaso ni De La Rosa. Binigyan din pa ng OSG na hindi pwedeng gamitin ang parliamentary immunity bilang panangga sa pananagutan, sabay tawag kay De La Rosa bilang isang fugitive from justice. Dahil dito, formal na hiniling ng OSG sa Korte Suprema na ibasura ang lahat ng hirit ng senador na pigilan ang pag-aresto sa kanya. Matatanda ang naghain si De La Rosa ng mga manifestation at motion sa Korte Suprema upang ipatigil ang pag-aresto sa kanya at pagdala sa ICC. May 3 araw din si Bato para maghain ng komento sa Supreme Court. Samantala, tinanggihan umano ng Senado ang subpoena ng Ombudsman para sa CCTV footage ng naganap na putukan noong May 13. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagkaproblema ang kanilang process server at ayaw umano itong tanggapin sa Senado. Pero ani Remulla, mayroon ng notice at mismong si Senate President Alan Peter Cayetano na umano ang nagsabi na dapat panagutin si NBI Director Melvin Matibag. Ibig sabihin aniya, alam na ng Senado ang patungkol sa suspensyon. Dagdag pa ng Ombudsman, para sa kanya ay considered served na ang subpoena kahit na hindi ito tinanggap ng Senado. Marin namang pinabulaanan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang kumakalat na impormasyon na walang CCTV footage sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado nang maganap ang insidente noong Miyerkules May 13. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, gumagana ang CCTV system sa loob ng Senado nang maganap ang insidente. Noong May 14, formal na tinanggap ng OSAA ang kahilingan mula sa PNPC-IDG Regional Field Unit NCR para sa mga kopya ng CCTV footage. Agad naman itong ibinigay ng OSAA sa pamamagitan ng Integrated Electronics and Technical Section nito. Isinagawa rin ang pagkuha at turnover ng mga CCTV recordings sa koordinasyon at partisipasyon ng mga otorisadong tauhan ng PNP. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Pinaimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang umano'y pag-escort ng isang pulis kay Senadora Ronald Bato de la Rosa para makalabas ng Senado noong May 14 ng madaling araw. Ayon kay Nartates, inatasan na niya ang investigation units na pag-aralan ang logbook, CCTV at radio dispatch matapos ang nangyaring barilan. Iginiit ni Nartates na hindi siya maaring magbulag-bulagan kung may pulis na sangkot sa umano'y pagtakas ni De La Rosa. Una nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto na nasa loob siya ng police vehicle na nakita sa video at paalis sa compound ng Senado pasado alas 3 ng madaling araw noong May 14 kasabay ng itim na van na hinihinalang sakay si De La Rosa. Pero itinanggi ni De Sesto na ineskortan niya ang senador. Hiniling ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na muling ipasuri ang kalusugan ng dating Pangulo. Nakikiusap ang depensa na huwag munang magdakda ng petsa para sa paglilitis kay Duterte at masuri muna ng independent experts ang kalusugan ng dating Pangulo. Ayon sa depensa, patuloy umanong lumalala ang kondisyon ni Duterte at apektado na ang kanyang memorya, executive function, complex reasoning at kakayahang makilahok ng makabuluhan sa trial. Samantala, target ng ICC prosecutors na masimulan ang paglilitis kay Duterte sa November 30 pagkatapos na makumpleto ang pre-trial sa September 30. Nakatakda ang unang status conference ng kaso ni Duterte sa May 27. Ipinagbigay alam na ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court sa Lunes. Sa kanyang liham, sinabi ni Cayetano na sisimulan na nilang pag-usapan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na natanggap ng Senado noong May 13. ipinaalala rin ni Cayetano sa mga senador na isuot ang kanilang crimson robes dahil magsisimula na sila bilang impeachment trial judges. Nagsagawa ng Mass for Peace and Accountability sa EDSA Shrine ang mga religious leader, civil society organizations, mga kabataan, sectoral groups at ilang concerned citizens. Panawagan nila ang paglabas ng katotohanan, hustisya, pananagutan at ipagtanggol ang mga demokratikong institusyon mula sa umano'y kawalan ng katarungan. Ayon sa Tindig Pilipinas, bahagi ng kanilang pagtitipon ngayong araw na labanan ang mga taong nais makatakas sa kasalanan. Para po bigyan tayo ng linaw kung ano ang posibleng mangyari bukas, makausap natin via Zoom si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila. Magandang gabi, Congressman Chua. Si Patrick Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
5: Hi, magandang gabi at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay, magandang gabi po sa inyo lahat.
4: Yes, Kong, unang tanong po, pwede nyo bang ibahagi sa amin yung kaganapan kanina sa Mass for Peace and Accountability?
5: Well, kanina kami ay naimbitahan ng Tindig Pilipinas para dumalo sa misa. Kaya lang medyo biglaan po kasi, kaya medyo hindi po kami nakumpleto. Yung iba po, nasa kanilang mga distrito na bumisita. Pero naging maganda naman po kanina yung takbo ng misa at kami ay mapalad dahil kami po ay nabasbasan ng ating mga kaparean.
4: Okay, Kong, gaano na po kahanda ang House Prosecution Team para sa impeachment trial laban nga po kay Vice President Sara Duterte?
5: Tuloy-tuloy lamang po ang aming paghahanda. Bukas ng umaga ay kami po ay magkikita-kita para i-finalize kung kami nga ay pupunta bukas ng hapon doon sa Senado, dahil ang pagkakaalam po natin lahat na sila po ay magkukonvene na as an impeachment court. By 11 o'clock tomorrow, kami po ay merong press con, may gaganapin pong press con sa HOR or sa House of Representatives.
4: Sir, magkakaroon po ba ng private prosecutors?
5: Meron po, may mga private prosecutors po, pero sa ngayon ay hindi pa po namin po pwedeng i-divulge yung ilang mga pangalan nila dahil nasa period pa po kami ng vetting, dahil marami po ang nag-a-apply. At bagamat marami na rin po kami mga napupusuan, pero syempre kailangan pa po muna natin siguraduhin na sila po ay walang mga political leaning.
4: Sir, kapag nga po nag-convene bukas ang Senado bilang impeachment court, ano po yung magiging procedural step na dapat pong abangan ng publiko? At sa tingin niyo po, kailan po magsisimula yung presentasyon naman ng articles of impeachment?
5: Well, bukas siguro magsasubmit kami ng aming entry of appearance sa Senado. Supposedly, dapat kami po ay i-welcome ng Senado dahil yun naman po ang nakalagay sa rules. Bagamat wala pa po kaming natatanggap na imbitasyon galing po sa Senado. Pero inaasahan po natin na kung talagang magtutuloy-tuloy na po ito, ay siyempre bibigyan pa po kasi ng pagkakataon under dun sa impeachment rules ng Senado, bibigyan pa ng 10 araw para sumagot ang vicepresidente at meron din po kami 5 araw para sumagot naman doon sa kanilang answer.
4: Congressman Chua, nakita naman po natin yung mga developments sa Senado noong nakaraan. Nagkaroon po ng pagbabago sa liderato. Dagdag pa nga po yung nangyaring gulo habang naroon po si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero sa palagay po ninyo, dyan po sa Kamara, ano po ang magiging kapalaran ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte?
5: Kasi narinig ko naman yung mga interviews ng bagong elect na Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano, at sinasabi naman niya na forthwith ay kanya pong i-convene ng impeachment court. At kanya naman po itong ginawa. So sa ngayon, wala naman po tayong option except to give him the benefit of the doubt at pagkatiwalaan po sa kanya ang proseso. Ako po naniniwala bilang isang abogado ay mataas po ang kanyang respeto sa ating saligang batas at ito po ay kanyang susundin.
4: Opo, Kong, mensahe na lang po sa publiko at bakit po ba mahalaga ito pong impeachment trial laban nga po kay Vice President Sara Duterte?
5: Ang usapin po ng impeachment ay usapin po ng sikmura dahil ito po ang pinag-uusapan po dito ay accountability. At pag sinabi po natin accountability, ang pinag-uusapan po dito ay pera po ng taong bayan. Kaya po ang hinihingi po natin sa mamamayan ay dapat maging mapagmatsyag tayo nang sa ganun po, napakalaki po ng inyong magiging papel at yung mga media po, malaki po ang inyong magiging papel para po sa ikapatutupad po nitong impeachment hearing.
4: All right, maraming salamat Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila.
5: Maraming salamat din po, mabuhay po kayo.
4: Samantala, naglaan ng 1 bilyong dolyar ang World Bank para gawing moderno ang agrikultura ng Pilipinas, mapalakas ang produksyon at magkaroon ng seguridad sa pagkain. Nakabata ito sa Philippine Sustainable Agriculture Transformation Program na inilunsad ng Pilipinas, World Bank at United Kingdom. Target ng programa na mapataas ang rice-based farming output, mapalakas ang value chains at masuportahan ng kita sa mga kanayunan. Inaasahan ng gobyerno ang inisyal na pagpapalabas ng nasa 300 milyong dolyar ngayong taon para suportahan pinansyal sa gitna ng pressure sa enerhiya at mga hamon na dala ng klima. Binalaan ng Agriculture Department ang mga rice retailer, trader at importer na lalabag sa tinakdang 50 pesos kada kilong price ceiling sa imported na bigas. Ayon sa kagawaran, maaaring magmulta ng hindi bababa sa 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso ang mahuling may paglabag. Maririg makulong ng 1 hanggang 10 taon depende sa bigat ng kaso. Sa ilalim ng Price Act, pwede ring ipasara o suspendihin ang kanilang negosyo at kumpiskahin ang mga produktong kasama sa paglabag. Halos 40,000 magsasaka at mangisda sa Bicol Region ang inaasahang makatatanggap ng cash assistance mula sa Agriculture Department ngayong Mayo. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine News Agency.
6: Sinimula ng Department of Agriculture sa Bicol ang payout ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Bakakay na nagbibigay ng 2,325 na cash assistance sa 2,890 benepisyaryo mula sa mga munisipalidad ng lalawigan ng Albay.
7: So far po today, ito po yung aming jump start for our PAF caravan covering the municipalities of Bakakay, Malilipot, and Santo Domingo.
6: Dagdag pa ni Ubalde na mahigit 38,000 magsasaka ang inaasahang makikinapang sa programa sa pagtatapos ng Mayo. Nilinaw din niya na sa ngayon mga magsasaka ng bigas at mais lamang ang saklaw ng Department of Agriculture habang ang mga magsasaka ng tubo ay tatanggap ng tulong sa pamamagitan ng Sugar Regulatory Administration at mangingisda sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinasalamatan ni Daryl John Benconsejo, pinuno ng Albay Provincial Agriculture Office, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga ahensya ng pambansang pamahalaan sa pagpapaabot ng iba't ibang uri ng tulong sa mga magsasaka, partikular ang mga apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan ngayon.
8: In behalf of the provincial government of Albay, headed by our very supportive governor, Governor Noel E. Rizal, gusto po namin magpasalamat. So in behalf of the people also of Albay, si President Bongbong Marcos and all the national government agency na tumulong sa lahat ng assistance pong ibinibigay po sa ating mga magsasaka, mga apektadong residente nitong Mount Main eruption.
6: Sinabi pa ni Benconsejo na kabilang sa mga natanggap ng tulong ng mga magsasaka at residente ay ang patuloy na cash relief transfer mula sa Department of Social Welfare and Development. Aniya, natapos na ang cash for work program ng DSWD para sa mga residenteng apektado ng ashfall nang mayon gayon din ang pamamahagi ng 10 kilos na bigas mula sa pamahalaang pamlalawigan ng Albay. Ang programa ng PAF ay naglalayong magbigay ng direktang tulong na pera sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda upang makatulong na mapagaan ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa merkado. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
4: Mabilis na rumesponde ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Norte sa mga naapektuhan ng baha at mataas na presyo ng langis sa probinsya. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
9: Higit 500 pamilya mula sa 4 na barangay sa bayan ng Northern Kabuntalan ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Norte matapos maapektuhan ng baha at patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Pinangunahan ni Governor Dato Tukaw Mastura kasama si Vice Governor Dato Marshall Sinswat, Board Member Mashur Birwar at Board Member Michael Abaskida ang pamamahagi ng tulong at pagbisita sa mga apektadong komunidad para tiyakin na agad na makarating ang mga pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda, ang mga pamilyang labis na naapektuhan ng pagbaha kung saan ilan sa kanila ay nakaranas ng pagkasira ng kabuhayan at paghirap sa pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan. Namahagi rin ang libreng pagkain tulad ng malunggay pandesal, lomi at ice cream naman para sa mga bata. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng nasabing programa na makapagbigay ng agarang suporta sa mga mamamayang apektado ng kalamidad at krisis sa ekonomiya kasabay ng patuloy ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapanatili ang kapakanan at kabuhayan ng mga residente sa lalawigan. Patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal sa mga mamamayan na manatiling maingat at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan para sa mga karagdagang tulong at serbisyo.
10: Pinapalalahanan naman ng lalawigan ng Maguindanao del Norte na huwag mag-atubiling humingi ng tulong lalo na sa hindi inaasahang mga sakuna. Mula dito sa bayan ng Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, Tricia Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nakapagtala ng panibagong pagmuga ng abo ang Bulkang Canlaon pasado alas 10 ng umaga ngayong araw. Umabot ang ibinugang abo ng Canlaon sa taas na 1,500 meters mula sa bunganga ng bulkan at natangay ng hangin patimog silangan. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang bulkan, Bulkang Mayon, matapos ang patuloy na pag-alboroto nito sa nakalipas na 24 na oras. Nakapagtala ng pagdaloy ng lava sa ilang lugar sa Basud, Bongga at Misisi na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Sa aming pagbabalik, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna bilang highest rated national official sa pinakabagong Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation Incorporated. At 11.7 million pesos na tulong para sa mga dating rebelde, ipinagkaloob ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
11: Is it a yes? Or no?
12: Are you anti or pro?
11: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
12: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
11: Pag-usapan natin yan sa
12: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
11: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang highest rated national official sa pinakabagong Boses ng Bayan Survey ng RPMD Foundation Incorporated. Nakukuha ang Pangulo ng 57% trust at 58% approval ratings. Dahil dyan, nakapagtala ng kabuuang 57% overall index of governance o IOG score ang Pangulo. Sinundan ito ni Vice President Sara Duterte na nakitaan ng paghina sa approval ratings. Habang pumangatlo naman si Senador Vicente Soto III. Samantala, nanguna sa hanay ng mga gabinete si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na top performing cabinet official sa Ipsapang survey. Sinundan ito ni na Secretary Sonny Angara ng DepEd, DILG Secretary John Vic Remulla at DPWH Secretary Vince Dison. Maging si Executive Secretary Ralph Recto, DOJ Secretary Frederick R. Vida, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., DTI Secretary Cristina Roque, National Defense Secretary Gibo Teodoro, Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr., PCO Secretary Dave Gomez, Secretary Hans Leo Cacdac, Health Secretary Ted Herbosa, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Labor Secretary Benny Laguesma. Sinalakay ng Department of National Defense ang isang planta ng bakal sa Misamis Oriental na umano'y pagmamay-ari ng kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang. Ayon sa mga otoridad ay Sorry po, babalikan po natin yung ulat na yan mamaya. Samantala, huling araw ng voter registration bukas, May 18, kaya nagpaalala ang Commission on Elections sa publiko na magparehistro. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Hanggang bukas na lang ang pagpaparehistro ng mga botante base sa itinakdang deadline ng Commission on Elections o COMELEC. No more extension, kaya naman ang estudyanteng si Vianney Ray Noble, tinitiyak na makaboboto siya para sa gaganaping Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE.
2: Nakapag-decide po ako mga voters sa ID because kailangan na po din kasi natin bumoto ng mas maaga sa murang edad.
1: Sabi pa ni Vianney Ray, ang mahalaga ay magamit niya ang kanyang karapatang bumoto.
2: Para po rin siguro magiging aware yung iboboto or bas siguro maging aware tayo sa paligid. Kasi alam na po natin yung sistema natin ngayon. Need po kasi talaga natin na malaman natin sino ba talaga yung dapat nating i-vote. And mas gusto ko po na aalamin ko mismo yung iboboto ko ng mas maayos.
1: Na-issuehan na ng National ID si Vianney Ray, kaya may naipresenta siyang government-issued ID para makapagparehistro sa darating na botohan. Habang inaasahan ng pagdagsa ng last-minute voter applicants, pinaalalahanan ng COMELEC ang lahat na maaari pang magparehistro sa local COMELEC offices sa mga lungsod o munisipyo hanggang alas 5 ng hapon sa May 18. Para makapagparehistro bilang botante sa inyong lugar, dalhin ang alinman sa mga sumusunod na valid government IDs. Samantala, kapag naman wala pang government-issued ID, tinatanggap naman ang valid student ID, lalo kung ikaw ay first-time voter. Maaaring magparehistro ang mga 18 years old pataas bilang regular voters, habang ang mga edad naman na 15 to 17 ay pwedeng magpatala bilang mga botante para sa SK. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, may higit 4 na milyong applications na mula nang simulan ang voter registration noong October 2025. Maliban sa pagpaparehistro ng mga bagong botante, tumatanggap din ang COMELEC ng mga aplikasyon para sa transfer, reactivation, correction of entries at pagbabago ng status ng mga rehistrado ng botante. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Ilang mga kalansay ang nahukay ng mga otoridad sa isang masukal na bahagi ng bayan ng Maguing, Lanao del Sur. Ang mga labi, pinaniniwala ang pinatay at inilibing noong pang 2022. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
3: Nakahukay ng mga skeletal remains ng pinaniniwala ang 5 katao ang mga otoridad sa isang forested area sa Barangay Dilimbayan, Bayan ng Maguing, Lanao del Sur noong 11 ng Mayo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, bandang alas 9:30 ng umaga nang matuklasan ng mga miyembro ng 55th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga buto ng tao na nakalibing higit kumulang 1 kilometro mula sa kanilang kampamento. Agad namang nakatanggap ng impormasyon ang Philippine National Police sa pamamagitan ng Maging Municipal Police Station at rumesponde sa lugar sa pangunguna ni Police Captain Justin T. Vergara. Isinigawa rin ng LDS-PFU SOCO Team sa pangunguna ni Police Major Von Carlo Ates ang crime scene processing upang makolekta ang mga mahalagang ebidensya. Batay sa paunang investigasyon at impormasyong nakalap ng 55IB, pinaniniwalaang ang mga natagpo ang 5 skeletal remains ay posibleng pinatay at inilibing noong taong 2022. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga karatig bayan para sa posibleng pagtutugma ng mga record ng mga missing person, subalit wala pang natutukoy na kapareho sa mga nahukay na labi. Sa kasalukuyan, patuloy ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad. Mula dito sa PTV Cotabato Regional Center, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipinagkaloob ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU ang 11.7 million pesos na socio-economic assistance sa mga dating rebelde sa Region 12. Ayon kay PAPRU Secretary Mel Sarmiento, bahagi ito ng transformation program para sa mga lalawigan ng Mindanao lalo na sa Region 12 kung saan tatanggap ng puhunan sa negosyo ang mga dating rebelde. Ibinigay ang tulong sa pamamagitan ng cheque at certificates of accreditation sa mga kwalipikadong payapa at masaganang pamayanan o PAMANA Livelihood Program Associations. Sa ilalim ng gabay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layo ng programang ito na matuldukan na ang pakikibaka at isulong ang positibong kapayapaan sa bansa. Iniulat ng Philippine Military Academy kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinimulan ng ituro sa mga kadete ang kurikulum para sa modernong pakikipaglaban. Sa kanyang mensahe sa graduation ng Talang Dangal Class 2026, sinabi ni PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia na nakatutok na ang kanilang pagtuturo hinggil sa territorial defense. Layon ani nitong matiyak na may kaalaman na ang mga kadete sa pakikipagdigma sa lupa, dagat at himpapawid kapag nakatapos sila sa PMA. Ipinagmalaki ni Valencia na tinuruan nila ang mga kadete ng kurso para sa Artificial Intelligence, Data Analytics, Electronic and Hybrid Warfare at mga Unmanned Systems. Abangan sa aming pagbabalik! Espesyal na pasilidad na naglayong pahusayin ang pagtugon sa emergency stroke at pataasin ang posibilidad na mabuhay at makabawi para sa mga pasyente sa Bicol Region, pinasinayaan. At silipin, abag sarapo, katakam-takam na lechon sa Lechon Festival sa La Loma, Quezon City. Lahat ng yan sa pagbabalik ng ULA Bayan Weekend.
4: Nagsimula sa maliit na pangarap.
5: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
4: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
5: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
4: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
6: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
7: Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay nagtutulungang lumago.

0: Sinalakay ng Department of National Defense ang isang planta ng bakal sa Misamis Oriental na umano'y pagmamay-ari ng kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang. Ayon sa mga otoridad, dati nang ipinasara ang planta pero laking gulat nila nang muli itong magbalik operasyon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Siniyasat ng Department of National Defense sa pangunguna ni DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pasilidad ng Philippine Sanja Steel Corporation sa Tagoloan, Misamis Oriental matapos makitaan ng umano'y illegal na operasyon. Agarang isinailalim sa inquest proceedings ang 69 na Chinese at isang Pilipino dahil sa mga paglabag sa batas. Hinahanap na rin ng mga otoridad ang 5 pang incorporators ng nasabing kumpanya. Pinasok ng mga otoridad ang site sa tulong ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC matapos itimbre ng mga residente ang di umano'y kahinahinalang aktibidad sa loob ng compound. Hindi pa tukoy sa ngayon kung anong industriya ang umiiral sa nasabing gusali. Ngunit tumambad sa mga otoridad ang samot-saring steel scraps, gayon din ang mga hinihinalang nakalalasong kemikal na mapanganib sa kalusugan. Ayon kay DND Secretary Gilberto Chodoro Jr., hindi lang ito simpleng paglabag sa batas, kundi isa ring banta sa pambansang seguridad.
2: Ito ay national security issue. Ito ay PBDEC industrial estate na dapat secure industrial estate. Ito, prima facie evidence na nakailangan tignan natin ng mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building.
1: Kaugnay nito, lumabas din sa ulat na ang kumpanya ay pag-aari umano ng Chinese businessman na si Tony Yang na kapatid ng kontrobersyal na drug lord at dating presidential economic adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Inatasan na ni Secretary Chodoro ang Office of Civil Defense o OCD na magsagawa ng comprehensive medical examination para sa mga apektadong Pilipino. Nakahanda rin ng iba't ibang pag-alalay sa mga manggagawang na biktima ng operasyon.
2: Ang mga Pilipino nagtatrabaho dito, inatasan natin ang OCD Region 3. Number one, inventaryohin sila, kumpulin sila, ipa-physical check-up natin. Kung meron nangyari na pinsala ang kanilang health, either way sa dust or whatever, or sakit sa balat o anuman. Pangalawa, kakausapin nila ang DSWD para may allowance makuha tayo. Pangatlo, hahanapan natin ng empleyo sa lehitimong mga agency.
1: Nagbabala naman ang kagawaran sa sinumang magtatangkang humadlang sa material na investigasyon at kakasuhan nila ng obstruction of justice. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Mas pinalakas ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang kakayahan nito sa pagtugon sa mga kaso ng stroke sa rehiyon sa pamamagitan ng bagong acute stroke unit. Layunin ng ospital na mapabilis ang agarang intervensyong medikal at mapataas ang tsansa ng paggaling ng mga pasyenteng nakakaranas ng stroke sa Bicol Region. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine Information Agency.
3: Pinasinayaan ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang Acute Stroke Unit, isang espesyal na pasilidad na naglalayong pahusayin ang pagtugon sa emergency stroke at pataasin ang posibilidad na mabuhay ang mga pasyente sa rehiyon. Sinabi ni BRHMC Medical Center Chief na si Dr. Eric Raymond Raburar na ang pasilidad ay nagsisilbing isang sentralisadong dalubhasang hub para sa mga Bicolano na nangangailangan ng agarang intervensyon sa stroke.
4: It's not just a collective or a collection of new breeds and equipments. It is a specialized ecosystem designed for one thing, that is survival. As BRHMC continues to evolve, our mission remains clear: to ensure that no Bicolano has to travel far or wait too long for world-class medical care.
3: Sabi pa ni Raburar na ang pagbubukas ng nasabing unit ay nagmamarka ng isang malaking hakbang pasulong sa kakayahan sa pangangalagang pangkalusugan ng rehiyon, lalo na sa pagtugon sa mga kaso ng stroke, isa sa mga nangungunang sanhi ng kampansanan at kamatayan.
4: We are just opening a war. We are opening a door to hope. We are ensuring that time is brain is not just a warning but a promise. A promise that when time is of the essence, the RHNC is ready to act.
3: Kasama sa aso ang isang nakatuong brain attack team ng mga neurologist at espesyal na sinanay ng mga nurse na magbibigay ng masinsinang pagsubaybay at agarang intervensyon para sa mga pasyente ng stroke. Sinabi naman ng pinuno ng Acute Stroke Care Committee na si Dr. Lynn Lourdes-Lucena na tinutugunan ng unit ang kakulangan ng mga espesyal na pasilidad ng pangangalaga sa stroke sa Bicol. Ipinaliwanag ni Lucena na ang mga pasyente ng stroke ay kailangan makarating sa ospital sa loob ng 4 na oras o sinasabing golden hour para makatanggap ng agarang intervensyon. Ang aso ay kasalukuyang may 4 na kama na idinisenyo para sa masinsinang pagsubaybay sa mga pasyenteng sumasailalim sa paggagamot. Magbibigay din ng 500,000 tulong pinansyal ang lokal na pamahala ng Legazpi City para sa nasabing pasilidad. Pinaplano rin ng BRHMC na palakasin ang kamalayan sa stroke at pagtugon sa emerhensya sa antas ng komunidad sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga barangay health worker at lokal na sistema ng transportasyon bago ang Oktubre. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat sa gitna ng mainit na panahon na dala ng El Nino na ang matinding init ay maaaring magdulot ng heat stroke at iba pang komplikasyon sa kalusugan. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
0: Sa ibang balita naman, umabot na sa mahigit 400 katao sa San Mateo Rizal ang nabigyan ng libreng medical at dental consultation at gamot sa tulong ng programang DOH Simba Kalusugan. Yan at iba pa sa ulat ni Sheila Natividad.
5: Wala po kaming binayaran ng kahit piso.
6: Laking bawas po nang sa iisipin po namin.
7: Isa sa mga natulungan ng programang Zero Balance Billing ang mag-asawang sina Rachel at Carlo. Nakalabas na kasi ng ospital ang kanilang premature na supling kung saan hindi na nila kailangang magbayad ng mahigit 500,000 pesos na gastusin sa ospital dahil sagot na ito ng nasabing programa. Isa lamang ang anak ni Rachel sa 16,000 na benepisyaryo ng ZBB sa Johnny Villanueva General Hospital, isang DOH-accredited na paggamutan. Sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Health, natitiyak na walang Pilipinong maiiwan pagdating sa pagsisigurong ligtas ang kalusugan ng bawat isa. Para masiguro na accessible at dekalidad ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino, personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC sa Tuguegarao City. Mayroon itong mga makabagong teknolohiya at advanced diagnostic capabilities na makapagbibigay ng comprehensive neurological at spinal health services. Mahigit 400 katao sa San Mateo Rizal ang nabigyan ng libreng medical at dental consultation at gamot na rin sa tulong ng programang DOH Simba Kalusugan, katuwang ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese of Antipolo at Santa Cecilia Parish. Layunin ng medical mission na ito na maging daan ng kagawaran ng kalusugan at simbahang katolika sa pagpapaabot ng primaryong serbisyong pangkalusugan, partikular sa malalayong komunidad na madalang makapunta sa mga lokal na paggamutan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: 27 Pilipinong tripulanteng sugatan sakay ng barkong MV CMA CGM San Antonio nakauwi na sa bansa at 34 na OFW mula sa Qatar na bigyan ng tulong ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Nagpapatuloy ang Department of Migrant Workers o DMW sa paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng serye ng mga repatriation at pagpapalakas ng mga serbisyo para sa ating mga bagong bayani. Una rito, ligtas ng nakabalik sa bansa at nakasama ng kanilang mga pamilya ang 27 Pilipinong tripulanteng sugatan sakay ng barkong MV CMA CGM San Antonio. Sinalubong sila ng mga opisyal ng DMW at OWA kung saan agad silang pinagkalooban ng initial financial assistance. Tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang medical at psychological assistance hanggang sa tuluyang gumaling, habang inaayos na rin ang pag-uwi ng lima pa nilang natitirang kasamahan. Samantala, nitong Sabado ng umaga naman ay lumapag sa bansa ang 34 na OFWs at isang dependent mula naman sa bansang Qatar. Agad silang isinailalim sa post-repatriation program ng pamahalaan kung saan nakatanggap sila ng agarang tulong pinansyal, medical clearance, libreng matutuluyan at transportasyon pauwi sa kani-kanilang mga lalawigan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa pagsagip sa mga kababayan sa ibayong dagat, isinagawa rin ng DMW Design Thinking Club ang isang strategic meet-up upang i-reform at pabilisin ang mga frontline services ng ahensya. Katuwang Development Academy of the Philippines, layo nitong gumawa ng mas mabilis, digital at accessible na sistema para sa mga OFW at kanilang pamilya. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagpapatuloy pa rin ang aksyon ng Department of Public Works and Highways mula sa agarang pagresponde sa mga aksidente hanggang sa pagpapabilis ng mga malalaking proyekto at rehabilitasyon ng mga kalsada. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
9: Mabilis na rumesponde ang DPWH Aurora District Engineering Office matapos mahulog sa kanal ang isang pribadong sasakyan sa barangay Dianawan, Maria Aurora. Ayon sa paunang investigasyon, biyaheng baler ang sasakyan nang umano'y makaidlip ang driver habang binabaybay ang Alfonso Castaneda, Maria Aurora, San Luis Road. Agad naman nagdeploy ng heavy equipment at mga tauhan ang DPWH para mahila ang sasakyan habang wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Dismayado si Public Works Secretary Vince Dison matapos inspeksyonin ang Punta Open Canal Diversion Road Project sa Cavite na halos isang dekada nang hindi matapos dahil sa kakulangan sa pondo at mga issue sa road right-of-way. Ayon kay Dison, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagpondo sa natitirang 2.35 kilometrong bahagi ng proyekto para makumpleto ito pagsapit ng 2027. Kapag nakumpleto, inaasahang mapapaigsin ng halos 15 minutes ang biyahe ng mga motorista at commuter sa pagitan ng Tanza at Imus sa Cavite. Itutuloy ng Department of Public Works and Highways ang karagdagang pagkukumpuni sa left lane ng EDSA Magallanes Flyover southbound simula Biyernes ng gabi hanggang Lunes ng umaga bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Works. Pansamantalang isasara ang mga working area sa left lane ng flyover habang mananatiling bukas sa mga motorista ang right lane sa southbound section. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nasa gitna ng Philippine Coast Guard ang buhay ng isang maing isda matapos makaranas ng medical emergency.

0: huling pagdiriwang noong taong 2023, nagbabalik ang La Loma Lechon Festival kasabay ng pagdiriwang ng pista ng Nuestra Señora de Salvacion sa La Loma sa Quezon City. Pansamantalang natigil ang operasyon ng ilang lechonan sa La Loma dahil na rin sa paglaganap ng African Swine Fever. Pero isa sa mga nagagalak sa pagbabalik nito at para na rin sa pista, si Corazon de los Reyes, isa sa mga may-ari ng lechonan sa La Loma. Taong 1952 pa lang ay naitayo na niya ang kanyang tindahan ng lechon na minanapan niya sa kanyang biyenan. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, hindi natitinag si Corazon. Tuloy lang anya siya sa paglilechon.
1: Tuloy-tuloy pa rin. Kaya lang, pag may order kayo ng importante, may mga order. Masaya naman. Kaya lang maingay.
0: Ang turista namang si Joel Lim, bagamat umu-order ng lechon buhat noon, ay first time pa lang makapunta ng personal sa La Loma.
2: First time ko ate ng piyesta rito. At the same time, umu-order kami lechon dito.
0: At syempre, dumayo rin siya para sa boodle fight.
2: Malamang mabusog. Ang mga high blood natin, yari tayo, mga kaibigan.
0: Binibigyang pugay sa pista ang mayamang tradisyon ng paglilechon at ang kulturang kabuhayan na matagal ng kadikit ng komunidad ng La Loma. 14 na lechuna naman ang nakilahok sa pista sa temang pamanang lasa, pamanang pananampalataya, kung saan may parada ng mga dinisenyohang lechon, demonstration kung paano ito niluluto at ibinabalot para sa mga customer at mga food bazaar na dinarayan ng mga turista, bata man o matanda, para matikman. Nagsalo-salo rin ang mga residente at turista sa isang boodle fight na syempre ang ulam, lechon. Masarap naman talaga ang lechon. Pero mas mabuti na umuwing busog kesa may alta presyon kaya hinay-hinay lang. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Yun, may dala kaya si Sheila na lechon dito. Samantala, pinag-uusapan ngayon sa social media ang mga nakaaliw at nakaka-LSS na transformation videos ng content creator na si John Mark Gon. Kung bakit, alamin natin yan sa ulat ni Millie Tagbino.

Hindi lang sa Pinas, pang world gas na rin ang very trendy, catchy, at in real life moments, ang transformation video ng content creator o mas kilala bilang queen of transformation na si John Mark Gon. Mas na-level up at may pa-upgraded na plot twist pa si Gon sa kanyang trending video dahil original singer na si Kayla na mismo ang kumanta ng kanyang background music na hanggang ngayon live. Mapapasana all ka talaga.

At eto nga ang entry ng bibong kid na ito. So cute! Dahil sa nakaka-LSS na trending na ito, pati ang international community, nakiuso na rin.

0: Teacher si Gon sa singing prod ni Kyla. Milly Tabino para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Visayas at Mindanao patuloy na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng intertropical convergence zone at easterlies. Alamin natin ang ulat panahon mula kay PAGASA weather specialist Grace Castañeda.
2: Magandang gabi, Patrick, at sa atin po mga tagasubaybay. Sa ngayon, mataas pa rin yung possibility ng mga scattered na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sokterjen, at Davao Region. So, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagkuhunan ng lupa. And yung mga pag-ulan po nito ay dulot ng ITCC. Well, for dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, bahagi ang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Ngunit ngayong gabi, mataas pa rin po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag po tayo ilalabas, huwag natin kalimutan yung mga pananggalang natin dito po sa mga biglaang pag-ulan na ito. So ngayon, wala pa tayong in-monitor na bagyo or LTA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang gabi po.
1: Maraming salamat, Grace Castañeda ng PAGASA. Abiso po sa mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo sa Martes, May 19. Tataas ang gasolina ng nasa piso at 10 sentimo hanggang piso at 30 sentimo kada litro. 2 piso at 90 sentimo hanggang 3 piso at 10 sentimo naman ang maaring itataas ng diesel, habang rollback naman ng piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo ang kada litro ang aasahan sa kerosene o gaas.

0: Puerto. Público Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Music and memories. Music and memories.
2: Light the corners of my...
5: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
4: Oras para sa musika.
5: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

not the same. We laughed and played at the start like in a game.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my eyes. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippines, for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738
2: dito
1: sa Capital 104.3.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Radyo

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
14: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ako si Joshua Alaba, chairman sa City Fishery and Aquatic Resources Management Council, at the same time, usa ka trabahante. Akong partner,
1: Luigi Alaba, usa ka estudyante.
0: Isip usa ka trabahante, nangita ko unsay maayo nga sideline nga negosyo. Tungod kay ang income sa pagpanarbaho, dili igo para masustain ang panginahanglanon sa akong pamilya. Para dili mabulabog ang akong pagpanarbaho, akong gi-partner ang akong pagmangkon nga mao si Mr. Luigi G. Alaba. Samtang nag-attend ko sa mga seminars sa livelihood, naiskutan nga ang tilapia production dako og kita og manageable ra kaayo. Dentipila lang nga bayoganon ang nagsulod ani nga negosyo tungod sa limitado sa supply sa tubig. Paghuman sa maong seminar, akong nahuna-hunahan nga duna kami isa ka ektarya nga yuta nga duol sa spring water, ug dinha nagsugod ang Alaba Tilapia Farm.
2: Ang Alaba Tilapia Farm nagsugod atong October 2021 sa gidak-on nga 200 square meter
3: ug naka-harvest mi og 450 kilos in 4 months.
4: Sa panahon sa Young Farmers Challenge, human namo nadawat ang provincial award nga 100,000. Kini among gipadako ug nahimo na og 700 square meter nga fish pond.
0: Sa pagkakaroon, nanami upat ka fish pond ug para masustain namo ang loyalty sa mga customer, amo kaning gipasunod og butang og fingerlings monthly basis.
5: Ako di ay si Gifford Candelasa, kumpador o taga-magyangkang. Dako kay akong pasalamat nga niabot ang Alaba Tilapia Farm sa among dapit. Kaniadto, maglisod kami og tilaw sa presko nga isda. Pero pag-abot sa Alaba Tilapia Farm, nakatilaw na kami kauban sa akong mga suki nga mga customer sa lamian og presko og walay lasang lapok og makamasa nga presyo.
6: Ako si Jesus Alaba. Salamat ko sa Ginoo tungod kay Dunami Luna nga dapin sa tubig nga gi-project ni Joshua Alaba. Tungod ni Ana, malipay ko tungod kay inigbahog na ko sa isda, mawala ang akong stress.
0: Usa sa among mga plano, buhatan namo og mga bayag-bayag ang among mga fish pond kay himuon kanina mo og experiential tourism site.
7: Ang among area gwapo kayo, gumikan kay Dunami Flowing Water og among ang fish pond isagol na isagol nga limestone na nirisulta siya o dili bahok o lapok ang lasa sa amuang tilapia products.
8: Mauni nga area ang among giplanuhan nga expandan sa amuang fish pond. Siguro sa akong estimate, mukuha pa siguro ni og mga more or less 3,000 square meter.
9: Nang hinaot mi nga ang Alaba Tilapia Farm will be chosen as one of the national awardee para mapadali o patuman ang among mga plano bahin sa expansion, ug para modaghan na ang among tilapia products ug para daghan na sad ang makabenepisyo niini. Daghang salamat.
10: Isang magandang araw po sa ating lahat. Mga kapala, si Nicanor Alejandria, Pangulo ng Christmas IA. Ang nasasaka po dito sa aking nasahupan ay 261 hectares. Alam kong nakaraang sakaan kami po dito ay naluli sa kadahilanan na pinapusukan sa tulid at na karoon po ng maluwakang tonggo sa aming palayan. Dahil po doon, nung nakaraang po sakaan, kami po ay umani lang po ng 30 hanggang 40 sa hektara. Kami po ay napakalaki po ng aming naging lugi sa aming pagkasaka. At kami po ay nagpapasalamat ng malaki sa NIA. Kami po ay nagbigyan ng solar pump dito sa aming sakupan sa Prisma IA. Kami po ay nakaroon ng magandang ani. Na sa isang hektara po kami po ay nakaroon po ng ani na 150 kabags per hektar. Kami po ay nagpapasalamat sa aming samahan, sa aming division manager ng Lia, kay Emir Bibi at Rahe. Kami po ay nagbigyan sa aming kahilingan sa solar pump. Ang samahan ko sa IA po ay lubos na nagkapasalamat sa patuloy na support ng aming Lee Administrator, Engineer Eddie Gilden, sa patuloy na suporta sa aming mga magsasaka. Maraming salamat po.

0: ng apat na beses ng 10 kilos ng bigas. So, total yan 103,572 rice sacks. So, ang bigas po na natatanggap niyo, locally grown rice. Bigas po ng mga kooperatibo ng mga magsasaka. Alam niyo na sa kada subo ninyo, nakatulong din po tayo sa mga nangangailangan natin, mga local farmers. Balang ani po nila ang ating pambilinig. At sana matuwa kayo that at least hanggang sa katapusan ng taon, meron kayong maaasahan na libong bigas galing po sa ating pamahalaan.
1: Isa rin akong magsasaka sa mga magulang ko dati. Maraming salamat. Good job. Sobrang thankful po kami kasi kahit ano, umaraw at bumagyo, andyan po kayo para makapagtanim kayo ng mga bigas para may makain po yung buong ano, sambayan.
2: Maraming hindi na magugutom. Makakabawas na sa gastusin yung pambili ng bigas, edi makakabili ng iba pang kailangan.
3: Malaking tulong yung program na to para sa pamilya namin kasi sa time ng crisis, mahal na yung bigas, mahal na yung bilhin. So yung pamimigay po ng bigas na to, malaking tulong.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kapitbahay makalipas ang 5:00 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Araw po ng Lunes, 18 sa buwan ng Mayo pa rin, 2026. Mamayang alas 3 ng hapon, inaasahan ang pagbubukas po ng Senado sa impeachment. O kaya mauuna. Impeachment o expulsion. Marami na namang mga bulong-bulong na lumalabas. Ano ba, samahan niyo po kami sa ating palatuntunang usapang agrikultura. O pa rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero Ilustre Robrigado. Sama-sama together nating tutukan. Mga usaping may kinalaman o sa agrikultura, pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. Siyempre, pakipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod pa rin po ng mga balitang yan. Ano mga issue, balita, panayam. Rino, matutunghiyan yan sa kabuhan nating palatuntunan. O kagad tayo sa pag-asa ho. Sabi natin ang magiging lagay ng ating panahon. Anong ibig sabihin ng mga pag-ulan kahapon? Binahang lugar, parte ng Mindanao, inuulan din. Tagupan, ganun din. May mga ilan lugar ng probinsya, binaha rin. Veronica Torres sa pag-asa, nasa linya na ho natin. Ang Veronica, magandang umaga po sa inyo dyan sa pag-asa.
2: Rancho Pilipinas.
1: Good morning, Ma'am Veronica.
3: Tingin po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw nga, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaka-apekto sa Southern Mindanao. Asahan nga natin na maulan pa rin dulot ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sogsergen at Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ng Metro Manila, partly cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Update naman sa heat index, posible ang 40 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na tinataya nga natin ngayong araw ay 45 degrees Celsius sa mga lugar ng Coron, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na.
1: Ma'am Veronica, anong yes, ibig sabihin ng mga pag-ulan kahapon? Ilang lugar sa Quezon City binaha? Ilang lalawigan, ganun din, malakas ang pag-ulan, ang Dagupan, ang Mindanao. Ano yung mga pag-ulan na yun?
3: Opo, usually naman po tuwing Mayo, doon po dumadalas yung mga thunderstorm natin. At posibleng indikasyon na rin ito na kahit papano ay papalapit na tayo sa rainy season. So hindi pa naman tayo nagdedeklara ng tag-ulan. Pero itong mga madalas na thunderstorm ay posibleng indikasyon na papalapit na nga tayo ron.
1: Bagamat may mga ganyang eksena na, pero yung El Nino nananatili pa rin.
3: Opo, base nga po sa pinakahuling update ng mga kasamahan nating climatologist, ay naka-El Nino alert pa rin naman tayo at likely na mag-emerge ito ng June, July, August season.
1: Doon pa rin talaga siya. Ano? Yes, wala tayong namomonitor na sama ng panahon, ano?
3: Tama po kayo, wala tayong namomonitor, LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR.
1: O sige po, Ma'am Veronica, maraming salamat po. Ingat na lang kayo dyan. Stay safe and good morning, Ma'am. Thank you.
3: You're welcome. Ingatin po.
1: Salamat si Madam Veronica Torres mula sa tanggapan ng pag-asa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming nagpasalamat doon sa mga pag-ulan nangyari kahapon. Ano, grabe na ho talagang init dito sa Metro Manila. Nawa yung ulan na yan ay medyo magpahupa ng bahagya. Ano, sa heat index meron dyan sa Senado. Klase kayang heat index na magaganap po dyan sa maghapon. Maraming tututukan, maraming aabangan. Ano sa magbubukas ng impeachment trial, yung pagpabalik pa rin po ng mga komite. Naku, meron na mga pinalitan. O yung positibong komite, naku, sino-sino kaya yung mga pinaglalagay. Lalabasan na yun, ho. Lahat kinokontra ng ibang mga kababayan ho natin. Bakit siya? Bakit ganito? Bakit may mga ganun eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok muna tayo sa ating mga headliners. $1 billion na Agriculture Transformation Program. Pinakilala po ng DA. Pagbangat ng United Kingdom.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Department of Agriculture, nagbabala po naman ang mabigat na parusa sa mga lalabag sa price ceiling ng imported rice. Parang ilang area? 30 days ba? 60 days yan?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Alawang baybayin dagat sa Mindanao ay nagpositibo po naman sa red tide ayon naman sa BIFAR.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At Department of Agriculture, nagbabala sa posibleng epekto ng El Nino sa mga magsasakat mangingisda.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito tayo sa mga detalye. Tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report galing sa labas ng himpilan, galing sa mga lalawigan. Usap lang, oh, paigising si Mamang Chuper. Baka aantok-antok sa Manibela. Dekalikado ho yan, oh. Awal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito tayo sa mga detalye ng balita. Nilunsad doon ng Department of Agriculture kasama ang World Bank at United Kingdom ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation, tinatawag na PISAT Program. Akibat nito ang $1 billion financing package. Ano naman gawing moderno ang agrikultura at mapalakas ang food security dito sa bansa? Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Morning, Seg. Ayon din ho ng programa na mapataas ang anit mapapatatag ang supply ng pagkain at kabuhayan pa rin po ng ating mga magsasaka. Target ho ng PISAT ang pagpapataas ng rice production, ang pabalakas ng climate resilience ng agricultural value chains at pagpapahusay po naman kakayahan ng mga institusyon ng pamahalaan. Ang PISAT, ang kauna-unahang proyekto ng Pilipinas, ilalim po naman ng Program for Resource Model ng World Bank kung saan nakabatay sa resulta ang pagpapalabas po naman ng pondo. Makakatulong ang programa upang madagdagan ang kita ho ng milyong-milyong magsasakit, mapalakas po naman ang kanilang kakayahan aban pa rin po sa epekto ng climate change at kalamidad.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, nagbabala ang Department of Agriculture sa mga rice retailer, dealer at importer na maharap po sa mabigat na parusa sakaling lumabag. Pinatutupad na price ceiling sa imported rice, alanin po naman ang price ag. Pinatutupad ang 30 araw na price ceiling sa imported 5% broken rice upang pigilan ang umano'y hindi makatarungang mataas na presyo naman sa merkado. Ayon pa rin kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., mas malakas na ang kapangyarihan ng pamahalaan para po naman sa dating suggested retail price dahil maaari nang magpatupad lang kaukulang parusa. Lalim po ng Republic Act 7581 o Price Ag, maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon at pagmultahin po ng hanggang 1,000,000 pisong lalabag bukod sa iba pang administrative sanctions po naman. Kabilang dito ang posibleng pagsasara ng negosyo, kompiskasyon ng produkto at pagbabi po naman ng mga permit at lisensya. At din po naman ng DA na paiigtingin ang monitoring sa mga pamilihan at rice outlets sa buong bansa sa loob po ng 30 araw ng implementasyon ng price ceiling.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: So natin, 18 minuto na kabilbahay, makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Mantala, DA mag-inspeksyon sa mga presyohan ng bigas sa palengke, dyan po naman sa Pasig. May natin ang mga detalye ng balitang yan, nakatutok si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magsasagawa ng isang joint market monitoring ang mga opisyal na Department of Agriculture at pati ng Department of Trade and Industry sa Pasig City. Layo ng inisyatibang ito na mahigpit na subaybayan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin. Pangunahan ni DA ASEC Genevieve Guevara, FTI President at CEO Joseph Lo, DTI ASEC Regino Maliari Jr. at ni PNP Chief of Directoral Staff Lieutenant General Edgar Allan Okubo ang gagawing inspeksyon ngayong umaga. Kasama si sisilipin ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasama ng karneng baboy, manok, gulay, pati na ang bigas. Inaasahang babantayan din ang compliance sa mga retailers sa ipinatutupad na 50 pesos na price cap pagdating sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marian Basta. Sa oras natin, 19 minuto, kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ako tayo sa Zamboanga Regional Gulayan Garden sa Pagadian City, Zamboanga Sur. Ay nakatanggap po ng suporta mula po naman sa Sampen Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension Development Network. Putok tayo sa detalye. Diyan po naman si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ito na over ng Zampen Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension for Development Network ang mga kagamitan sa paghahalaman, binhi at mga pataba sa Regional Gulayan Garden sa Balintawak, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Pinamunuan ni Gladys Marie Caray, Assistant Division Chief ng Department of Agriculture Research Division 9, ang pag-turnover ng mga nasabing suportang pang-agrikultura. Ang Regional Gulayan Garden ay pinatatakbo ng mga probationer at parolee sa ilalim ng Department of Justice, Parole and Probation Administration o DOJ PPA Region 9. Sinusuportahan ito ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa pamagitan ng Uplifting Growth Through Meaningful Assistance and Development o UGMAD Program. Layunin ng inisyatiba na itaguyod ang mga praktikal na urban at backyard farming technologies habang sinusuportahan ang rehabilitasyon, kabuhayan at pag-ulad ng kasanayan ng mga beneficyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Inyo sa Mindanao, ho. Nararanas yun ang mga maulap na kalangitan, kailat-kailat pag-ulan, pagkidlat at pagkulog-dulog po ng ITCC yan, ho. Ilang po sa mga pigdadong lugar dyan, yung Zamboanga Peninsula, Maang Farm, Soxelgen, Davao Region. Nag-iingat ang mga residente sa posibleng baha at landslide naman dyan. Good morning sa Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, Gingog City Veterinary Office. Pinasalamatan po naman ang mga estudyante mula naman sa Gingog City United Colleges. Tapos sa pagkatapos ng nilang internship. Ang detalye, nandiyan naman si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinasalamatan ng Gingog City Veterinary Office ang 8 student interns mula sa Gingog City United Colleges para sa matagumpay na pagtatapos sa kanilang 600-hour internships sa kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Sumilalim ito sa mga pagsasanay sa iba't ibang veterinary public service kagaya ng animal health services, vaccination, deworming, vitamin mineral supplementation at treatment. Kasama dito ang Animal Improvement Division, PCIC, Livestock Insurance Applications, Information and Education Campaign on Rabies Awareness at Responsible Pet Ownership, Laboratory at Surgery, Fecalizes, Spaying at Castration. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Gingoong. Radyo Pilipinas, Gingoong. Samantala sa Extreme Northern Luzon Frontal System, silangan po ng Northern Luzon ay nagdadalo ng maulap na sulyap ng panahon. Kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at maging dyan sa Babuyan Islands, lugar tulit, Tataben Paipon. Good morning, Tataben.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dala, 10 mga kalabaw binigay po ng PCC sa mga magsaka naman sa Burgos, Ilocos Norte. Tutok dyan si Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umarangkada na naman ang proyekto ng Philippine Carabao Center sa pakikipagtulungan ng Department of Agrarian Reform at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte para mabigyan ng aalaga ang gatasang kalabaw ng mga miyembro ng Small Water Impounding System Association o SWISA sa barangay nagsurot ng nasabing bayan. Nasa 10 kalabaw ang paunang ibinigay ng PCC sa mga miyembro para alagaan at gagatasan sa hinaharap para magkaroon ng produksyon sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Tiniyak ng PCC ang dagdag pang suporta kagaya ng training para sa mga magsasaka ng asosasyon kung paano alagaan ang mga dairy buffaloes hanggang sa gagatasan na ito. Sinabi ni PCC Center Director Joel Cabating ng Batac City, mayroon pang dagdag na 11 na kalabaw ngunit kailangan pa nilang ikondisyon ang kalusugan. Samantala, nagpapasalamat si Jesus Rudel Pasyon na mumuno sa Swisa sa mga natanggap na kalabaw at tiniyak nito sa PCC at LGO na magtatagumpay sila sa pagkakaroon ng bagong produkto, ang produksyon ng gatas na kalabaw sa Burgos, Ilocos Norte. Nabatid na pangatlong bayan na ang Burgos, Ilocos Norte na magkakaroon ng produksyon ng gatas ng kalabaw maliban sa mga naunang bayan ng dingras at bayan ng Pagudpud. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Isamantala, Project Lawad Binhi Partner Beneficiary sa Daraga Albay, sinanay sa paggawa ng homemade pesticides. Detalye, dako naman tayo kay Helen Grace Balian, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Sumailalim sa pagsasanay hinggil sa paggawa at wastong paggamit ng homemade pesticides ang mga partner beneficiaries ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa bayan ng Daraga Albay. Ayon sa DSWD Bicol, dinaluhan ng kabuang 100 beneficiaryo mula sa Barangay Bigao at Peña Francia ang unang batch ng training, habang nakatakdang sumailalim sa kaparehong pagsasanay ang mga beneficiaryo mula sa Barangay Anislag at Maupi. Sa naturang pagsasanay, tinuruan ng mga benepisyaryo ng paghahanda at paggamit ng mga locally made concoction at homemade pesticides gamit ang natural at madaling makuhang materyales bilang alternatibo sa mamahaling commercial pesticides. Pinangunahan ng lokal na pamahalan ng Daraga ang aktibidad bilang suporta sa sustainability initiatives ng Project Lawa at Binhi na layong mapalawak ang kaalaman ng mga komunidad sa sustainable farming practices at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, inagpahayago ng matinding pagtutol ang mga grupo na magsasaka sa Cordillera. Kaugnay po ng plano naman ng DA, mag-import ng 6,000 metriko tonelada ng carrots. Mangangamba mga lokal na produsen ng gulay na magsasapawan ng mga imported na produkto. Masasapawan ang kanilang produkto ng mga sariling ani naman nila sa lokal na merkado. Samantalang nagsanin pwersa naman ang DA at ng Mindanao Development Authority upang mapabilis ang modernisasyon at pagbawi po naman ang industriya ng pagbababoy, hog industry ho yan, sa pinsala ng African Swine Fever. Layo nito ang mapatatag yung supply ng karne ng baboy sa bansa ang maiwasan po naman ng pagtaas ng presyo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Construction ng cattle feeder house sa Rosario La Union, formal nang sinimulan sa ilalim po ng lead program. Sa detalye, po si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mas pinalalakas pa ng pamahalaan ang livestock industry sa Rosario La Union matapos formal na sinimulan ang construction ng cattle breeder house sa Barangay Carunuan West sa ilalim ng Livestock-Based Economic Enterprise Development o LEED program ng Department of Agriculture. Pinangunahan ng mga opisyal mula sa DA, lokal na pamahalaan ng Rosario at iba pang katuwang na ahensya ang groundbreaking ceremony bilang simbolikong pagsisimula ng proyekto na inasahang makatutulong sa pagpaparami at pagpapahusay ng cattle production sa bayan. Sa isinagawang ceremonial digging, ipinakita ng mga opisyal ang kanilang suporta sa programang naglalayong mapalawak ang oportunidad at kabuhayan ng mga livestock raisers at magsasaka sa komunidad. Naging tampok din sa aktibidad ang pagbabahagi ng mga mensahe ng suporta at pananaw para sa mas matatag na industriya ng paghahayupan sa bayan ng Rosario. Inaasahang magiging malaking ambag ang proyekto sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura at pagtataguyod ng mas sustainableng livestock industry sa Rosario sa mga susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, pinagtibay po naman ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon ang pagtatayuho naman ng isang bagong farm-to-market road projects. Ayon kay Regional Executive Director Arnel Nademesa, tututukan ang mga proyektong ito na malaliwigan po ng Batangas, Quezon at Laguna. Layunin po ng impresaktura na mapabilis ang pagbabiyahe ng mga ani at yung mga magsasakit manging isda patungo sa mga sentro ng kalakalan ang hindi mabilis masira ang kanila namang mga produkto.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, dagdag kabuhayan ng mga magsasaka ng nyug sa Pangasinan, pinalakas sa coconut shell crop training. Detalye, nandiyan naman si Mildred Kokia, Radyo Pilipinas, Dayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalakas ng DAATI Regional Training Center 1 ang dagdag kabuhayan ng mga magninyog sa bayan ng Bulino, Pangasinan sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggawa ng mga produktong yari sa baon ng nyog. Isinagawa ang training on coconut shell arts and crafts sa MSTTAC sa Barangay Concordia, katuwang ang Philippine Coconut Authority Regions 1, 2 at CAR. Layunin ng pagsasanay na mabigyang karagdagang kaalaman, kasanayan at oportunidad sa negosyo ang coconut farmers sa pamamagitan ng paggawa ng alahas, accessories at iba pang produktong yari sa baon ng nyog. 27 miyembro ng Binabalian Farmers, Fisher Folks and Livestock Raisers Association na akreditadong samahan ng PCA ang lumahok sa naturang aktibidad. Kabilang sa mga tampok ng pagsasanay, ang aktual na demonstrasyon sa paggawa ng coconut shell crafts at tamang paggamit ng power tools para masigurong kaligtasan ng mga kalahok. Nagbahagi naman ng kaalaman si Jeremiah Ferrer, may-ari ng MSTTAC hinggil sa sining at kulturang Pilipino, kaugnay sa paggawa ng mga produktong handcrafted. Sa pagtatapos ng pagsasanay, pinakita ng mga kalahok ang kanilang mga nagawang produkto bilang bahagi ng workshop sa product marketing at sustainability ng kanilang mga proyekto. Gumawa rin sila ng re-entry plans upang may pagpatuloy ang mga natutunang kabuhayan sa kanilang komunidad. Inaasahan namang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad pang kabuhayan para sa mga magninyog at makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyog sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Mandala, paglilinis po naman sa Upper Chico River Irrigation System sa Kalinga o Marangkada na. Detalye na dyan naman si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabunga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsimula ngayong Linggo ang silting ng National Irrigation Administration ng Kalinga sa main at lateral canals ng Upper Chico River Irrigation System matapos ipatupad ang irrigation cut-off nitong May 1, 2026. Ayon kay Engineer Ferdinand Damog, Division Manager ng NIA Kalinga, ito muna ang unang isasagawa habang hinihintay ang paglalabas ng Special Allotment Release Order o SARO para sa mga proyektong patutupad ngayong panahon ng irrigation cut-off mula May 1 hanggang July 1, 2026. 600,000 piso ang inilaan na pondo para sa disilting ng main canal na pabilang din ang mga lateral canals dahil tumutulong ang mga irrigators association na sa pagbibigay ng krudo na kinakailangan. Sinabi niya na maaaring magpatuloy ang paglilinis ng putik o buhangin sa main at lateral canals hanggang July 1, 2026 kasabay ng muling pagbabalik ng tubig para sa irrigasyon. Nanawagan din siya sa mga nangailangan ng buhangin na panambak na magdala lamang ng dump truck sa mismong site ng disiltong operasyon na nagsimula sa baba ng Kapitolyo, Brook 6, Blano, Tabuk City, Kalinga. Para sa Bangong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk. Samantala, bago tayo mag-break, official na pong sinimula na pamamahagi po naman ng tulong sa ilanin po ng Rice Subsidy Program ng Pambansang Pamahalaan sa mga bayan po ng Panglao and Unido at Sierra Bulyone sa Bohol. Ang subsidiya ay hahatiin po sa 4 na tranche. Pamamahagi ito yung ikalawang buwan upang matyak po naman ang tuloy-tuloy na supply ng bigas para sa mga kwalipikadong benepisaryo dyan sa mga nasabing lalawigan. At tapos ang masusing pagsusuri, formal na itinaas ng DA ang temporary ban sa pag-import ng mga manok, itlog at iba pang poultry products na nagmumula po naman sa California, USA. Ayon sa ahensya, igtas na muling mag-import mula sa nasabing estado matapos makumpirma ang kontrolado na. Dalini sa doon ang banta ng highly pathogenic avian influenza o bird flu. Gusto natin at 23 minuto na kabilbay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Balik mo kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
13: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
14: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
15: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
14: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
14: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nais lang una may paalala sa inyo na formal na pong magpupulong ang Senado ngayong Lunes, alas 3 ng hapon. Ilang isang impeachment court po yan. Matapos yung aprobahan ng Kamara naman ng Articles of Impeachment, amang kay Vice President Sara Duterte kaugnay po ng mga aligasyon, ang maling paggamit po ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, iba pang issue. Tasan din po ang mga senador na dumalo, isuot ng kanilang mga opisyal na robe bilang mga hukom. Paalala pa rin po ha, last day ngayong Mayo 18, final na araw ng pagkapiliso para sa mga botante para po sa darating na barangay sa Gunyang Kabataan eleksyon. Ika magtungo sa pinakmalapit na lokal na tanggapan ng COMELEC sa inyong lugar sa mga nakatalagang satellite sites hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw na lamang po yan. Ho, last day ngayon ha.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, nagbabala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos makonfirma ang positibo sa reptile toxin ng Pangil Bay. Yan po naman sa Misamis Occidental at Tanao del Norte. Ayon sa BIFAR, lahat po ng uri ng shellfish at alamang na makukuha sa mga nasabing lugar hindi ligtas kainin ng tao dahil banta ng paralytic shellfish poison. Samantala, nanatiling positibo pa rin sa toxic red tide ang ilang baybayin kabilang ang Domanquillas Bay sa Sambuanga Sur, Tantanang Bay sa Sambuanga Cebu, Gay, Martinao Bay sa East ng Samar, Coastal Waters ng Bulinao, at Andas sa Pangasinan at Daram sa Samar. Kasabay-sabay yan. Binigyan din ang hensya na lahat ng shellfish mula sa mga pedagong lugar hindi dapat kainin para maiwasan ang pagkalason. Ngayon pa man, nilinaw ho ng BIPAR na ligtas pa rin kainin ang isda, pusit, hipon at alimango. Basta't sariwa mga ito at malinis lang mabuti bago po naman lutuin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, D.I.B. Region, pinayuhan ng mga magsaka na magtanim ho ng mga gulay sa panahon ng tag-ulan. Ang mga detalye nandiyan po naman sa LN Orong, Radyo Pilipinas Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nagsasagawa ng paalala ang Department of Agriculture, DA, sa mga magsasaka na samantalahin ang panakanakang pag-ulan para magtanim ng mga gulay at iba pang pananim. Ayon sa DA Bicol, inaasahang makakaranas ng normal hanggang below normal rainfall conditions sa riyon mula Mayo hanggang Oktubre ngayong taon. Hinihikayat ng DA ang mga magsasaka na magtanim ng mga gulay tulad ng kangkong, okra, pechay, talong, sitaw at munggo na maaring anihin sa loob ng 30 hanggang 60 araw. Maaaring makahingi ng mga pangtanim sa DA, regional office at sa mga research outreach stations sa mga probinsya ng Bicol. Pinapayuhan din ng DA ang mga magsasaka ng palay na huwag sunugin ang dayami at gawin itong mulch sa mga tanim sa gulay upang hindi agad mag-evaporate ang tubig. Maaari ring gamitin ang rice husks at bunot o bunot na niyog bilang mulch. Subukan ang mga water saving technologies tulad ng hydroponics, aeroponics at aquaponics. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga City. Samantalang muling binubuhay po ng pamahalaan ng El Nino Task Force kasama ng iba't ibang ahensya. Agbabala po ang DA na mga banta sa seguridad sa pagkain. Maaring tumindi dahil sa nagbabadyang panibagong El Nino na naman. Alam po ng kagawaran ang daang El Nino noong 2024. Iwan ho yan ng 57.8 milyong pisong pagkalugi. Kabuang produksyon, agrikultura sa bansa. Ito naman sa 4 milyong pisong halaga ng cold storage facility sa Oriental Mindoro ay pinagkaloob ng DA Maropa. Detalye, punta natin si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: Report. Nagkaloob ang DA Maropa ng mahigit 40.7 million pesos na cold storage facility sa Bulalakaw Development Cooperative, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayon sa PIO Oriental Mindoro, ang cold storage ay kayang mag-imbak ng 20,000 na bag o 540 metriko tonelada ng sibuyas. Sa pamamagitan ng cold storage, mapapahaba nito ang shelf life ng 6 mula 6 hanggang 10 buwan. Mas mababawasan din ang post-harvest losses at mas magiging maayos ang pagbebenta ng produkto sa tamang panahon. Ayon sa DA Maropa, nakatakda pang magtayo ng iba pang cold storage facilities sa bayan ng Victoria, San Jose at Sablayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro para mas mapalakas ang logistics support sa mga magsasaka. Inihayag naman ni DA Maropa Regional Focal Person Maricarty Combaliser na malaking tulong ang cold storage sa southern part ng Oriental Mindoro at ng Occidental, particular na sa mga onion farmers. Para sa Radyo Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Salamat, Mayor Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Samantala, dako tayo ng daguban. Agit sa 6,000 mga sako ng libreng binhi mula po naman sa RC program ng DA. Pinamigay sa mga magsasaka sa mga landan Pangasinan. Italia, nandiyan po naman si Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Namahagi ang lokal na pamalaan ng Mangaldan, Pangasinan ng kabuang 6,373 sako ng hybrid at certified dried seeds sa mahigit 1,400 na magsasaka sa bayan mula sa Department of Agriculture. Ayon sa LGU Mangaldan, ang pamahagi ay bahagi ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF program ng Department of Agriculture na layong pataasin ang ani at mabawasan ang gasto sa produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Mayor Bonafet de Vera Paraino ang ceremonial distribution kasama ang mga kawani ng Municipal Agriculture's Office sa pamuno ni Rice Banner Coordinator Manuel Aquino. Ayon kay Aquino, mas maagang ipinamigay ang mga binhi upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga magsasaka na ihanda ang kanilang sakahan bago tuluyang magsimula ang tag-ulan. Samantala, sa mensahe ni Mayor Bona, maigpit niyang pinaalalahanan ang mga benepisyaryo laban sa pagbebenta ng mga libreng binhi. Binigyan diin na alkalde na mga binihay dapat direktang mapakinabangan ng mga magsasaka upang hindi masayang ang tulong ng pamalaan at upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa ng DA para sa bayan. Ipinaliwanag naman ng MAWA na ang mga hybrid rice seeds ay may kakayang magbigay ng mas mataas na ani, habang certified seeds ay dumaan sa masusing quality testing para sa mas maayos na produksyon. Umaasa ang LGU na makatutulong ang libreng binhi upang mapagaan ang gastusin ng mga magsasaka at mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa mga daan ngayong wet cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa report na yan. Ikaw lang daw sa mga farmers at nag-grupo at mga asosasyon sa mga kooperatiba ng iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang manglaliwigan ho natin. Sa mga irrigators, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa mga nakatutukurian ho.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, tatlong individual inaresto naman dahil sa illegal na pagbiyahe ng Lapnisan fruit sa Camarines Sur. Ano lasa noon? Sabihin natin ang detalye si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Arestado ang tatlong individual matapos bahuli sa illegal na pagbabiyahe ng Lapnisan fruits na nagkakahalaga ng 200,000 piso sa isinagawang checkpoint operation sa Barangay Katagbakan, Goa, Camarines Sur nitong May 14. Ayon sa Camarines Sur Police Provincial Office, nagsasagawa ng routine checkpoint operation ng mga tauhan ng Goa Municipal Police Station nang makatanggap sila ng impormasyon mula sa DENR Senro, Goa, kaugnay ng isang Toyota Hiace commuter van na umano'y may kargang Lapnisan fruits na walang kaukulang permit. Agad na pinara ng mga otoridad ang sasakyan at nagsagawa ng inspeksyon katuwang ang mga tauhan ng DENR Senro. Nang mabigong makapagpakita ng permit ang driver at ang mga kasama nito para sa transportasyon ng wildlife resources, agad silang inaresto at pinaalam ang kanilang mga karapatan. Dinala ang mga suspect kasama ang sasakyan at mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng DENR Senro, Goa para sa kaukulang dokumentasyon at illegal na disposition. Mahaharap ang mga naarestong individual sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbabawal sa illegal na pangongolekta, pagbabiyahe at pakikipagkalakala ng wildlife resources nang walang pahintulot mula sa DENR. Ayon sa Police Regional Office 5, patuloy nilang pag-iigtingin ang kampanya laban sa mga paglabag sa Batas Bangkalikasan upang maprotektahan ang likas na yaman at mapanatili ang kaayusan sa rehiyon ng Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Antala, pinayuhan po ng Department of Agriculture ang mga magsakat mangisda na paghandaan ng posibleng epekto ng El Niño phenomenon. At ayos sa pagtaya ng DOSC Pag-asa, may 79% na posibilidad na mabuhang El Niño simula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Maring tumagal hanggang unang bahagi po naman ng 2027. Nare-recommenda ng DA sa mga magsakat paggamit po naman ng drought tolerant seeds, pagtatanim ng short gestation crops at water savings methods tulad po ng rainwater harvesting. Inapayuhan naman ang mga mangisda na bantayan ang kalidad ng tubig at kondisyon ng mga palaisdaan ang maiwasan po naman ang pagkalugi. Orta naman para sustainable resilience na sa magsaka ng durian. Itibay ng DA, Minda at iba pang ahensya. Italia, dako naman tayo kay Marcel Mamandasal, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinagtibay ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ang suporta nito sa sustainable at climate resilient na pagsasaka ng durian sa paglulunsad ng ikalawang yugto ng partnership project ng Minda, COICA at Camp Asia sa Mindanao. Layunin ng proyektong Income Enhancement of Farmers through Strengthening a Sustainable Agricultural Environment in Mindanao na mapabuti ang farming systems, mapalakas ang mga kooperatiba at mapalawak ang market opportunities para sa mga nagtatanim ng durian at iba pang tropical crops sa rehiyon. Binigyang diin ni Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno na mahalagang hakbang ang proyekto upang mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang pangmatagalang sustainability ng agrikultura sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Maraming salamat, Marcel Mamondasalya ng Radyo Pilipinas, Davao. Punta tayo sa ating agritorial editorial.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Isang malaking kabalintunaan na ang Pilipinas, isang bansang agrikultural, ay unti-unti pong nalulunod sa baha ng mga imported na produktong pagkain. Mula sa bigas, sibuyas, bawang hanggang sa karne, kailan naging madaling tugon na lamang ang pag-aangkat sa tuwing may krisis sa supply at maging sa presyo po naman ito. Ang malungkot na katotohanan, bawat barko ng imported na produktong dumadaong sa ating mga daungan, unti-unti rin po namang nalulunod ang kabuhayan at pag-asa ng mga lokal na magsasakang Pilipino. Hindi may tatanggi na ang pangunahing biktima. Ang sistemang ito ay ang mga mismong nagpapakain ho dito sa ating bansa. Ayon sa pagdagsa na mas murang imported na ani, napipilitan ng ating mga magsasaka na ibenta kanilang produkto sa napakababang farm gate price. Kadalasan ay kulang pa para mabawi ang kanilang puhunan sa pataba, pinhi at pagod. Ang mga dayuhang korporasyon, mga lokal na importer ay nagpapakasasa sa kita at yung mga magsasaka ay lalong dinala kumunoy ng utang at kahirapan. Lalo pang pinalalala ang sitwasyong ito ng talamak na smuggling at operasyon po ng mga kartel. Kabila ng mga batas, tulad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, naglalayong panagutin ng mga sindikato, patuloy pa rin ang pagsalot ng mga puslit na produkto sa ating mga palengke. Ang kawalan ng sapat na cold storage facilities at maayos na sistema ng transportasyon ay nagiging dahilan din upang mabulok na lamang ang mga lokal na ani habang ang mga imported ay malayang ibinibiyahe at ibinibenta. Ang labis sa pag-asa sa importasyon ay isang mapanganibong lunas. Isa lamang itong pansamantalang tapal o band-aid solution nagtatakip po sa mas malalim na sugat ng ating sektor ng agrikultura. Ang isang bansang hindi kayang pakainin ang sarili nitong mamamayan gamit ang sarili nitong lupa na nanatiling mahina at laging umasa sa takbo ng pandaigdigang merkado. Kung patuloy na malulugi ang ating mga magsasaka, darating ang araw na wala nang gugustuhin magsaka. At iyon ang tunay na simula ng malawakang gutom. Hindi pag-aangkat ang pangmatagalang solusyon sa krisis sa pagkain. Ang tunay na sagot ay ang malawakang suporta sa lokal na produksyon. Kailangan ng ating mga magsasaka ang sapat na subsidiya, modernong teknolohiya, makatarong ang presyo ng bilihin, proteksyon laban sa mapanirang kompetisyon mula sa labas ng ating bansa. Anahon na upang itigil ang pagtrato sa importasyon bilang unang opsyon. Protektahan at itaguyod natin ang lokal na ani dahil ang pagpapakain sa bansa dapat itong magsimula, apawis at dangal ang sarili po nating mga magsasaka.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at patatapang nating mangingisda. Saludo po kami sa inyo. Muli, shoutout tayo sa ating mga bayaning magsasaka. Iba naman panig po ng ating mga lalawigan sa mga probinsya po at mga kooperatiba. Maging sa mga irrigators, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ingat na lamang, dyan po sa OSM, sa Kandaba. Kandaba dyan sa may Concepcion Tarlac. Pati natin si Ma'am Pia Goldsack. Yung family dyan. Okay. Kami pong salamat. Siyempre, ingat na lamang sa mga kababayan po natin. Init, kailangan hydrated po tayo palagi. At may mga pag-ulan-ulan na, patikim pa lamang yan, sample pa lang yan. Pero hindi pa ganap na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, kaya mainit pa rin. Saan natin yung magkasakit din ho naman. Tayo po'y wala ng oras. Unti-unti na tayong wala ng oras. sa ngalan ng ating mga nakasama. Sila nila Alvin, sila Ruban, sila Arnel. Manado sila Nita Soriano, sila Suzanne, Parmeto Chema Trocomora. At dyan pa rin po sila Sam Reyes, Marisol Malimban, Julius Ongab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Siyempre ang ating mga producers, tapos sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ay muli, maraming salamat sa mga kasama nating kapatid na Himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao. At yung mga bayaning magsasakat patatapang na mga isla, ang aming pagsaludo, ganun na lamang ko sa inyo. Ano ho? Kaya na natin, sana umusad na. Puna ng maayos ang Senado. May mga usapin sa agrikultura at yung mga komite sa ipapasahin ng mga farmers galing pa sa Benguet, ano? Ayaw kaya nun. Hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa, wag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wag ho tayong magpalinlang.
0: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
27: Mahal ang gamot.
26: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
28: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
26: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
29: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
30: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
26: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa local government units ng Makati at Mandaluyong ngayong araw.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 45,000 drivers ng mga transport network companies nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
3: Headlines.
0: Senado magkoconvene bilang impeachment court ngayong araw. House impeachment prosecutors nadalo sa pagbubukas ng impeachment court.
3: Headlines.
0: Office of the Solicitor General ginit sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos nagpaalala sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na maging tapat sa bansa at hindi sa kahit sinong individual.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.

0: Pilipinas News Nationwide.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 18, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pamamahagi ng fund support sa local government sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Patuloy na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Makati at Mandaluyong, subject ng paghatid ng tulong mula sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Patuloy ang personal na paghahatid mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng suportang pampinansyal at serbisyo sa mga LGU sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Ngayong umaga ay subject ng support distribution ng Pangulo ang lungsod ng Makati. Gagawin ang pagbababa ng local government support fund sa Barangay Singkabas, Makati Coliseum, habang bibisita din ang Pangulo sa Tejeros Health Center. Bahagi ng programa ang pamamahagi ng bigas sa mga low-income families, tulong sa mga scholar, kabuhayan at maliliit na livelihood projects habang may ibibigay ding serbisyong pangkalusugan. Samantala ay isasagawa din ang bawat bayan makikinabang program mamayang alas 5 ng hapon sa Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium, Welfareville Compound sa Barangay Addition Hills na kung saan ay kakatawanin ang Pangulo sa naturang event. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Higit naman sa 45,000 drivers ng mga transport network companies o TNCs ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa pinakauling payout operation sa Metro Manila. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot sa 45,522 beneficiaries ang nabigyan ng ayuda na may kabuuang halagang 227.61 billion pesos sa ilalim ng IX program. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ay mga drivers at riders ng Grab, Joyride at InDrive. Pinakamarami na mga o sa mga benepisyaryo ay mula sa Grab, kabilang ang Bovet riders na may mahigit sa 37,000 drivers na tumanggap ng ayuda. Sinabi pa ni Dumlao na naging maayos at mabilis ang payout operations dahil sa koordinasyon sa mga TNCs. Magpapatuloy niya ang payout operations sa susunod na linggo para sa iba pang mga benepisyaryo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Arangkada na ngayong araw ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Itong sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na nagko-convene ang impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang ko-question dito. Oras na matipon ng impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa naman bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue sila ng summons, hihingi ng mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: House impeachment prosecutors nadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court mamayang hapon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Sinabi ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na buong 11-member House Prosecution Panel ang dadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Redon, inaasahang haharap ang mga prosecutor sa Senado alas 3 ng hapon upang saksihan ang formal na pagbubukas ng impeachment proceedings. Anya, maituturing itong paggalang sa Senado sa konstitusyon at sa proseso ng impeachment na itinakda ng batas. Binigyan din ng mambabatas na hindi lamang seremonyal ang kanilang pagdalo kundi pagpapakita na pumasok na sa susunod na yugto ang constitutional process ang impeachment case laban sa Vice President. Para kay Ridon, mahalaga ang pagbubukas ng Senate Impeachment Court dahil dito na umano magsisimulang masuri ang mga ebidensyang naging batayan ng malaking mayorya sa Kamara upang suportahan ang impeachment complaint. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nasa 1,500 na tauhan ng Philippine National Police ang i-deploy para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Ito'y kasamay ng pagsisimula ng impeachment trial sa Senado ngayong araw. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, may mga ilalagay silang mga police at security personnel sa mismong Senado at sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal, pantalan at mga business area. Anya, mayroon din silang mga standby reactionary forces at maaari pang babagong bilang ng ipapakalat na tauhan depende sa pangangailangan pang seguridad.
4: Kabilang na din po dito yung ilalagay natin sa Senado sa major convergence areas at mga meron din po tayong standby support force na ilalagay po natin or isi-send po natin for deployment depende po sa pangangailangan. So itong bilang na ito po ay initial pa lamang naman po at ipa-finalize pa po natin. So magdedepende po yan sa sitwasyon at sa assessment po natin sa kung saan po kinakailangan ng dagdag na tao.
1: Samantala, sinabi pa ni NCRPO spokesperson Asilo na may mga civil disturbance management contingent silang ipapakalat para naman sa pagtiyak ng kapayapaan sa mga magsasagawa ng rally. Tiniyak din ng tagapagsalita ng NCRPO na on top of the situation ang pulisya para sa kapayapaan at kayusan sa Kalakhang, Maynila. Nanawagan din siya sa mga kababayan natin na makisa sa mga pagtitipon na makikisa sa pagtitipon na pairali ng disiplina, respeto at pagiging responsable sa paglalabas ng kanilang saloobin. Pinaalala naman ni Asilo na tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na police station sakaling may mamonitor na kahinang-hinalang sitwasyon o may gustong i-report.
4: Sa ating po mga kababayan, lalo na po doon sa mga makikilahok po sa mga pagtitipon bukas, kung mayroon man po, sana po ipairali natin ang disiplina, respeto at pagiging responsable habang ginagamit po natin ang ating mga karapatan na magpahayag ng saloobin. Kung meron po kayong mga namomonitor na mga kahinahinalang sitwasyon or may nais po kayong iparating sa amin sa PNP, maaari po kayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang magbigay po ng inyong report.
1: Si National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagbabala si Akbayan Party List Representatives Shell Jokno at Percival Sendanya at si mamamayang Liberal Representative Laila Dilima laban sa anumang tangkang ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Giit nila, lalo lamang nilang sisirain ang kredibilidad ng institusyon. Malinaw anila ang utos ng konstitusyon kapag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, obligado itong litisin ang kaso. Babala pa ng mga mambabatas posibleng labag sa konstitusyon ang anumang hakbang para agad ibasurang impeachment complaint sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw. Sinabi naman ni Dilima na pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung gaharap agad sila sa Senado upang ipakitang handa na silang usigin ang kaso. Samantala, inadiretsang sinabi naman ni Sendanya na nakakahiya kung pipigilan pa ng Senado ang paglilitis. Umani ng matinding batikos ang Senado nitong mga nakarang araw. Ito'y matapos ang leadership change at ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Giniit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos umanong nitong iwanan ang iwasan ang pagpapatupad ng warrant of arrest kaugnay ng kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa sinumiteng komento ng OSG, sinabi nitong malinaw na makikita sa mga kilos ng senador ang intensyong umiwas sa mga otoridad. Binanggit ng OSG na matagal na umanong nagtago si De La Rosa bago muling magpakita sa Senado noong Mayo 11, 2026 kasamay ng pagpili ng bagong Senate President. Ayon pa sa OSG, umalis din umano si De La Rosa sa Senado matapos ang tensyon at lockdown sa loob ng gusali at hanggang ngayon ay hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, sinabi ng OSG na hindi dapat makinabang sa judicial relief ang isang individual na sadyang umiiwas sa proseso ng batas. Binigyan din din ng OSG na ang Fugitive Disentitlement Doctrine ay maaaring i-apply laban sa senador bilang bahagi ng pagprotekta sa integridad ng judicial process at pagpapatupad ng batas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Philippine Court Warrant, hindi kailangan para ipatupad ang International Criminal Court Arrest. Ito'y ayon sa Office of the Solicitor General. Narito ang balitang atid ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Courts upang maipatupad sa bansa ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isinumiting komento ng OSG, sinabi nitong may legal na basehan ang pamahalaan para kilalanin at ipatupad ang ICC warrant sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa OSG, pinapahintulutan ng batas ang pagsuko ng isang akusado kapag may umiiral na investigasyon o pag-uusig mula sa isang international court o tribunal. Dahil dito, hindi na umano kailangan pang dumaan sa panibagong judicial determination mula sa mga lokal na hukuman. Binigyan din ng OSG na dumaan na sa proseso ng judicial review ng ICC pre-trial chamber ang warrant laban kay De La Rosa at nakapaloob na rito ang pagsusuri sa probable cause at due process requirements. Ayon sa OSG, ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC ay usaping may kaugnayan sa foreign policy at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Executive Department. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pag-escort, tumano ng pulisya sa itim na sinasabing sinakyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, inimbestigan na ng Philippine National Police. Yan ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaimbisigana ng liderato ng Philippine National Police ang pag-escort umano ng lokal na pulisya sa kulay itim na van na sinasabing sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate Complex noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief of the General Luis Melecio Natates Jr., biniberipika nila ang naturang insidente upang tukuyin ang kung nagkaroon nga ba ng paglabag ang kanilang mga tauhan dahil sa hindi otorisadong pagtulong. Kanya nang inatasan ang mga imbisigador para kunin ang suriin ang deployment logs, dispatch orders, mobility records, duty rosters at mga nakakuha sa body camera ng mga pulis na nakadeploy sa Senado sa nasabing araw. Sakaling mga patunayang may paglabag, binigay din ng PNP chief na maharap sila sa mga parusang administratibo at kriminal dahil sa hindi utilisadong pag-aalalay. Muna lang inamin ni Pasay City Chief of Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang nasa loob ng kulay puting sasakyan na nakita sa viral video na nababasa ng Senate Complex kasabay ng kulay itim na van kung saan sinasabing sakay si De La Rosa. Pero maringi tinanggi ni De Sesto na nagbigay siya ng escort at anuman logistical support sa nasabing sasakyan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, Jay Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 207 graduates ng Philippine Military Academy o PMA, Talang Dangal Class of 2026, na manatiling tapat sa konstitusyon at huwag magpadala sa anumang impluensyang pampolitika. Sa sinagawang commencement exercises sa Fort Del Pilar, Baguio City, binigyan din ng Pangulo na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay nakabatay sa integridad, disiplina at dangal. Ito anya ang mga pagpapahalagang dapat nilang dalhin habang ginagamparan ng tungkuling protektahan at paglingkuran ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang katapatan ng mga bagong opisyal ng militar ay hindi dapat nakatuon sa sinumang individual, interes, pampolitika o pansamantalang ideolohiya, kundi sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.
11: Ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor. These are the values forged within you through difficult times, through moments of exhaustion, times of doubt, missed celebrations with family, silent struggles that only you and your comrades truly understand.
1: Samantala, pinaalala nandin ni Pangulong Marcos sa mga nagtapos sa PMA na haharap sila sa iba't ibang pagsubok at mahihirap na desisyon sa kanilang serbisyo. Ngunit sinabi niya na hindi sila maliligaw ng landas basta't mananatili ang kanilang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Hinimok din ng Pangulong mga kadete na isabuhay ang Honor Code na tinuro sa kanila sa akademya. Gitpa ng punong ekotibo, ang pananahimik sa harap ng maling gawain ay pagtataksil sa kanilang mga pinahahalagahan sa bayan at sa mga prinsipyong kanilang sinumpang ipagtanggol. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang kakayahan ng mga bagong opisyal na tukuyin ang katotohanan laban sa maling impormasyon upang makagawa ng tama at matalinong desisyon sa kanilang magiging tungkulin sa serbisyo militar.
11: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Agriculture magigpit sa monitoring sa price cap ng imported na bigas. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mahigpit na magbabantay ang Department of Agriculture sa pagsunod ng mga rice retailer, mga trader at importers sa ipinatutupad na price ceiling sa imported rice. Ito'y kasunod ng ipinatupad na 30 araw na price cap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5% broken na imported rice para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., maaaring maharap sa pagkakakulong, milyong pisong multa at maging pagsasara ng negosyo ang mga lalabag sa ilalim ng RA 7581 o ang Priced Act. Paigting ngayon DA ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan, mga supermarket at rice retail outlet sa buong bansa habang ipinatutupad ang price cap. Ito'y para masigurong mapuprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas sa gitna ng mataas na food inflation. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mer Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinalala ng Commission on Elections o COMELEC sa publiko na ngayong Lunes, May 18, ang huling araw ng voters registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Inimok ng COMELEC ang mga hindi pa rehistradong botante na magtungo na sa kanilang local election offices upang makahabol sa pagpaparehistro bago matapos ang tinakdang deadline. Pinayuhan din ang ahensya ang mga botanteng may deactivated records, lumang impormasyon o nagpalit ng tirahan na agad na ipa-update ang kanilang voter records habang bukas pa ang registration period. Ayon sa COMELEC, mahalagang maayos at updated ang voter register o information upang maiwasan ang anumang aberya sa araw ng halalan. Binahagi rin ng komisyon ang mga lugar at tanggapan kung saan maaring magparehistro at pagsagawa ng record updating ang mga kwalipikadong botante bago matapos ang registration period ngayong araw.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Media Magna Carta muling sinusulong ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng nangyaring shootout sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Muling isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapasa ng Media Workers Magna Carta kasunod ng naganap na barilan sa Senado nitong May 13. Ikinabahala ni Tulfo ang sinapit ang mga reporter na nagko-cover sa Senado nang mangyari ang putukan at sinabing maitutuling itong dahasang pagsasawalang bahala sa mga mamamahayaga. Pinunto ni Senator Erwin na karamihan sa mga tauhan ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Tiyak anyang natroma ang mga ito. Dahil dito, muling itinulak ng senador ang pagpapasa ng Senate Bill 249 o ang Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act. Layunin ng panukala na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ang panukalang anyang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapabuti ng pangkabuhayang aspeto ng mga mamamahayag, kundi pagkilala rin sa kanilang digdinad at karapatan habang sila ay nasa frontline para ipaglaban ang malayang pamamahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Public Works and Highways, sinikayat ang local government units na suportahan ng senior citizen centers. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Naglaan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng senior citizen centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa senior citizen centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
15: Gaya po ng departamento po no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa na TPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad. At sa pamamagitan po ng maayos na koordinasyon at kompletong dokumento po, mga requirements po natin at pagtutulungan po ng bawat isa, ay mas mapapalawak po natin yung serbisyo na mabibigay pagbibigay po natin sa ating mga senior citizens.
14: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bureau of Customs at Anti-Red Tape Authority, sanipuwersa para sa mas mabilis na aksyon sa pangangailangan ng publiko. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Pinaigting ng Bureau of Customs at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang koordinasyon para sa mas mapabilis o para mas mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo at concerns ng kliyente. Sa pulong ng BOC Planning and Policy Research Division, Committee on Anti-Red Tape at ARTA, sinalakay ang mga hakbang para mapabuti ang paghawak sa client feedback alinsunod sa Republic Act No. 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kabilang sa pinag-usapan ng mga kinakailangan dokumento, tamang proseso sa mga reklamong hindi saklaw ng batas, paggamit ng case tracking numbers, schedules ng pagdinig, at mas maayos na pagpapadala ng notices at komunikasyon. Ayon sa BOC, bahagi ito ng direktiba ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Pumoseno na palakasin ang tiwala ng publiko sa ahensya sa pamamagitan ng mas maayos na frontline services at client engagement. Nagresulta rin ang mga hakbang sa pagkakatanggal ng BOC sa listahan ng top 10 most complained of government agencies na minomonitor ng ARTA. Bahagi rin ito ng Integrity, Accountability at Modernization Program ng BOC bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng transparency, accountability at epesyenteng serbisyo publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ipinayo ni Financial Analyst Jonas Ravela sa mga overseas Filipino workers na maging maingat pa rin sa paggamit ng kanilang kita. Ito'y sa kabila ng nakikita nila na inisyal na pabor ng pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Paliwanag ni Ravelas, masasabi niya na status quo lang ang kalagayan ng pananalapi ng mga OFW. Aniya, bagamat mas malaki ang halaga ngayon ng pinapadala nilang pera in dollars sa kanilang pamilya, malaki rin naman aniya ang tinaas ng inflation sa bansa.
17: Humina ang piso ng 5%, kaso yung inflation natin 7.2%. So, kumbaga parang status quo lang sa kanila. Mm-hmm. Kaya kailangan pa rin na pag-ingatan ang paggamit ng kanilang pera at the same time, mag-budget para makatipid, ano? Para may ma-save.
1: Si Financial Analyst Jonas Ravelas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa iba, yung dagat, World Health Organization nagdeklara ng outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Central Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Idinaklara ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang outbreak ng sakit ng Ebola sa Congo at Uganda bilang isang public health emergency of international concern o PHEIC nitong linggo. Ito ay matapos maitala ang mahigit sa 300 na suspected cases at 88 deaths mula sa naturang sakit. Ayon sa mga medical experts, kakahawang Ebola at maaaring makuha sa pamamagitan ng likido ng katawan tulad ng suka, dugo at similya. Batay sa ulat ng Associated Press, sinabi ng WHO na ang outbreak ay hindi umaabot sa mga pamantayan ng isang pandemic emergency tulad ng COVID-19 pandemic at pinayuhan ng mga bansa na huwag magpasara ng mga international borders. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health and World Health Organization o WHO kaugnay ng pagkalat ng Bundibugyo virus ayon kay WHO Public Health Official Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dineklara itong isang public health emergency of international concern. Pero nilinaw niyang hindi ito may tuturing na pandemic emergency batay sa pamantayan ng International Health Regulations o IHR. Bamala naman ni Dr. Tedros, mas tumataas ang panganib ng pagkalat ng virus dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan, humanitarian crisis, mataas na galaw ng populasyon at dami ng informal healthcare facilities sa mga lugar na apektado ng Bundibugyo. anya pinakamahalagang declaration para sa mga bansang may land border sa Democratic Republic of Congo at Uganda kung saan nangyari ang outbreak. Dagdag pa ng WHO public health official, mahalaga ang mas matibay na international coordination at cooperation. Ito'y para mas maunawaan ang lawak ng outbreak, mapalakas ang surveillance, prevention at response efforts at matiyak na maayos na may papatupad ang mga hakbang para makontrol ang pagkalat nito. Tiniyak naman ng DOH na nananatili silang handa at alerto. Nakatanggap na rin ang ahensya ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations Channels at patuloy na aktibong koordinasyon nito sa WHO.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Philippine Youth Karate Team nagpakitang gilas sa Karate 1 Youth League Manila 2026. Mula sa Malavasia Arena, detalye mula kay Sports Radio Correspondent Aaron Bayato.
19: Tagumpay ang ating mga under 14 na karatekas sa idinaos sa 4-day tournament na Karate 1 Youth League Manila 2026 dito sa Malavasia Arena. Nagawin ng dalawang ginto ang host nation galing kina Francis Abundo sa U14 male kumite minus 40 kilogram class at kay Katleya Bustamante sa female kumite under 14 minus 47 kilogram class. Tinalo ni Abundo si Asli Zoraimi ng Brunei 7-0 sa finals, samantalang nanaig si Bustamante kontra sa Australianong si Anna Jovic 6-2 sa finals ng kanyang category. Nagdagdag rin ng dalawang pilak at dalawang tanso ang Pilipinas matapos ang medalist production noong unang tatlong araw ng Karate 1 Youth League. 800 karatekas from 58 countries ang lumahok sa Karate 1 Youth League Manila na ipinaresenta ng Philippine Sports Commission. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
0: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Tatlong karagdagang specialty centers ipapatayo sa lalawigan ng Cagayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Dina.
3: Matapos pasinayaan ang sariling Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC, kung saan mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna sa pagpapasinaya at inspeksyon nito, tatlo pang specialty centers ang nakatakdang ipatayo sa CVMC. Ito ang Heart Center, Lung Center at Renal Care and Kidney Transplant Center. Nito lamang Biyernes nang isagawa ang groundbreaking ng nabanggit na mga center pagkatapos ng pagbisita ng Pangulo sa CVMC. Pinunda nito ng mahigit 512 million pesos kung saan batay sa kontrata, sisimulan ito sa Hunyo at matatapos Hunyo rin sa susunod na taon. 25-bed capacity ang bawat center kung saan ang Heart Center ay may cardiac catheterization laboratory at hybrid operating room. Ang Renal Center naman ay may 25 hemodialysis unit at may specialized kidney transplantation services. Habang ang Lung Center ay may sariling operation complex at recovery room at maging ng pulmonary rehabilitation room. Ayon kay Undersecretary Dr. Glenn Macho Baggao ng DOH, ang tatlong specialty centers ay siyang pinakahuli na sa mga centers na ipapatayo sa CVMC base sa kanilang hospital roadmap at framework. Kasama ito sa 349 centers na nabanggit na Pangulong Marcos Jr. na target na maipatayo bago matapos ang kanyang terminal sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Dinatudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 120,000 na bagong botante nagparehistro na sa Pangasinan bagong pagtatapos na voters registration ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan, narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Mildred.
22: Magtatapos na ngayong araw, May 18, ang continuing voter registration ng COMELEC sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ayon kay COMELEC Pangasinan Provincial Election Supervisor, Attorney Marino Salas, umabot na sa 122,000 ang bilang ng mga nagparehistro sa buong lalawigan ng Pangasinan, mas mataas kumpara sa target na 75,000 na aplikante. Sinabi ni Salas na inaasahan pa nilang madaragdagan ang bilang ng mga rehistrado batay sa kanilang karanasan na mas marami ang nagpapalista sa huling araw ng registration. Malaki rin umano na itulong ng isinagawang off-site registration sa mga paaralan, mall at barangay upang mas maraming residente, lalo ng first-time voters, ang magparehistro. Bukod sa bagong registration, tumatanggap din ang COMELEC ng aplikasyon para sa reactivation, correction of entries at transfer of registration. Matapos ang voter registration, tuloy-tuloy na rin paghahanda ng COMELEC para sa province-wide ERB approval at paghahain ng certificates of candidacy na itinakda sa Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 1,000 pamilya sa Camaligalbay na pagkalooban ng ayuda sa gitna naman ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Helen Balean.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Helen.
23: Bumuhos ang suporta at ayuda mula sa iba't ibang malalaking kumpanya at non-government organizations para sa kabuang 1,183 na pamilya na direktang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa bayan ng Camaligalbay. Sa ilalim ng Comprehensive Mayon Operations 2026 ng lokal na pamahalaan, personal na tinayak at pinangunahan ni Camalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang mabilis at koordinadong distribusyon ng iba't ibang anyo ng tulong na naglalayong tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente mula sa food provisions hanggang sa educational support. Nagkaloob ng libreng grocery vouchers ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa 560 na pamilya mula sa Barangay Suwa, 437 na pamilya mula sa Barangay Tumpa at 213 pamilya sa Upper Anuling sa LCC Supermarket sa Barangay 4 Poblasyon. Nakatanggap naman ng food packs at supply ng tubig mula sa telecommunications company na PLDT ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation Isolation Centers, kabilang ang 124 na pamilyang bakwit mula sa Anuling at Suwa na nasa Tagaytay Elementary School, kasama ang 18 pamilya mula sa Barangay Kirangay na kasalukuyang nasa Kamaligbong Karas Evacuation Center. Bilang bahagi naman ng pagtugon ng pamalan sa bantang dulot ng kalamidad, nagpamahagi ang pamunuan ni Senator Bam Aquino ng 7,500 na piraso ng face mask para sa mga apektadong pamilya at internally displaced persons upang maprotekta ng kanilang kalusugan laban sa mapanganib na epekto ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 and a half minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na security guard nakatanggap ng 160,000 pesos na money claims sa tulong ng DOLE Region 6 Single Entry Approach Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong balita natin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Marian.
29: Apat na security guard ang matagumpay na nakatanggap ng tig 40,000 pesos na money claims matapos tulungan ng Department of Labor and Employment Region 6 sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y hindi pagbabayad ng tamang sahod, 13th month pay, overtime pay at night shift differential ng kanilang ahensya. Matapos ang 27 araw na pag-uusap at conciliation mediation, nagkasundo ang magkabilang panig at tuluyang naibigay ang kabuuang 160,000 pesos sa mga manggagawa. Binigyan din ni DOLE 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang kahalagahan ng SENA sa pagtataguyo ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at employer, gayon din sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga magkabilang panig. Ang SENA ay isang programa ng DOLE na nagbibigay ng mabilis, patas, mura at madaling paraan upang maresolba ang mga alitan ng hindi na kinakailangang umabot pa sa mahaba at magastos na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tatlong LGU sa Eastern Visayas, kabilang sa 10 Outstanding Anti-Hunger Initiatives Awardees sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jevic.
30: Kinilala ang tatlong LGU ng Eastern Visayas na kabilang sa 10 natatanging anti-hunger initiatives sa buong bansa sa ginanap na walang gutom awards. Pinuri ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga local government unit ng Palompon sa Leyte, Baybay City ng Leyte at Artiche ng Eastern Samar matapos silang parangalan dahil sa kanilang mga programang tumutugon sa suliranin ng kagutuman at food security. Ayon sa DSWD, ipinapakita ng pagkilalang ito ang matatag na dedikasyon ng mga LGU sa pagtiyak na walang Pilipinong magugutom at maiiwan sa gitna ng kahirapan. Ang Walang Gutom Award sa isang inisyatibo ng DSWD at galing Pook Foundation upang kilalanin ang mga natanging programang laban sa kagutuman na ipinapatupad ng mga LGU sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi rin ito ng suporta sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang isang hunger-free Philippines sa pamamagitan ng mas pinaigting na food security at community-based nutrition programs. Samantala, umaasa ang DSWD na magsisilbing inspirasyon ang tagumpay ng tatlong LGU sa iba pang lokal na pamahalaan ng Eastern Visayas upang higit pang palakasin ang kanilang mga programa laban sa kagutuman at kahirapan. Para sa Bagong Pilipinas, Jeffy Kepis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
0: Radio Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Mindanao. Iligan City, nakisa sa International AIDS Candlelight Memorial 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Darito ang report ni Sharif Timhar.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Sharif.
8: Nakisa ang Iligan City Health Office sa paggunita ng International AIDS Candlelight Memorial 2026 bilang pag-alala sa mga nasawi dahil sa mga sakit na HIV at AIDS at pagpapakita ng suporta sa mga taong nabubuhay na may HIV. Ayon kay AIDS and STI Prevention and Control Program Medical Coordinator Dr. Althea Luis Escobillo, layo nitong paigtingin ang pagkakaisa ng pamahalaan, health workers at volunteers sa laban kontra HIV at sa stigma at diskriminasyon. Sinabi ni Escobillo na batay sa datos ng City Health Office, umabot na sa halos 400 ang naitalang kumpirmadong kaso ng HIV sa Iligan hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon. Anya, bagamat nakababahala ang pagtaas ng bilang, indikasyon din ito na mas marami na ang nagpapasuri dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan. May 3 treatment hubs sa lungsod para sa HIV at AIDS na nagbibigay ng libre at confidential na HIV testing at gamutan. Kinimok naman ni Escobillo ang publiko na ituring ang HIV bilang isang kondisyong medikal at patuloy na igalang at suportahan ang mga apektado dahil sa tulong ng antiretroviral therapy ay maaari silang mamuhay ng normal at produktibo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga lalahok sa Palarong Pambansa 2026 mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Nagsimula ng magsidatingan sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Jocelyn.
9: Masayang pagbati na malapiesta ang sasalubong sa mga delegado na lalahok sa Palarong Pambansa na darating mula sa daungan ng Surigao City, nasipit sa Agusan del Norte at sa Butuan Airport kung saan ay may pabaon pang pagkain kasama ang local delicacies bago pa man bibiyahi patungong Agusan del Sur. Linggo ng umaga ay dumating ang delegado mula Western Visayas Region. Dumating na rin ang delegado mula Memaropa Region, Region 6, 10, Cagayan Valley Region at Ilocos Region para ipadama ang malasakit mula sa host province. Makakatanggap lahat ng delegasyon ng libreng tumblers, kumot, sleeping mats at hygiene kits. Ayon kay Governor Santiago Cano Jr., ang makataong hakbang nito ay nagsisiguro na ang mga atleta at opisyal ay magiging komportable at handa sa kanilang pananatili. Bawat billeting quarters naman ay fully air-conditioned dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon sa rehiyon ng Caraga. Hindi din pinalagpas ang pagiging host ng Palarong Pambansa dahil ibibida ng probinsya ang kanilang agri-products at lokal na mga produkto sa binuksang ethno-village habang gawa ng katutubong kababaihan mula sa Loreto ang naka-adorno sa mga isasabit na mga medalya sa mga mananalong atleta. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Corn Seed Subsidy Program inilunsad sa bayan ng Carrascal, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Naritong report ni Raymond Aplaya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Raymond!
10: Inilunsad ng lokal na pamalaan ng bayan ng Carrascal, Surigao del Sur ang kanilang corn seed subsidy program. Layunin ng nasabing programa upang matulungan ang mga lokal na magsasaka ng mais na mabawasan ang gasto sa produksyon at mapaganda ang kanilang ani. Bahagi rin ito sa mga programa ng national government para sa ninanais na food security at pagpapaunlad ng agrikultura. Sa ilalim nito, ang mga restradong benepisyaryo ay magkakakuha ng mga binhi na mais sa 50% subsidiya na halaga kung saan ang babayaran ay bababa mula sa mahigit 7,000 pesos tungo sa 3,500 pesos na lamang. Layunin ng nasabing inisyatiba na palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura habang nagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga magsasaka sa gitna ng tumataas na gasto sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Applications para sa Ranau Scholar Program ng Lanao del Sur extended hanggang ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Johania.
12: Extended hanggang ngayong Maso at 18 ang aplikasyon para sa Ranau Scholar Program ayon sa abiso ng pamahalang panlalawigan ng Lanao del Sur. Layunin ang programa na makapili ng 15 scholar mula sa mga pampublikong paaralan para sa unang batch ng scholarship program na magbibigay ng pagkakataong makapag-aral sa mga partner institutions sa lungsod ng Cebu. Kabilang sa mga paaralan ang Cebu Doctors University, Southwestern University FINMA at University of San Carlos kung saan maaaring kumuha ng mga degree program na hindi pa available sa Bangsamoro Region at mga karatig lalawigan. Saklaw ng full scholarship ang matrikula, school fees, dormitorio accommodation, buwan ng allowance, iba pang school-related support at maging review classes para sa board examination. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng programa na makapaglinang ng mas maraming profesional na maglilingkod sa lalawigan at makatulong sa pagpapaunlad ng lalawigan. Maaaring isumite ang aplikasyon sa Provincial Information Office sa New Capital Complex, Lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sabay niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Lunes, May 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gabami, alas 8 ng umaga. Ako po si Alan.

0: al Yanige.
1: Voces, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
2: Good morning din sa ito sa mga alan at sa mga oras na ito ang EDSA southbound muna unahin natin at kakaroon na rin tayo ng moderate traffic mula po dyan sa may West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao, dyan po nagsisimula ng bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover patungo naman ng Shaw Boulevard at may bahagyang pagbagal ding nararanasan na dyan naman sa may Guadalupe Bridge hanggang makarating naman yan ng Buendia. Moderate traffic din na dyan naman po sa may bahagi ng Cabrera sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ang EDSA, mabagal na rin ang daloy ng traffic mula Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic din na sa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala. At muli po tayo makaranasan ng moderate traffic pagdating na po dyan sa may bahagi naman ng Balintawak, yung mga pababa ng Cloverleaf. Samantala sa may Katipunan Avenue, magkabilang direksyon, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, may bahagyang pagbagal ding nararanasan patungo naman ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin sa may Tiendisitas hanggang sa may Lanusa. At unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Canley Road patungo ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound lane naman ang C5 mula po dyan sa may bahagi naman ng Levi Mariano. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may C5 Libis sa flyover patungo naman sa may Panulukan or intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, ang westbound lane na yung mga nagagaling ng Fairview apektado na rin sa pagbagal mula po dyan sa may Atherton na patungo naman ng Doña Carmen. Pero after ng Doña Carmen, magkakaroon muli tayo ng moderate traffic dito na sa may Filcoa, papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
0: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 8 and a half minutes na makalipas pong 7 a.m. Good morning! Doon po sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo'y makikipag-ugnayan sa FEVOLX. Alamin natin ang latest sa monitoring ng FEVOLX sa mga active volcanoes po dito sa ating bansa. And also, maya-maya makakausap din natin ang chairperson ng Commission on Elections. Last day ng voters registration para sa BSKE, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong araw. Pero ito, kumustahin muna natin ha. Ano ang projection kaya sa mga heat index sa iba't ibang panig ng bansa? And itong weekend, nagkaroon ng matinding mga pag-ulan ha, sa iba't ibang panig ng bansa. Makikibalita po tayo direkta mula sa chief ng Climate Monitoring Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
3: Yes, good morning po, Sir Alan, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
0: Yes, ma'am. At Lunes na naman, maraming mga kababayan natin papasok, lalabas ng bahay, papasok na opisina, sa trabaho. Ano ang projection ng PAGASA, particular ng inyong section, ang Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, tungkol dito sa mga heat index naman na posibleng maranasan ng ating mga kababayan ngayon pong paparating na linggo, ma'am?
3: Well, sa ngayon nakikita po natin na widespread pa din po yung mga areas na medyo matataas ang heat index o alinsangan na kung saan pumapalo po between extreme caution and danger, and lalo-lalo na po yung mga areas na between 42 to 51. So yung pong nasa danger level, nandyan pa rin po mostly concentrated po dito sa may NTR, dito po sa Region 1, Region 2, dito rin po sa may parte ng Region 3 at Region 4A, and mostly po yun dito sa may parte ng Visayas and some areas po ng Bicol. So yan pa rin po yung mga areas na matataas ang heat index. At din nakikita po at napapansin natin ay dumadalas na rin po yung mga local thunderstorm activities. So yun na rin po yung hujat na unti-unti na pong mababawasan yung mga matataas yung alinsangan natin habang papalapit po tayo dito sa onset ng ating tag-ilan or southwest monsoon or habagat.
0: Opo, ma'am, ito pong naranasan over the weekend na bigla ang mga malalakas na ulan, ano, in some parts of the country. Ano po ang naging primary cause nitong mga pag-ulan na ito, ma'am?
3: Opo. Well, mostly po yung tinatawag natin local thunderstorm activities, dahil Sir Alan, usually po pag sinasabi natin localized thunderstorm is yung isolated lang po na nangyayari sa isang area. And usually ito nga po yung sobrang napakainit ng ating kalupaan kapag sinasabi natin na localized, kasi yung mga warm air rises na yan. And then nagiging unstable po yung atmosphere. Kaya nagkakaroon din po ng kapag super saturated na yung halimbawa yung ating atmosphere at medyo mabigat na po yung tinatawag natin convective activity or kaulapan. Ito po ay hindi babagsak at magiging isang precipitation or rainfall. Usually po kapag nag-uumpugan yung mga tinatawag natin ice particles. So nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorm and lightning.
0: Ayun. So itong nabanggit nyo na mga pag-ulan at mga kadahilanan, kumbaga wala namang epekto, wala namang mga low pressure area o mga kahalintulad nito na aali-aligid sa kasalukuyan sa ating bansa, ma'am?
3: Yes po. So usually ganito po ay may intertropical convergence po sa may parte ng Southern Mindanao. So yan din po yung posibleng nakaka-apekto po ng mga tinatawag na scattered winds and thunderstorms. And nandiyan din po yung Easterlies sa may ibang parte ng Mindanao at Visayas. And mostly po dyan sa Metro Manila at Luzon, yun nga po yung localized thunderstorm activities natin.
0: Mm-hmm. Okay. Ngayon makikibalita kami, nasa third week na tayo ng Mayo, ma'am, ano ho, ang status ng impending El Nino sa ating bansa, ma'am, please.
3: Nasa ngayon po ay matamang minamonitor pa rin po ng DOSC PAGASA ito pong anticipated na El Nino, and mas lumalakas at mataas, mas tumataas po yung chance na talaga po matutuloy itong El Nino. At nakikita po natin increasing din po yung probability na kung saan posibleng itong maging moderate to strong, at posible din po na yung strong to very strong na posibleng maasahan natin ay posibleng ganun din po yung mangyayari before end of 2026. So, yun po yung ating nakikita sa ngayon. So, ibig sabihin po ay posible pong maapektuhan ang ating kabuuan ng ating bansa. Pero opo, hindi naman po sabay-sabay na magkakaroon ng dry spell or drought. Meron din pong areas na makakaranas po muna na medyo maulan at heavy rainfall event. So, posible pong bahain at magkaroon din po na tayo ng mga landslides bago po natin maranasan yung tinatawag nating dry spell and drought, kung magtatagal po itong El Nino na ito.
0: Okay. So sa ngayon, kumbaga hindi pa masasabing nandiyan na ang El Nino, ma'am, Ana?
3: Wala pa po, pero sa susunod po ng mga linggo o araw ay posibleng nandiyan na po at posibleng na po unti-unti na itong makaka-apekto sa ilang bahagi ng hindi lang po ng ating bansa, kundi globally po dahil talagang kumbaga ito yung dominant na climate pattern na posibleng po talagang maka-apekto sa global climate, hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya usually po ay may mga narinig tayo ng mga kategorya na super El Nino. So yun din po yung inihahalin tulad natin din sa tinatawag natin very strong na Sir Alan, kumbaga sa talagnat, yung karagatan ay posibleng kumbulsyon yung kanyang mararanasan. So napakataas ng pag-init nito.
0: Ayun. Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong section, sa Climate Monitoring and Prediction section ng PAGASA. Thank you so much po, ma'am.
3: Good morning.
0: Good morning, ma'am. Si Ma'am Annalisa Solis, ang chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Makibalita naman tayo, direkta mula sa FIVOLC, sa monitoring po ng FIVOLC sa mga active volcanoes natin. Ating baka kausap this morning, Director Teresito Bakulkol ng FIVOLC. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
4: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update na, sir, sa patuloy na pagtutok ng FIVOLC sa mga aktibong vulkan natin sa bansa, please.
4: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong May 16, meron isang minor phreatic eruption, umabot ng 300 meters, pero it only lasted for 3 minutes. Yung sulfur dioxide naman natin, yung last measurement natin, ay nasa 1,641 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Now for Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, meron tayong 20 volcanic earthquakes na naitala. And yung rockfall events natin, medyo marami-rami, nasa 428 rockfalls. And meron tayong siyam na pyroclastic density current na yung pinakamahaba ay umabot ng 2,000 meters or 2 kilometers sa Maymi, Isigali. And 2,700 meters naman or 2.7 kilometers sa may Basud Gully. And yung sulfur dioxide emission natin kahapon ay nasa 1,771 tons per day. So right now, ongoing pa rin yung effusive eruption ng Mayon Volcano and nasa alert level 3 pa rin ito. And for Cadlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide emission ay nasa 1,055 tons per day. And meron tayong 6 na ash emission events kahapon. Ang pinakamalaki is, or ang pinakamahaba is 1,500 meters yung plume height. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. Now, yung last na vulkan na may alert level would be Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, napagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide niya, ay, yung last measurement natin ay nasa 75 tons per day. And right now, similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
0: Okay. Ito pong nabanggit nyo dito sa Mayon na nasa alert level number 3 pa rin, Director Bakulkol, sir.
4: Yes, nasa alert level 3 pa rin tayo. Alert level 3 for the past 132 more or less days since January 6 yan.
0: Mm-hmm. And base po sa initial reports na nakakarating din, considering maraming mga volcanic debris na nakadeposit sa mga dalisdis o slopes ng Bulkang Mayon. Meron ho bang mga reports na nagkaroon ng lahar, halimbawa sa mga areas po na dating dinadaluyan ng lahar kapag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, sir, dyan sa area ng Mayon?
4: Ay, so far, wala pa naman tayo na airport na lahar ngayon. Pero again, yun yung paalala sa mga kababayan na mag-ingat kapag lalo na pag may torrential and continuous rainfall.
0: Opo.
4: Kasi yung mga channels natin kung saan yung easy, yung basud, bonga, may mga nakadeposit po tayong volcanic materials dyan, eh pwede pong maging lahar po yan kapag again, meron tayong malalakas at patuloy na pag-ulan.
0: Okay, and based on these indicators po, Director Bacolcol, wala namang posibilidad o nanriyan ang posibilidad na magtaas ba sa alert level number 4 sa Mayon based on these factors po?
4: Yung lahar, hindi po natin yan ginagamit para magtaas to alert level 4.
0: Opo, yung volcanic activity, sir.
4: Yung mga parameters natin for now, wala pa po tayong indicators na kailangan natin itaas to alert level 4 ang Mayon Volcano. Lahat ng nakikita natin parameters, sakop pa rin siya sa kanyang alert level 3 status.
0: Ayun. And that holds true also for Canlaon Volcano, which is under alert level number 2 naman, sir.
4: That's right, that's right. Tama po kayo.
0: Mm-hmm. Okay. Well, of course, mahalaga ang top of mind palagi ng mga kababayan natin, lalo na sa mga areas malapit dito sa mga bulkan na inyo nabanggit. Eh, palaging naka-alerto. Ano po? And saan maaaring makakuha ng mga update na maliban, of course, sa FIVOX, sa websites at iba pang mga social media sites, ano pang pwedeng mga apps or sites ang pwedeng makunan ng tama at up-to-date na impormasyon ng ating mga kababayan tungkol sa mga bulkan, sir, please?
4: Okay, so for volcanoes, meron tayong app. Ito yung Volcano Info PH app. Pwede na itong ma-download sa iOS at saka sa may for Android. So, makikita nila agad kung ano yung mga everyday nag-update po yan. So, makikita nila agad yung status ng mga bulkan natin na may alert level. So, alright, for Canlaon, Taal, Bulusan, and Mayon Volcano. So, Volcano PH Info app. And that's available sa iOS at saka sa Android.
0: Okay. Volcano PH app.
4: Yes, that's right. That's right.
0: Okay. Siyempre, bago tayo tuloy ang magtapos ngayong umaga sa ating panayama, Director, mga paalala po sa ating mga kababayan, lalo tigit yung mga naroon sa palibot o malapit sa mga bulkang inyo nabanggit. Please, sir.
4: Okay, so yung paalala natin ay, again, ulit natin, reiterate natin yung permanent danger zone. Huwag kong pumasok inside the permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island. Yung Mayon Volcano, it's the 6-kilometer permanent danger zone. For Bulusan and for Canlaon, 4-kilometer permanent danger zone. Huwag po sila pumasok doon kasi anytime pwede po magkaroon ng phreatic eruption or even phreatomagmatic eruption or pwede rin magkaroon ng rockfalls for or landslides or pyroclastic density current for especially for Mayon Volcano. So para po sa kaligtasan, sundin po yung ating ang abiso namin at paalala ng aming tanggapan at sa kanilang mga LGUs.
0: Okay. Well, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala, sa mga impormasyon mula sa FIVOX, sir.
4: Maraming salamat din po.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Oras natin sa buong Pilipinas. Meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang 7 a.m.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Good morning muna kay Jean Kyle Flores from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Euphemia Hui. Nag-post siya dito sa Facebook page live stream. Sabi niya, good morning. Good morning din po at salamat sa inyong panonood at pakikinig. Euphemia Hui. Maya-maya, Tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections. Ngayon, ang last day ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Yan po at marami pang iba na ating pag-uusapan ngayong umaga dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng COMELEC Chairperson, Attorney George Irwin Garcia. And maya-maya may update din mga kaibigan tungkol naman sa pamamahagi, patuloy po na pamamahagi ng special payout mula sa Department of Social Welfare and Development dito po sa Quezon City. Ano man ho pinagkakabalahan nyo this morning, ha? Do keep us company until 8 a.m. Sabay paalala ho yung binanggit kanina ni Mama Analisa Solis ng pag-asa. Ano ho? Aba, asahan pa rin ang pagkakaroon ng mataas na heat index in various parts of the country. Kasabay ng mga paalala, of course, na para makaiwas sa heat exhaustion o heat stroke, aba, wag ho tayong magpapaaraw lalo na kung sobrang init na. 10 a.m. to 4 p.m. Oh, masyado na mainit yan. Iwas ho tayo sa direktang sikat ng araw sa ganyang oras. Kailangan uminom din ng maraming tubig. Keep yourselves hydrated. Tubig po, ha, tubig. At magsuot ng mga komportableng damit. Para yan, nakakaiwas ho sa heat stroke at heat exhaustion. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 32 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Yung mga nasa kalye na, mga nagmamaneho ng mga private vehicles dito po sa National Capital Region o sa Metro Manila. Paalala naman ng MMDA ngayong Lunes, number coding, bawal muna ang mga sasakyan, private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang 10 a.m. po yan. And mamayang hapon, meron din ha. Mamayang hapon, 5 p.m. hanggang 8 p.m. Yan ay bahagi po ng number coding ng Metro Manila Development Authority. Ngayong umaga, makikibalita muna tayo mga kaibigan sa CAAP. Civil Aviation Authority of the Philippines, ang ating makakausap, Public Information Office o Public Information Officer ng CAAP, si Ms. Bea Bernardo. Ms. Bea, ma'am, good morning.
12: Hello po, good morning po, at good morning din po sa ating mga nakikinig po ngayong araw.
0: Yes, and we understand itong nakaraang weekend ay nagsagawa o pinangunahan ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines yung pagsasagawa ng Search and Rescue Exercise 2026. Please share with us more details tungkol dito, Ms. Bea.
12: Yes po, no, sir. Last Friday po, nagsagawa nga po ng full-scale search and rescue operation or exercises ang CAAP. Kasama po ang ilang government agencies. Kasama nga po natin dyan ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at Philippine National Police. Ang senaryo po na ginawa natin dyan ay kunyari ay may nag-crash na isang commercial plane sa Manila Bay. Dito po na-test po talaga yung coordination ng mga participating agencies. Sa mga ganito po kasing pagkakataon, ang goal po talaga natin is yung maligtas yung mga biktima sa tinatawag nating golden hour o yung maabutan pa po natin silang buhay. So ginawa po natin yung extra test sa Dolomite.
0: Okay, okay. So ito, ikang... Opo, Ma'am Bea, ito sa pangunguna ng KAAP sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga ahensya rin ng ating pamahalaan, ma'am.
12: Yes po, yes po. Kasama po natin dyan nga yung Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Philippine National, at iba pa pong agencies, no? Halos 20 agencies po. Kasama po yung mga ibang hospital po sa paligid po ng Dolomite Beach ang nag-participate po dito. So marami po tayong mga agencies na kasama po sa ginawa nating SARE.
0: Mm-hmm. At ano, ika nga, ang, of course, ang kahalagahan ng pagsasagawa ng ganitong uri ng search and rescue exercises. Ito ba, ika nga, ay masusundan pa ng iba pang mga kahalintulad na activities, Ms. Bea?
12: Sa mga ganito po kasing emergency search, di ba, as we all know, marami talagang agency ang involved. Pag may mga aksidente, hindi lamang talaga KAAP yung tumutugon dito. Kaya mahalaga na may mga ganitong exercise para masubukan yung coordination at kung paano magiging smooth yung mga ikakasang operation na mga agencies ng gobyerno na involved po. At yes po, hindi po ito yung una at hindi nating pagkakataon na gagawin to. Actually, sa KAAP po talaga, every 2 years nagkakaroon kami ng full scale talaga na search and rescue operations. Pero madalas po namin itong ginagawa dun sa mga regional offices po natin. At ito po yung, after a long time, ito po yung binalik natin sa KAAP, yung national level na talaga nagagawa tayo ng SARex. At itutuloy-tuloy po namin ito.
0: Okay. So, ibig sabihin, baliban sa national, ito ay sinasagawa down to the regional level ng KAAP to make sure na yung interoperability at yung preparedness ng mga ahensya down to the regional level ay palaging okay. Ika nga, Ma'am Bea, ano?
12: Yes, so yung mga regional airports po natin, lalo na yung mga malalaking airports natin such as Iloilo, Davao, talagang yearly po talaga sila nagsasagawa ng mga ganitong exercises. Kaso dito nga po sa national, medyo nahirapan po tayong gawin kasi nga ang daming coordination sa mga national agencies. Pero yun nga, anong Friday nga, finally nagawa na natin yung malaking SARex dito sa national level at itutuloy-tuloy nga po natin yung mga ganitong exercises.
0: Mm-hmm. And of course, anong mga specific na aspeto ng search and rescue ang na-highlight, ika nga, dito sa particular na SARex sa 2026 last Friday, Ma'am Bea?
12: Yes po, sir. Yung KAAP po ang naging lead agency nga po nung SARex. Kami po yung nag-coordinate at nag-reach out dun sa mga agencies. Katulad nga po ng sinabi ko sa naging scenario na pagbagsak ng aeroplano, si KAAP po yung nagsabi dun sa mga participating agencies na may naging aksidente and from there po, nagsagawa na ng operasyon. Si Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group, sila po yung nag-rescue ng mga biktima na nasa dagat. Tapos ginamit po ng Philippine Air Force yung kanilang air assets para tignan naman po kung may mga biktima pa dun sa dagat matapos ko po ma-rescue ng PCG at PNP. At yung mga participating hospital po natin, kapilang po dyan yung Manila Doctors Hospital at Hospital ng Maynila, sila naman po yung nagawa ng medical operations dun sa mga biktima.
0: Ayun. And of course, masasabi natin na itong SARex 2026 na ito ay malaki ang magiging papel sa kahandaan hindi lamang sa domestic aviation industry kundi pati sa international aviation safety compliance, Ma'am Bea.
12: Yes po, actually ito pong SARex is one of the requirements po ng International Civil Aviation Organization or ICAO po, which is yung Philippines po are member state po. So sinasabi po talaga ng ICAO, lahat ng mga bansa na member state nitong organisasyon na to ay dapat maging handa sa kanilang search and rescue operation. So ito nga po, ginawa po natin to comply with international standards po.
0: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Bea, salamat ng marami ha, for sharing with us additional details tungkol dito sa Sarex 2026, ma'am.
12: Maraming salamat po sa pagbibigay ulit sa amin ng pagkakataon na ma-explain pa po itong mga ginagawa namin sa Ka-App. We appreciate it.
0: Okay, thank you. Thank you very much, Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer po ng Ka-App, Civil Aviation Authority of the Philippines.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya tayo makikibalita diyan po sa special payout para sa mga TNBS at motorcycle taxi riders. Nagpapatuloy pa rin yan dito po sa gawin ng Quezon City. At patuloy na nakatutok naman diyan si Mary Ann Bastasa. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Teka, okay na, ready na si Mary Ann Bastasa. Narito ang update sa special payout po para sa mga TNBS at motorcycle taxi riders.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Very good morning.
13: Alan, good morning. Maaga ring dagsa ito mga joyride rider dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman, Quezon City para nga sa pagpapatuloy ng special payout ng cash relief assistance ngayong araw. Ito na alan ang ikatlong araw ng distribusyon ng ayuda para sa mga driver ng joyride na may unclaimed cash assistance. Alas 6 pa lang kanina ay nagsimula na ang payout kung saan nagtalaga rin ang kanilang mga marshal ang kumpanya para umalalay sa mga rider. Nananatili pa rin itong verification process at nandito pa rin yung help desk para sa mga beneficiaryong may mga katanungan. Tatagal ang special payout dito para sa mga joyride rider hanggang bukas, May 19. Pinaalalahanan naman ng mga rider na sundin ang kailang assigned date at time slot para mas maging maayos ang payout process. Maaari ring i-check ng mga ito ang kailang payout schedule sa pamamagitan ng text message mula sa Joyride o sa payout tracker gamit ang kailang driver ID o driver's license number. Kabilang sa kailangan dalhin ang original at valid driver's license kasama ang photocopy nito at screenshot ng SMS invite o assigned schedule mula sa payout tracker. Bukod sa mga Joyride rider, nagpapatuloy din ngayong araw ang special payout para naman sa mga natitirang benepisyaryo ng Grab, Moveit, at ng Lala Move. Inaasahan ng DSWD na matatapos na ngayong linggo ang special payout para nga sa lahat ng mga TNBS at mga MC taxi riders na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary, ang special payout yes, today ay nariyan sa Bahay Alumni sa UP.
13: Yes, ito Alan ay para lamang doon sa mga joyride rider dahil nga yung logistics at saka yung mga venues, yung mga TNC o yung mga kumpanya na Alan ang nagtalaga. Alam ko meron din sa Cuneta Astrodome, kung hindi ako nagkakamali. At may dalawa pang venue bukod dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Dahil nagpapatuloy din ngayong araw yung special payout para sa Grab, Moveit at Lala Move. So silang maganda ang paalala ng DSWD, i-check nila yung Facebook pages nito mga kumpanyang ito para malaman kung paano nila matatrack o malalaman kung kasama ba sila sa schedule ngayong araw.
0: And based sa abiso mula sa DSWD, mahalagang makipag-ugnayan itong mga drivers mismo sa mother company nila para mas maayos ang koordinasyon. Ano?
13: Tama, Alan. At may tracker eh. Kumbaga, talagang hindi pwede ang walk-in. Kailangan talaga schedule mo ngayong araw. Kagaya naman nung dating mga payout na ginagawa ng DSWD, yun ang paalala sa mga rider. Kapag hindi nyo pa schedule, ay wag na po kayong magtungo kasi hindi talaga kayo mabibigyan ng cash aid. Hintayin nyo yung text message mula sa kampanya o kaya magtungo kayo doon sa mga Facebook page. Itong ang Joyride, Lala Move, ng Grab. At meron dong link ng tracker. Kadalasan, hinihingi lang yung license number. Pag nilagay mo yung license number mo, makikita mo kung ikaw ay kasama sa makakatanggap. At syempre, Alan, kapag ikaw ay nakatanggap na noong mga nakaraan, yung mga nauna, ay wala ka nang aasahan ngayong special payout. Dahil ito ay para lang doon sa mga driver na wala pang natanggap na cash relief assistance.
0: Okay. Salamat na marami, Mary.
13: Balik sa inyo sa studio, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Mula po dyan sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Yung special payout para sa motorcycle taxi drivers, yung cash payout po mula sa Department of Social Welfare and Development. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections o COMELEC. Baka kausap natin Chairperson ng COMELEC, Attorney George Irwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Nako. Yes, sir. Last day ng voter registration ngayon para sa barangay at sangguniang kabataan elections, Mr. Chair.
16: Yes po, Sir Alan. Ako, ngayon pa lamang, sa isang umaga kanina, napakahaba na po ng pila dyan po sa may Taguig area. Mm. Yan po yung sinasabi natin, yung mga last minute na naman ng mga kababayan natin, hindi po kami mag-extend ng registration hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na, sa Pebrero ng 2027, para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay ng SK election, talaga pong hanggang ngayong araw na lamang na ito at wala nang extension.
0: Okay. At ito naman matagal na nagsimula gaya nung nabanggit niyo, meron pa rin kasing ilan na mahilig dun sa last minute, Mr. Che, ano po?
16: Nung pong tayo po ulit-ulit niyo akong nakakapanayam, Sir Alan, October 20 pa po yung ating registration. Mm. In fact, nung kauna-unahan pa po nun, yung August 1 to 9, dahil naakala natin, magkakahala lang tayo ng December.
0: Opo.
16: August 1 to 9 po, nagpa-register na tayo, tapos tinapos po namin, tapos bigla tayo nagtuloy muli na October 20 hanggang ngayong araw na ito. Gayun po kahaba na ang ating pong registration.
0: Mm-hmm. Okay, pero halimbawa as we speak ngayon, nagsimula na, nagbukas na mga COMELEC offices for the last day hanggang alas 5 ng hapon mamaya. No? As we speak, more or less, ilan po ang nadagdag sa listahan ng mga registered na butante na for the barangay and sangguniang kabataan elections po, Mr. Chair, sir?
16: Sa mga regular na botante po, Sir Alan, 1,350,000. Yan po yung para dito sa October 20 to hanggang ngayong araw na ito. Yun naman po mga kabataan, more or less 1.3 million po yan. Pero syempre, hindi pa kasama yung naunang 2 million na dadagdag noon naman pong August 1 to 9. So sa kasalukuyan, ang ating pong botante para sa regular na barangay ay 70 million at para naman po sa sangguniang kabataan ay more or less 25 million. Kaya meron po tayong 95 million na botante para sa BSKE.
0: Ayun, ang dami. 95 million voters for the barangay and SK elections. How does this figure compare, Mr. Chair, sir, dun sa target na bilang ng COMELEC?
16: Ay, tapos sadya pong sumobra na tayo, Sir Alan. More or less, ang ating pong target sana na bilang, mga 91 hanggang 92 million.
0: Opo.
16: Siyempre, dyan natin nakikita ngayon na kahit barangay ay gustong bumoto ng ating mga kabayan. Nakakatuwa naman po. At yan naman po ay na-anticipate ni COMELEC, yung mismong pagtaas na yan, ang sinasabi nga lang nila kung kakayanin pa ng budget. At so far naman po, kaya pa ng budget ni Komisyon. Ang atin lang po ngayon pinag-aaralan, anong epekto sa atin nitong energy crisis at saka siyempre yung pagtaas ng palitan ng peso at saka dolyar. Pero sa kasalukuyan po, kaya pa nung ating naibigay na budget sa atin ng ating Kongreso.
0: Okay. And by way of reminding yung mga kabataan natin, ano ho, ang point of reckoning ng date of birth nila para sila makasali, makaboto sa sa sangguniang kabataan elections would be ang birthday nila ay dapat on or before the election date. Sir?
16: Yes po, Sir Alan. Kung sila po ngayong panahong ito, araw na ito, ay wala pang 15. Pero pagdating ng araw ng election, sila ay 15 na. Pagdating ng November 2, sila po ay pwede na magparehistro. Pero iba po yung pagtakbo. Kung gusto nilang tumakbo na barangay na SK Chairman o SK Kagawad, kinakailangan ang kanilang edad ay hanggang 24 anyos lamang. Hindi pa pwedeng sumobra ng isang araw o hindi pa pwedeng sumobra ng isang linggo. 24 anyos sa araw ng eleksyon. Yan lang po ang requirement ng atin pong SK Reform Law.
0: Okay, and the date of the SK elections ay, sir?
16: Ay, sa, ano po ha, barangay ng SK, sabay po yan, sa November 2 po tayo, pagkatapos ng undas.
0: Opo. And of course, dahil ito ay barangay at sangguniang kabataan elections, the manner of voting is manual po, Mr. Chairman.
16: Manual po tayo, wala po tayong gagamitin ng mga makina. At siyempre, kaya po kakailanganin namin i-train ang ating mga guro muli dahil baka nasanay na sila sa isang automated na halalan.
0: Opo. So, and on election day, ito nabanggit niyo na Nobyembre 2 para sa barangay at SK elections, anong oras magsisimula at anong oras ang magiging cut-off, sir?
16: Dahil ito po ay manual na election, magsisimula po ang regular na botohan ng alas 7 ng umaga, matatapos ng alas 3 lamang ng hapon. Pag po automated, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero ito po hanggang alas 3 lamang ng hapon. Subalit, ipinagpapatuloy po natin yung maganda nating nasimulan na early voting hour sa mga nakatatanda, may kapansanan, at nagdadalang tao. Pwede po sila makaboto ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7, exclusive para sa kanila.
0: Ayun. So meron pa rin mas maaga, exclusive para doon sa mga PWDs, elderly, mga buntis, yung mga ganon, sir, ano ha?
16: Yes po, nasa ayan po yung option para sa kanila para naman hindi nila kasabay sa pagboto yung ibang regular na mga botante at baka sila ay hindi maging kaya-aya ang pagboto po nila.
0: Okay. Nako, Mr. Chairman Garcia, sir, in closing, paalala po sa ating mga kababayan na mga gusto pang humabol kung sakali at magparehistro para sa barangay at SK elections sa araw na ito,
16: sir. Isa lang po ang aking masasabi sa lahat na magpaparehistro pa o nakarehistro, hawak mo ang vote, pero para makaboto, kinakailangan muna magparehistro. Yan ang unang hakbang sa pagboto, ang pagpaparehistro.
0: Okay. Mr. Chairman, salamat po na marami for the updates and the reminders mula sa Commission on Elections, sir.
16: Salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairman po ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, May 18, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Arnel Villamor, Jobel Lugstre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.